0: kò wá
1: ni kò wá ni ọlọrun bo mo go dey ma ba tin lo ni so ni ra ma po lojo na
0: dabo
1: jama ti po ju lojo na inu tọlọrun ba tun ma fi se agbara lojo na ba ba nba ri pe a tun wa ni ko run ko wa si atari zara ti oni ju igun pa kon lo so bo se wa ri bayen lojo na orun ma wa ma mu ara ma ni awa o me dada mo kon ma je kara nemi ati yin bi ta se ku si kon ma ko ba saforiji fun gbo wa be la tori baba wa aba ido won lai akiolu ati gbogbo awa re ko ati gbogbo nigeria ati gbogbo muslim ko ma je kara ni wa
0: amin
1: la ilaha illallah wani bo se wa ni ra yen olorun ba ma se asayan won meje kan won kan wa labe oji ni awon yan ma wo won pe ah ah ki bo ki lo special clean pataki tawon le se bayi na arabi ka fa pe tete malaye o eh tete mo
0: asiri dan o lele
1: eh tete mo o a meje yen o asiri to wa nbe ni pe eni akoko imamun adil imam to se dede awa shalaye fun pe dede o bere lati le laarin baba ati oko atawon omo to ba ti wa da ta se dede nbe awujo na ma se dede tori pe gbon ti o se dede nta ati le kan lo ti wa ta ba ti kon dede lati le a le se dede ni ita oro wa nigeria o ba ni ko ti baje a lo lori o da kini kan o da lemu o da ile na ni lori ti wa ka bi ka se dede ta ba ti se dede ani anfani to wa nbe ni kini ifokan bale ma wa main ifokan bale wa inu wa dun ama bara wa lu oni sipa kan agbebon wa lo fe pa won kan bi le pe to ikun gbebon yato soju kokoro na ebi na ni wala na ni fitina na ni ehn yato si korira en te koleko wala yen ma po ta ba se dede inara ku fun wa elekeji anabi sallallahu alaihi
0: wasallam
1: wa shabun ati odo
2: na
1: odo kan ni o gbogbo odo na le kole en ti o ba jodo o le ti miss anfani yen but en ti o jodo o na le lo mo ni odo
2: now
1: o le ni aburo lodo o le ni omo do lodo o le ni o ma dugo lodo keje kan gbo pe washabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala anto je pe nasha'a o wa enthusiastic le bo ni pe are jina dada fi ibadatillahi sin olorun ba dada
0: ojurele
1: fun olorun ba dada odo si ni olorun ba je ki anabi sole fun akale ma pataki pe gbogbo asha ede ati esin to ba ma lojo waju o wa won do lo wa te ba ti ri asha ise ati esin te pe awon yan se awon odo wa se won won se nbe pe ni pe to ma fi ku ko la ko se de gan ta won odo ba ti gbo to ma so awon agbalagba yen to lo na ajo mele lo ku te fi lo be lo tori ipe ku e lo tori alafia but te ba jade ma ta won yan so ide yin mo ti tan na ni e
0: pari
1: pari na ni e
0: je bi ede latin
1: be ni
0: ta lo so latin mo le ni
1: ko se si mo tori kini awon to ye kon so ni ogun odun ogbon odun seyin adoto odun seyin won so nigba yen eyibo na ta de ko won ko eyibo so ede eyibo ba pa ede ti won be na ni anabi so sa je ka mo pe ti odo ba jina sinu esin ton fara jin esin won lo ma se la si dede won kiun dede won ko imo esin dede won se darwa esin dede ojo waju awon mo yen o da ojo waju esin na o ma sun won tori pe gbogbo nkan ta n se lowo lowo ba yin a n gbin oka ni a si kala ipe
0: e gbe alubosa ko wu efo nta ba gbin na la ka
1: alubosa te fo vegetable na pe gbogbo abi amo ko sese ka gbin kan ka wa kakeji nta ba gbin na la ma ka so anabi je ka mo pe odo
0: sallallahu alaihi wasallam
1: gba odo e je ka gbo wa dada o
0: naam
1: mata na biso sala nso ile awon to poju ninu awon to ba soro ngba yin odo na ni won
0: naam
1: ninu gbolohun mi o tun rawon odo o ni ya ma ashara shabab eyin odo o minister to amin kumel ba ata eyin ta ba ti ni kapa pele sumo birin o ti kan jije simu mu si wa fun yin o fale tan so e lo si gbe yawo arabi nti won ni oju kokoro pe tori pe ti odo ba fi le daru ilu ti daru le ma fi ra won oloselu ka kire gbara iko se nigeria nikan ta ma fe da nkan ru wa kan charge awon youth ni won charge e kan ni kan odo ba so pe we no go gree o we no go gree ilu ba daru era wa gbaragba o sasabele
0: bo ti e je pe islam o faye
1: ko so pa ile tori pe awon mo ti won oto na na ma lo ruru kan ba pe ah e je ka daru ama omo wa eje kan se kini ki won je odo ti won farajin esin Allah akbar omo to ne farajin esin bi ta ma ti ko bere oro yen to se pataki omo to ma farajin esin ati kekere lati bi oro e ta ba gbe lati kekere to ba dagba die o ma se kini a farajin esin anabi wa ko aleko anabi sallallahu alaihi wasallam oni muru awladakum bi salati wa hum bi abna isab'i e ko omo yin leko kan ma kirun wa hum bi abna isab'i kan ba pe omo odun meje kan ba kirun kan ba pe omo odun meje tori pe odo ni context ilu ototo ni bi ilu se kokan se nwo ototo ni ilu mi odun meje la o ti wa ni youthful level imi omo odun merin la emi omo odun merin dogun

0: 16 emi omo de meji legun lati igba yen no ti di odo amoko to de igba yen yo ba ni ati kekere lati npe kan iroko ati kekere lati omo ti o ma fara jinsin ati kekere na ni o wa na omo du meje e ma pa lase ko kirun se we meje ati bere school o je no se primary school e ti koko ma kirun e ti ko pe no ma gbianju ma baba se se fun gba ta n kekeke a ma bere ramadan a jo gbara jo se sari ni awon to ba dago kan awon na se ma sojuma ni o na wa jeun o na wa sinu an ko die die ni o wa ni wadribu al madaji'a ala ashr to e pokunrin ni won ni kan ni bi ta ma sun si obirin won ni kan ni kan ma sun si e ni odo won farku fil madaji'a to ba kirun odun mewa kan ma sun kan na to ba ti kan odun mewa kan ma sun bi kan na okunrin oto obirin oto to ba wa kirun wadribu e ma na won o se mi ran tin kan to egbon mu se amọ to so ro gan orin lo nko
1: subhanallah
0: orin lo nko a de ni kan na to ni doctor lohun orin lo nko ngba to se doctor ija so pe mo di doctor mo ke nkan mi ni gbogbo ye o mata I to ba se albarika lo ja
1: now
0: albarika lo ja olopa ni baba wa ikoyi o ba ke ilu olopa ni ngba ti won so olopa to wa ni po olopa awon mo pa ma jo lori ilu
1: allah
0: won duro dede ga bi olopa
1: now
0: o lo fa ti awon olori joba gba pe eni to to si ni lo fi fun obe ni eni
1: allah
0: nta ba se nkan lo mata albarika to wo lo mata amọ yin ti albarika o le yo kuro meun le sin
1: now
0: chief mama of lagos yi lowo lowo bayi
1: Olorun je ki baba
0: pe fun wa engineer ni won
1: now
0: ta ba won pe lojo aji pe ma da chief mo ni wo ma je ku ku lo se engineer ni je ku mo face islamic kiri kan kan but won ti ba da jensin won on competent ton le nse dada to bi kini olorun fa albarika si engineer ni won engineer wa di kini o imam lori gbogbo engineers
1: allah
0: lori gbogbo lawyers lori barristers
1: alhamdulillah
0: to pataki ni pe ka komo wa ni kini re sin lati kekere
1: kare awon odo wa dada
0: kare won lati kekere gba ton kekere ton wa ni teenage kare won tori na tan ba ma fi de shabun odo lati 18 lo soke won le ma esati du won ara e ma wa omo ton wa nle gba tan ba lo si school pokun ya bale de bi kan
1: na
0: e ti mo pe inshallah ko ni chon ko ni lo join ni awon yawo yawo ko ni se boko haram
1: to re si ti lati le
0: tẹsi o ba dun lara lati le bo sinu wala be se pe laarin pe losan niyan ni e ma be pe bawo ni ki lo se bawo ni tori pe yin nu te fira
1: ina ko ba royin mi gan ayo ti ga soke
0: e kokko pe school ni bo lomo mi woro me mu wa ni e ma ro se ko sibe ni
1: amọ
0: yin ko lo ma ba ta omo wa o
1: lo
0: ba ta omo wa o o po na omo to je pe ta wo bi ro ma ni kankan sele nbi kan ro ke olohun ni je ka arabu omo mi o si mi ewo te je ka pe ka bere awon to ku na Oda ma ko be ani toto. Oda pe nbo lo wa nta mi ni a wa ni Muslim MSS ni a se kini ni mosque ni. A se le a wa gbo pon na won se kan ni. Eh nu mo ni pe campus kan won ti ko campus won lo sere nta ni omo ti o sinbe. Be ni ni ilu Kwara ni du kan mi fe daruko ilu e gegegun. Ta ni awon omo le kewu. A ri video won. O wa njo.
1: Naam.
0: Njo.
1: Ko se about ta
0: ton sa on bi la. Ko sa on bi la ta ba ba ni eni. Ikonu awon afa to lo mo be so pe won ti mo pe kini yan ma sele tori pe awon afa kan wa to pe kan ta won promote ni e fun awon money freedom kan se kan ta ba se
1: omo
0: wa le ke e to fun freedom awon ma ro pade awon ni ta won jo won le mara won sori siri won won ile ni o ti wo wa but e le bile ma won obi yen le obi ti mo pe awon o ne eko lara ta won fe ko mo won wa ti sodo eyin afa ko ba
1: amana
0: amana e tun wa se kini e tun wa pe amana yin pe lawon mo dada e je ko je pe lati le ko rin le dada ka mo ma fi dagba die die tan ba lo si school won ba le ma lo kan ma wa loke ta ba gbogbo kan se le mo afani akoko afani le keji allah akbar anabi sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam
0: oni idha mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu to me dada no ba ti ku tan ba gbogbo to gbe ra yi se tan ni illa min salas ati meta inu meta yen kini o waladun salih yad'u lahu omo dara ton shadua fun obi se te ba ni ka komo lesin ka komo lesin ka komo lesin ki se bi ko mo ma lo school o ton ba lo school laaro to ba de na le ko lo le kiu
1: now
0: o se o fe mo fe so ko se dandan mo fe so ko se dandan tori pe to mo ba le kiu kun iwe e ma ri yato ninu a muslim medical doctor practicing muslim medical doctor ato si just ordinary medical doctor e ma ri yato nbe be de ni e ma ri an engineer
1: No.
0: To je a Muslim competent Muslim engineer yato si just ordinary engineer because o mo pe Olorun ba ma beere lowo to on ba fi kun erin ton ni ka won ra Olorun ba beere lowo te ba ni 10 feet no lo ma ko fun yin a de ko to on ba gba o ti tan be de te ba ri a mechanic awon mechanic ton se mechanic yin ladugo wa wa te ba ri to ba gbe sin ye aso ke afa bakazu to ba je yen e je kin pe oja imi o ti ni pe oja a ko ti e sawo le yin te ba pe oja na e wa ri pe ah Only 25 we dey pay 50,000 for here. 50 you ti fe ra fun yin odo mi ro ton pa
1: yin. Original e ti mo fe ra fun yin.
0: Ati pa to ti wa kekere, o lu ti wo lara. Kekere yen lo wa gbe dagba, ta na bi nso fun wa niyan.
1: Sallallahu.
0: Kekere yen to gbe dagba yen ko wa je ku wulo. Be ni ko ni wulo fun obi ti o ko mo leko. To ba ku tan, ta so fe pe wa 80 wa 90. O le ku ni 80. Ko mo le si wa ni ba bi 50 kini kan. Tabi 60 kini kan. Amo ko le shadow afun bi to ti pe ko keko e ko ki lo wa la re to ko ko kokan baba ti lo ya ye boys ti e ko ko dale na e ko baba lo bi e pare ko pa malu kokan ma gbadun na a se wa mu ojo to fe se orisi si won won ran gbogbo to wa le te file gangan self na boy ma na boy ma gbadun ko fe ko ever ro pe ah e do na so da ko tun jariya o ye kid la da ma ba no baba ki kan ma ba nbe inu 100 million 500 billion ki kan billion e je ka 20 million ka fi ko mo se rashi bi pe baba kini kan alaji kini kan memorial mosque omo te ba ko leko omo te pe lati kekere lo ti na shatu fa ibadati la lo ma mo gbogbo yen anfani niyan to a wa laye okan abale a si laye mo la da ma ba wa ninu sare wallahu ta'ala a'lam
1: jazakallahu khairan orori fun gbogbo obi ka gbianju ba se re awon omo wa ba se re awon odo wa to bi je pe esin yo mo won lara to bi je pe anu je ni ti o wa labe boji olorun ba ni ojo oni to je pe koni si boji kan ayafi boji olorun ba la elekeji o na ni odo to je pe esin mo lara eleketa kini anabi sallam so lori awon eyan iran keta to je pe yo wa labe boji olorun ba ni ojo ti oni si boji kan ayafi boji olorun ba ala olorun ba ala je ki enikokan wa ka je ikan lara awon mejeje ti anabi sallam to fun wa ni iroyin won won yi
0: alhamdulillah salatu wassalam elaketa anabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun qalibu mu'allakum fil masajid en to je pe okun ero mo mo se la se daada okun ero mo masajid mo se la se daada se pe anabi sallallahu alaihi
1: wasallam
0: masjidun masalashi kan itume ni pe gbogbo bi kibi ta ba wa masalashi ba ti wa nbe gbogbo wa la ni
1: naam
0: but omokunrin yi ta mi so fun wa yo wo je n to je pe gbogbo gba o kon fe nu lati ma lo masalashi ni an fa asala yi pe ki n se boko lo sun si masalashi o be ni ki n se pe o kon lo masalashi o lo se meeting ni nbe o ama o lo masalashi leni to lo nse ibada allah akbar ta mi so san wa san oro kan fun wa o ye ka ma wo in depth mi ni e eh unlo kiru masha shade lole what special about that ah un special speciality pataki to wa nbe ni pe se di masha shi olorun ba ti royin masha shi wa na le masajid alillah fala tad'u ma allah ahad olorun ba lo ni masha shi o itume ni pe en ton saba lo sile olorun oba o lo kirun dede o lo sabewo sile olorun ba de len ton sha ibada abi o ro lo ro bo ile oti po ile sina po ile tete po ile mugbo po ile kon wo ball won kuko ku nbe ni o ma lo joko si masalashi o ba se kin la yazalu lisani karote ban abdukirillah o ba ranse olorun ba o sha dikari to pese subhanallah alhamdulillah ko se da kan tu ba tan wa fun anan kali la ma o masalashi e da lo mi pe te tem te ba ri masalashi be te ba pada gbo e gbe pe bi se won oni problem bi se lo fi wa masalashi rara oni problem oni soro oni soro oni nkan to nfe lodo olorun ba pataki oni nkan to nfe lodo olorun ba ka ma lo masalashi po ninu gba nkan dada tori pe masalashi yen olorun ba to ni la lo nbe wo yen olorun ba wo si ni gbagbe awon eyan ti e awa la le gbagbe pe en to ma wa le wa dede o tojo meta ri a se so olorun ba o tojo meta o ojo ese kese no olorun ba ti mi pe eniyan ko dari si mo sharashi so te yen ba wa lo mo sharashi daada tokan e ropo mo sharashi mo alako la nabi sallallahu alaihi wasallam okan e po mo sharashi a ti ko bi gba to fi ko mo sharashi o so po mo sharashi ni won po ti perun o ti de mo sharashi o kiru tan o yin da faragata fa ansob o tun joko na o se baba na ni ngba mi to ba kasu ba tan ko to lo o le de bi ago meje to nu tin yo atun yan fi la so latu dua na fi dua iyan to lo ba atun yan dua
2: na
0: ko to ma lo le o ba tun kuzuri tan ngba mi gan le joko san la si ko ma shatkar ma ka quran to ma fi di asri o kasri tan lo to jade leyin mo ke to magrib o tun wa mo se la si laarin magrib ati isha o tun wa be na ni o tun faramo sha so loba na ni tori pe ile aye tan so yin na so na ko la ri ni si bala si bolo wala fitina
1: ajajo
0: gbogbo wala na ni
1: to ra won
0: na ni everyone na ni amalo mi to ba wa masha to ba wa masha la si daada to ba masha la si da o wa charge phone ni o ya ti ni masha to wa masha la si daada o wa charge phone masha la si
1: nkan to ni
0: e ko bere pe ah a ri elekan ra mo kan wa ki wa res masha la si di ta lo ni phone yen emi mo ni a charge phone masha la si di yoro o wa tori tolohun oba ni o
1: ko je pe tori nkan mi
0: se bi kan mi
1: ko je pe mo bi mo ki mo le wa so mo loruko
0: eh pe kan le ba mo mo se la si mo je ko da bi kan le mo se la si rara
1: abi jo mo ba ku kan le kirun si mi la
0: ara ara o wa tori tolohun ba subhanahu wa ta'ala ni ki se tori aye ki se pa to ni problem ki pe fa charge phone ki se ko fe ma won yen so ko fa pade yen ki se pe o re o fe
1: bu nbo ki
0: e ki le kan joko sa o ma kan ba kirun ba ile ni awon yen te ma se nkan lo sha no wa ni baba wa ki olugun ti so ni gba kan ri ya on kan ma so gba ta wa lo a ma so gba ti baba ma o ma se la si ni ma se la si ti ma da wa la bo won oro shop mi kini bi kan ma rojo rojo rojo rojo rojo ni ki awon shall bo won to tori pe wa e lo book appointment pelu baba
1: bi
0: a fe pa baba ni baba ni ma se la si na lo joko ti pe baba sha ma wa ji mo o se ma kirun file ma lo sa te ba lo sa fin ni ma se la si si ni sawa bi sawa ni a ma to se gbara wa ni ki awon ni so pe boya talaka le ba legbe e le rolowo e to ma legbe to ba ti se on na wa legbe so e le mi wa leyin ti baba salama salama alaikum sawa ti suma baba bayi wa ji ba ti fun baba e yi ba ti fun akan da baba ori baba olu ma je elomi afi sa mo se lashi
1: wallahi
0: o se bayi won olu mi na ma fe lo mo se lashi dada kan ma lo mo se but e je gba te je n gbadun ton ba ti lo bukata ni asanwole ara kan
1: iro gan lo yi ma npo
0: iro su ba po ji but omo odo la na bi so
1: sallallahu alaihi wasallam
0: o lo mo se on se ibada dada malako tun qalbuhu fil masajid okan o se kini okunrin
1: ton ba ti perun abi kan to perun
0: kan to perun ade mo se lashi
1: ade mo se lashi
0: ade mo se lashi ana bi sasa wa particular nbe yan fa ma nsha la ibe ma fa la sibe yin dada ana bi ni roju lon okunrin ki nsho birin o
2: na
0: ki nsho birin tori pe o ni salatu arajul irun okunrin afdal fil masjid o lore ma shalaji
2: na
0: irun obirin afdal fi bait zawjaha ile oko ni so obirin la na bi so nbe ka obirin ma ro pe ibe na fa ma lojo ko so ma shalaji
1: ibi ta temi na le wa ni
0: ko le wa be rara e je kokun yin wa le oko yin eh gbogbo to lo ibe na ni gba ta soro dede kokun na se dede office da gbogbo kan da ile wa se won ran won ran na wo sile na kile na dun wo ki yawo to wa le to kirun le ko dun gbe ko na ma wu lati ma kirun nili ninu le tori pe li kirun obirin bi owo yoba ni ti o ba nidi obiyan jeko ti o ba je ko boya fe le keko mo se lasi abi boya kan ri gba ti se noju le leko kan obirin irun mo se lasi ile ni
1: amọ kun la salatu nko
0: eh ya oro ti won oro oro ko lo shanu ni ko lo ko lo shanu
1: ko ni la salatu
0: oro ko lo shanu ibe nga lati ma me ko salatu gan to se gan o ni ile bo ani questionable ile bo ani salatu bi ni la salatu lo shanu wa pa pa ju
1: mo pe juma gan ko
0: so se da doro yin aya salatu wa ke
1: ya
0: salatu ba ilu bi ni lo ma ko ju nbe gan gbogbo yen na ayo kuro ninu ise ti wa afesha salatu e je ki okunrin ko lo ma lo ma salatu ko kwa salatu to ba dele pe yawo jo ke je ma sha salatu pelu yawo e je ma se pelu yawo ma ndun
1: ati o la na bi ni ko fo kan e ko si ma sha salatu
0: obirin ko fun ti e ko si ile
1: pataki ile baba re abi ile oko re
0: ile baba abi ile oko ti o ti lo le oko ile baba e ti o ti wa le oko ile oko e ehn ko wa nbe kan ma
1: ile ga ma ko birin olobin jo ka jo ma fi digbodi adan omi na to nwo be
0: ti na ti wo be da ra ti ba n ri ba n gbo shanu wa ni so o se pataki ki yan di opon si ma se la si dada se dinu afani to wa nbe o ni kini o ni ataawunu ataawunu pe aran ran wa lowo se mo pe en to e pon wa ma se la si dada mo
2: na
0: ta mo dada to wa ma se la si amara ma pade ma se la si dada ta ba ri le ni abere ta ba bere ta ma ni nkan se a lo yewo to ye pe oni di to je ko wa a ti ti lo ba ko to di pe isoro kan lo de lo fi fo fence ati ti wa oju ti si isure anfani to wa nbe niyan but awon me ladugo dada e kokon na ri e abo yo travel ni o bere gba mo travel ya oke o don ba re fo su meta ngba mi won ni bere na ko lo wa so pasiko to ko wa lo ba olohun oba se to ma se a ma be ma bere bere ni pejo se muslim na bi kini kan ni so ke yan ina anfani to wa nbe ni ina anfani le keji anabi sallallahu alaihi wasallam oni ti eyan ba lo mo se lasi en so tun to ba gbe won ma fi ko dada le fun e ese alafia won ma fi pa ise re fun yan so an lo lasuba an lo zuhr an lo asri an lo maghrib an lo isha e wo ye se to ma pare fun yan e wo dada to ma ko fun yan
1: allahu akbar
0: so lo fa to ye pe o da ka ma rin lo mo se lasi
1: na
0: ke ma rin lo anfan to wa nbe niyan ina anfan to tun wa be na ni pe fawaidu bil afia ani anfani wa nbe fun alafia fun ara nigba ti exercise ni won ni ka ma rin o kere ju 30 minutes lojojumo
1: be ni won lo kan wa ti e ni fe si pe
0: o ni ko ma ko ma rin dada
1: so je le mo po
0: wa rin lo ma selasi arin po arin lo ma selasi arin po ka to diju ka to la seju marun merin o ti fe pe 30 minutes
1: islam o ti balance
0: bu pe a o tori ka awon ya wa ninu ile awon ti exercise ninu ile won lo mu iyo won lo mu epo won lo mu kini kan won lo mu gbogbo e awa kan joko ni elomi kan okunrin mi kan baje gan bi yawo se mu gbogbo e lo bo o joko n telephone ni o je o ti ready ni o ku die e ma biru ba le mi o tun lo o tun bo o tun lo o tun bo o wo bi ati se sase dinu le
1: alhamdulillah
0: eyi de joko ti yin telephone
1: ba se awon na mo gba lada bokun se gba lada po lo mo
0: gba lada subhanallah aram sallallahu alaihi wasallam oni obirin ti se jije mi ti on se ojuse ninu ile fun oko re ibadatul ha o se ibada niyan lo fati anabi so fun ya wa Fatima ngba ta wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam ke wala po ninu ile je wala po anabi ni wala po
1: se mo be se mi le se
0: ise yo se wala ko le se le se ma se anabi o so pe anabi lo mo do o le ko mo do me fa fun anabi ni no ma lo le to ba tin sise yen ma so subhanallah alhamdulillah wallahu akbar kuma sise yen lo tori pe laada ni fo binrin aljanna ti ele won sise le lori yen ko binrin mi ma so pe ati fara se mo dana se gini kan e bi o je dana ma ma se be sister obinrin yawo ejo ma se be e ma se tin lo fọlọrun ba aljanna ti ele yin se abele ma subhanahu wa ta'ala atawa taqwa kono ko je ka jire aye ka jire alqiyam ka wa aljanna
1: wala quwwata illa billah aliyul azim jazakallahu khairan ahuda biki awon ustaz wa kuma menu duro mani ba sha ma soro to run dun mo wa abi olohun ba ala o je ki o sha anfani fun alaye nbi ati ni ojo gbele alqiyama
0: amin
1: awon ti won ti da wa leko ati awa ta ti gbo na abi olohun ba ala o je ki o sha anfani lopolopo fun wa o fi dori alaye luwa ti won se oni gbo weto yi alaye luwa oba ridwanullah aremo akiolu oba of lagos abi olohun oba ala o ndara o ndun alaye ni dara mo olohun ni fi se adanwo fun yin olohun oba ala aba son yin ni esan rere laye bi ati ni ojo gbede alqiyama bena ni awon alase ati oludari ilese ti a wa ti an fi aye gba wa lati je pe ki eto yi ko ma waye ko ma je anfani o teru tomo abi olohun oba ala ohun tó ti dára nú àlámọ̀rí yóò túbọ̀ mọ̀ dára sí i àwọn ètò ẹ̀ńbẹ́ lọ́wọ́ ba lé lórí ọlọ́ọ̀ba àlá àgbà àdúrà wa lórí rẹ̀ elé náà láfi máa dágbére lénìí pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́ọ̀ba títí di ìgbà mìíràn tí a tún máa pàdé wọ ẹ̀mí ọmọ yẹn ayé wọ́n tẹ̀wọ́n là oyédokùn náà ló ń dágbére pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Oro ododo akanse eto ta gbe kale nile ise Radio Bond FM 92.9 lati ma ton imole si oro Olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati nu Al-Qur'an ati Hadith Anab Muhammad oro ododo 30 minute program ni le meji lose ni gbogbo ojo Saturday lago 5 owuro titi di ago 5 abo owuro bakan na lojo Sunday ago 6 abo irole titi di ago 7 irole Insha Allah, Talusho nipo wore, Baba Wani, Alayeluwa, Obaridi Wano Lai, Aki Olu The Force, Oluwe Ko Baba Fuad, Koron Waba Ala, Padi Son Wani Eson Olori, Kosi Gekye, Migigun, Ati Alafia, Kubani Jeti Won, Ema Padia, Wafa, Tio Mamba Wasoro, Nipo Ores Islam, Ekwal Kwaad, Ati Suna Nabuwa Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ati Dupelo Wa, Walashe, Leche Radio Ijoba, Papo, Ileche Radio Bond FM 92.9, Ati Gugwa, Walakosu, Ti won fi aye sile fun akotun eto na fun alaye lekunrere e pe 0802 848 3735 0802 848 3735 oro dodo e ma tetileku ma assalam.

gbogbo yi ta ba se ki a ma ro ere oko gbogbo wa a ma da wa lare agbaro na o rere la ma se o laipe laijina atuki yin pe e ko ojumo le kan si bayi laipe laijina eto wa eto yin idile adura o na ni a jo ma gbo nibi ta ti ma ma fi adura ta fi ma ma mu ara wa ro ni oruko olorun sugbon ko to digba na to ku bi iseju meji ko to wa di iseju meji yen awa wa nki mama idile adura wa pastor mrs odunlami ti idile adura akiyin lati le ise bond fm 92.9 ko pe eku ojo bi oni o lagbara lowo olorun emi gugu won ati alaafia na ni olorun a fi da yin lola lagbara lo oluwa tubo ma sagbara dotun ti e ba n gbo gbogbo ta lo je ka mo ni le ise bond fm 92.9 ori toke adeniji o na ni ni o je ki a mo lagbara lowo olorun emi yagun lagbara olorun awo to lati gbadura fun yin sugbon olorun agbadura fun yin e ko riri oni ma

0: emi ko ti so wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko suri yarun ta fi yarun aduke ti ki sunku irun re le nigba to wa ya e si gbogbo ale irun e be ni la pa la pa o je kin ra ri kan rin mu mi amo ni kete ti owo mi ba awon eroja tun se mediana 0 to 10 ta pile se fun awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iyen gangan ni aba ma pe ni odogu logo ti mo bere si lo ni ajerun ti ri bi duro si mo ninu irun awon omo mi la pa la pa sa lo ni won gun toju re si mo koda atun le lo mediana 0 to 10 fawon popo to ko nirun niwaju ati awon ti run won ti fa lo leyin do mediana 0 to 10 air product ta pile se fawon omode wo loni mediana air product wa kaakiri ile itaja oya pe sori 0702 500 7861 0809 1799 333 mediana gbogbo ti run re nilo
1: Faji ti paro oruko.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o, La Faj Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Ṣugbọn ojulowo cement ta npese o yi pada. Cement to poju owo to se gbarale atawon ohun elo ile kiko ta fi kọ afara mainland keta. Gbọgbọn ile igbimọ asofin agba. Afara Niger kini ati ekeji. Ile gogoro koko asun badan. Gbọgbọn National Theater atawon ile nla mi kaakiri Nigeria latọdun 1960. HBM Nigeria PLC. Ta mo si La Faj Africa PLC tele. O koja ile kiko.
3: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
4: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
2: Be ni o, ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu Hypo toilet cleaner.
5: Hypo.
6: Oro wa o eje fun mi ni laji go arabirin e si ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
7: apo pelebe ororo 90ml ni power oil tutun 300 naira gbere ni owo ore o si fani lapo ya

0: ogun ojo apada pe ni ba do gbo osu ogbo osu yo pada ku ai mojo lojo pe mo pe ti ogun odun bo wa kola loni ni ko ni dola eto dibo yo waye o ni ipile osun lati mo en to je pe yo wa nile ijoba ti o ma je gomina fun odun merin pada pe ni ba do gbo osu ogbo osu ku ai mojo lojo pe mo pe ti ogun odun bo wa kola loni ni dola eto dibo yo waye o ni ipile osun lati mo en to ye yo wa nile ijoba ti o ma je gomina fun odun merin mi ni ipile osun pe itakun toro si ni na lo wa je pe wa nje bayo lotun lo si papa julo laarin awon meji kan to ye pe awon nle waju ni ipile na won de gbo osulo congress ati gbo osulo akot party awon na lo je pe won takun toro si ra won lori pe ni ikolu ra eni on wa ye laarin awon gbo osulo meji be no so ni mo pe awon meji kan to pe won fi owo ra ibo lowo awon eyan latori egberun mewa naira si egberun lona ogun la won ni iko to ri pe asiko eto ibo na la gbo pe orisirisi awuje lati bi ojo mefa si asiko eto ibo lo je pe ikolu ni wa ilo tun wa ilo si la gbo so to je pe won takun toro si ra won won ni ge bi opolopo awon ti won je olubo se so ni awon ti won je awon egbe oselu won yi ni won gba apoko si awon e fi apoko si sile won lo tin fi apoko sile na ba ti ma boju ta ma boju ri ko ri owo na apoko si awon ni gomina ademola adeleke ti egbe oselu atoro won ni ge bi opolopo awon ti won je olubo se so won ni awon ti won je awon egbe ni won gba apoko si awon won ko so pe e fi apoko sile e fi apoko sile na ba ti ma boju ta ma boju ri awon ko ri owo na apoko si awon gomina ademola adeleke ti egbe oselu akọ pati la gbe pe won ni bola e ba ji ti egbe oselu apc najim salam ti egbe oselu africa democratic ati awon meson mi ni won dije to pe won fi gaga wa leni awon eyan je pe won je lati lo dibo lati mo e to pe lati yan to won ti o tun je dari won ni ipile osun won lo bi million kan egberun lona 500 ati mefa o le iriwo din ni odun iyan 1 million 690 na la gbe pe won ti ni card dibo to pe ireti won ja lati lo dibo leni ton bajo ku gbele won o ge bi awon ni ireti wa so dibo won se oselu wa koda ati apc lo je pe won ni oro owo ni won fi jagba lati ojo aje monday si ojo osegun tuesday lo je pe won ni won fi owo won fi so san ge bi opolopo awon ti won je awon ara lugo mo se so won ni enikan ti en so idi mo pe e wo lodo to won egbe oselu mejeje lo je pe won tari owo so pe ohun gba owo ohun si da sapo tori pe ohun wo pe anfani lele ifohun lati pe ko nje ninu oselu ohun okuri nkan je opolopo oro ni won so laaro ibi se se lesa to nsele ni osogbo to nsele ni wo ife ikire ati opolopo awon ilu to be ni ipile osun na ni won so e lo logbon iwe eroyin the punch saturday punch laaro e ba run yi
1: go ko nu ele sabon refe na lo ja pon te si waju ikaran bi kara n ba fa igbe asi to tele lojo we kini saturday tribune laaro bo se lo si ipile osun le mi na lo si ipile osun bakan na saturday telegram na tun gbe royin o are n pe o olohun ti fa o are le wan je asojola me tinubu nilo ni fe ki lu otu o won pe le se eto dibo le wan je pon si akesi pe e te fe se ni ipile osun lo ni ode adabi ayewo adabi test ni lati mo bi dibo gbogbo yo se wa ni orede wa nigeria 2027 won ni won lo ba ile ise agolopa le wa nigeria giwo olopa pata le wa nigeria o ni awon olopa to je pe o wa ni bi dibo fun ipo goma ni ipile osun lo ni ode egberun 15 ni o o ni awon alakoso won olopa commissioner of police 28 igba keje alakoso won olopa 34 36 lai gbagbe assistant commissioner of police 19 o ni gba ta ro papo 15 o ni gbogbo ni o wa ni bi ileto idibo o ni ko ni si gbodo roso abi iberbojo kan yo wa ni bi ta won dibo ati fe dibo le igba mi an ba dibo tan abi le idibo abi to nlo sile o ni abu to pe yo wa lori won e je ko lo ni irowo rose oju we kini saturday tribune saturday telegram lati na ka laaro yi o
0: ipile osun na mo si wa laaro yi o ni bi ti ile ise olokunrin wa nigeria tan tin break lo kale fun awon ti won jo leselu pe ki won soro nipa pe won fi owo ra ibo lowo awon aralu won ni enikan ti owo ba te won ni yo kan dodo nu eko en to ja ruko lesi olopa klosu okun kan ini edu ona lo soro ni mo lani orisojo ati friday nipa ton ba won ni rin soro ni olesi olopa na to be nlo osogbo leyin to ba awon ti won je olopa awon soro to lati gbarade lati se akoso eto dibu na ko lo ni melo melo owo asa pe ju e ka ma fi owo ra ibo o je ikan lara awon ese nla ninu oro eto dibu bi pe awon osini faye gba ni ipile osogbo ti wo mo ini edu ti wa se lele o pe ki gbogbo aralu mami kan bi pe eto to de gbogbin lori awon ti won je awon ajo ti o setu akoso eto dibo ni ati awon aralu to je pe yo lo dibo oni ko si wahala ko ni si dasi bi ti wo mo won sugbo te ba gbagbe won lati nkan bi ose to koja lati n gboru ke lo ni ipin losun to so ni mo pe o kere tan eyan bi mejo na lo je olorun ba di pe laarin ojo ale ojo aje monday si ojo ete friday to koja lo ni ilesa ati esa oke won ni nkan bi ago mejo ni ale eyan meta kan ti won daruko pe idowu yinka ati eja ni won ni won pa ni adugbo kan to npe ni imo ni lulesa bakan na imo ni lulesa to bakan na awon e meji kan na la pe won ni awon ti olorun ba ni pe ni agbegbe poluwa duro ni ilesa lojojo wednesday enikan to nje arati leyin egbe oselu akọ

0: ni lulesha sunday ogube ati edi kan na to pe o na won da pe sugbon won ni omo gan fe ni oje no ni lojo ojo thursday ni iyun won gbe kurija lowo ebora bakan na won ni dele aye gbo won ni na oje aburo si en to ri eru ipo gomina la ebo oselu en to dije en to je olupolongo ibo fun ebo oselu apc ni abe ebo oselu apc wole oke won ni won pa o na ni esha oke njoba bile obokun ba n ba ni won so orisirisi awon nkan to je bi akole ti obimoyan o na ro ye pe won o ka skale laaro to so ni mo pe opolopo nnu awon kan to se ni so pe awon elegbe okukun won sa nkan lora tori pe elegbe okukun o wa leyin egbe kan ikeji wa leyin egbe mi won ni nton fa ti je pe boya won kan lora won ton si npe ni ara won na gbon iwe resale punch laaro yi e ba ro
1: lo jo kin so ti mo laara si wa ni ipele oso tori pe araye fe gbo tori pe gbogbo ekun fofofo na lo je ke mi lo turo re lo si ipele oso egbe oselu ako party na to la won to soro won la tese ko bodo oni fa ade ti o laro fo gbo re sori pepe won nigba ta mo wo ise to ko sele se awon megbe awon wi pa me do gbo re pon pa nipa ikan fonofo so je bi ate jade latodo alaga fo egbe oselu ako party pastor victor akande n to je pe o tari e sita lanu de o na si nfura si pe awon egbe latakuro je pe o sise labi o na opolopo lo je pe nu awon egbe oselu ako party o ta baba won ni agbe kan tan pe ni opokun odo ote bori pe ire wole ati bebe o ni ko ye ka ire ile mose ni orede wa ni ja ki la gbe ki la ju bo bo pa bo bo bo lese ka jina si ni orede wa ni ja saturday tribune lati e na ka laaro yi
0: emi nu ema ti kuro yin pin osu laaro yi nigbati eni ti awon ti won je egbe osele apc ton fi esu ko gomina adeola adeleke pe o ko omo gan fe si ile ijoba pe ko omo wa nbe nilu osogbo nigba ton bo ni rin soro lanode yi kan laara awon ti won je mo igbon ton polongo bo fun egbe osele apc kan ide ayotuji won ki se oga apata awon olopo latuji diso ati olidari agba fun awon ajo otele mu ya adeola ajaye pe kan te gbe igbese to yara bi aso wewe lati ri pe won lo si ile ijoba nilu osogbo won ri awon gan fe kan to je pe gomina lo pa omo sibe pe ki won le ma darugudu sile ipe kan se lo ton ba lo ton ba tete lo o se kon ti ku awon ogbon fe lo sile ibomi o pe ko to di pe boya omi yo ti eyin ogun lenu sugbon ni bo se nso lanode yi waju awon ti won je awon araalu oni ki awon ti won je otere mi kon ti lo sile ijoba won gba awon eyan to nso nbe ko to di pe won kuro nbe sugbon gbo egbe won ni oro oselu na ni won ni gbogbo nkan ti won so ni iwo ogba emi ogba akitan ni ma dale won ni ni osogbo irepodun ati egbedore abegbedo re ni won ni orisirisi awon eto na ni won gbe kale ward 5 osogbo local government ward 4 ward 8 okini ati egbedore won ni orisirisi awon ogbon fe ni won ti ko sibe aye tun je lo so be emi ko te ba lo gan iwe iroyin sade punch laro e ba ro
1: ni eto lo ni oselu oselu na lo ni eto ko si awon ijoba ara laarin ara wa democracy alopepe a si wa ni ipinle osun awon ro meji bi omo iya tori pe ipinle oyo la jo wa osugbo royin na to se pataki won ni mo gboro fi eje yo awo di ko ma le gbade en to je alaga fun le sedu le wa nigeria professor jogbon joas amupitan won ni awon egbe oselu merila ni o kupa ni bi dibo fo ti pogona ni ninu fo ti dibo fun pogona ni ipinle osun lo ni ode ko ni be ba gbagbe oni ile ejo da ejo kan ni ko pe ni to je pe o fi je ko fi pe merila ni pe egbe oselu sdp tab social democratic party popo na to gbodo wa ninu ballot paper oni baba si to wa gbagbe oni yato fun eni to adimola adeleke oyebaji ati sala oni awon arugo e papo o wa je medogun yo rorun oju we kini so se teriga ati yena kala ro yi
0: boko nu we ro yin te si waju bon fm lawa 92.9 radio feso apo to kari aye se ba le tenu ba ku tele ni matasa ye tenu re ba tole madale sibe mo na ni yo so are bola me tinubu won ti kese ajo elected borile nigeria ene won kese awon ajo eso alagogo bi pe oro tinubu ti o wa ni ipin osu leni won ni nje je mo pe idahun la na lo je fun gbogbo yin nkan ta won sin fe ona ni pe keto bo won ko lo melo melo be ni keto bo na ko je gbangbala sha ko si ma si da si kan bi ti wo mo ki gbogbo eku ko ke bi ke si ile e ko mo yan fun bi omo yan won ni abajade esidibo yi won ni lati mo eyan to len leyin jura won lo won ni abajade esidibo na awon fe ko da be ni pe boya won ma so pe won ko lura won abi enikan ja ko ti gbogbo abi nkan kan sele won lawon fe nkan to jo be o tori de are bola me tinubu won ni gbogbo eyin te je olugbe losun ni ipinle osun enu e gbin oju ke lo yun eni to wu yin e ma mi kan e ma je ke enikeni ko dumo urumo urumo ibi ti wo mo alaafia nla nfe tori pe alaafia na le aye bi ti alaafia ba ti wa o na ni lo siwaju ma wa tori de yi e je ka dibo pelu alaafia kaluku yin ko si je pe e se bo ti to adibo ti are bola me tinubu no so be la re ti ba na gbo iwe ready nation e ba ro yi
1: be ti o gbo nkan ki ba je nu re fangard to na gbo na feli feli won le ti o le gbe laaye ko le legbe lorun Olorun ba to je pe o ko to je pe o kole fun igbin to ko ti lako to se faranda si tori pe abe mama tutu won ni awon egbe abani kole ti a mo si ti alagbole ni ipele Eko ti a mo si Aredos won mo ti ko we ifiso lo si legun aso fin ipele Eko lori pe kini won ni yara lati gboro lora lati fese lori won se n pe awon awon ilese isakoso kule ko de ti ta mo si lo awon pe si akesi lori awon eroja kan je pe fin kole yen ni ipele yi ati in tori e mo ti owo tan ti so pe awon kan yo mo san gege be to je alaga fun ti aredo turuko je kamil so deinde ati apo gogogo turuko je amadu oluko to lo pe akesi oni ojuse on kaluku ko se sa fun lori awon ijo je pe fin kole ni orede wa je papa julo ni ipele Eko oni ataka to kon ba derun ni de won ni iwe ifiso la gbo pe o jade ni ojo kewo so kejo odun 2020 ti an si n pe akesi ilegbe aso fi pe e fojo sunu ko wo awon nkan to je pe oro mo ti awon lo ma o lori in toran ti owo toran si owo toran ki won o si ta kan to ko mo ba de erun ni de awon aredos lo je pe o ko owe o lori awon eroja toro mo ti a fin se won ikole ni orede wa ja papa to ni ipele
0: koko nu we ro intest wa jibode fm lawo ana 2.9 radio fe so wa po to kari aye adedeje oluyege o ba baye mi o ye oyan gi ile won gboro ye li atari won gboro ye roja dia fo oro ma ko to tin sawo lo silu gbendu gbendu emi e kuro le ro ni pe o sose lo sese la ro yi o ibo mo wa gba lo won baba lawo ni won pa e won feje se tutu a gboro feje baba lawo won sumo le mo eledo ba ni kan loku ta lati sadi o abi ke are bola me tinubu ko won sadi olorun ba daada o to ba je pe won fe ma tesi waju ati ma je are wa lori le wa nigeria tori pe en to pe won dake won gboro so pe awon gbo agboya iyan je mo pe igba keje are o le wa nigeria tele ni to tun dije du pa are labe egbe osu laruka ni ko te congress ati ko abaka won ma deyin bo won ma sin yo are bola me ti mu lenu igbese lu tun tun se igba ina ni pe won gbe are bola me ti lo sile ejo iga ti ijoba apako to nbe nlu abuja to si nso adimo pe nse loye ki ile ejo kon so dimo pe won ni lanfade ati pa ni eto igbapo ti o waye lodo 2027 tori pe iwe to ye pe won ni awon fisi ruru to npe national youth service corps ayederu ni ile ijeyo nigba ti won ni en to je agbejoro fun adc alawa kalu agu won ni awon lo ku awon iwe ra pe te to ko lo si waju ile ejo to ye pe won tun wa ku lo si waju awon oyinbo alawo to pe ni european commission ni ilu brussels ni belgium to ni ku irun ewo e ba wa fi oju sunkun o e wo ayederu iwe eri o yi ti are ti o je are ori wa nigeria to je pe won lo de bi eni so siru le baba won ni ori le wa nigeria to ni de yi ki gbogbo awon oyinbo alawo fun ko ba won da si won ni igbese mejeji lo je pe anode sojo ti friday na lo waye nigba ti atiku agbara friday lo fi ara han ni waju ile ejo giga to je ti ijoba kan to nbe lo abuja to si nso di mo pe ani se o ni awon eri to daju to nfin fi lo ide re mule pe are bola me tun te egbe osulo progressive congress ayederu iwe eri pe mo siru le baba mi won na lo je pe won gbe kale tori ide yi ki ile ejo so ipe won ni lanfani ati dije nu eto do to wa lodun 2027 o wa toka si awon ofin kan e to je ofin so lori wa nigeria to do 1999 oni ta ba lo wo ori keta din ni 137 abala kini re to fi de ori je o nta ba tun wa wo ori kokan din ni 139 ta tun wo ori ibintin re o la ri pe gbogbo awon nkan to nso yi o nu lo je pe o ta se aggressive ofin bakan na o nta ba tun lo wo ofin eto ibo odun 2026 to pe ni electoral act e ri pe are bola me tun ta se aggressive ofin tori de yi nse le ki ile ejo so ni mo pe won de lanfani lati kopa ninu eto ibo to wa yi lodun 2027 mo so pe ati ke are kan sa tun olohun oba tori pe en tun pe won e dake nkan wa so pe awon gbo agboya na gbo iwe ero the punch the nation lawry e ba ruin
1: koko ro le se ba be na lo ja ko nte si waju gege bi asare ni eka meta la ni irede wa nigeria ijoba oke monitor ni oni federal government ijoba ni oni st oni state government ijoba asale ko oni eji local government bi royin ba ti wo ko ma do to baba ti kese kuku bi pe ko ti gbe o lo je ke koja lo atapakori ju yo kankan agoru ko wa je lo je ke koja lo sodo mo ba taiwo oje kan won ni lanu de bi pe won pe ide o je fun awon olugbe lagos island lori ireti igba kasa pe ni ireti sodo tun na ni papa jọ lori igbesi aye daada fun awon olugbe to je pe o wa ni lagos island o won ka lu ko je ko tu yaya tan si dupe lowo mo ba taiwo oye kan won se je pe pe awon di onje se awon olugbe won ni e de bi odo awon to je pe wa ni sale ko na ja anfani na olowo gbogbo ana ogbeyin ko faji ana ogbeyin ni wipe be ba si gbagbe ana ni ojo friday ojo kerila osu kejo do 2026 wipe igbese ti an gbe yi ibo lo agbo ko ti sele won ni ojo ona kan ti pe ni ojo oba road ni lai gbagbe driver institute grand ye ni lagos island won ni awon apo onje bi iresi wipe won ta re sita kekeke bakare tutu ro ma yaran ti o ju kilogram ma lo won ta re sibe igo ororo ta mo si vegetable oil palm oil popo wa na pe be o wa na ko fa awon eya inu awon si do bi pe abi bi ba ti ku ni ise ise bu se o tori pe won ni ya a tun je ki ise ati osi ko deku ni awujo wa pa pa julo labala toro aje ati ese kuku ngba tan bo gbologo awon eyan to je pe won ba soro awon ale ni ran to pe won kale won kan sara si omo po yi kan ta gbo pe igba keje alaga be oribu aru life wolami to je pe osoju won be won ni wa se se ma se daada kun to tes waju tori pe ta ba ni ka ma wo ni ese ese ora je rede wa Nigeria asiko ta wa yi ba ba ni ba la ki ya boro won ni sakoso ijoba won wi pe nu awon dun si awon olugbe be si kan sara si won ni opolopo awon se akase to je pe won sa pe kale to je pe won ti pale labala ireti odo to ri niwo pajeda sa so jola me to je pe o sa gbe kale re ba kan na awon yan to lu anfani na la je pe won dupe lopolopo lo wa laga na o wa ro gbugbu awon olugbe pe e sa ti leyin fun ijoba apapo papa jo so jola me ti du lori re ti sodo to o tun pin si akesi wi pe in to ran ti kaadi duwa la lope ati pe ka e ko yan jo fun aswa jola me ti nu ati an to fe dije fun ipo kan tabi ikinu egbe oselu APC ba sin gba re fun gbugbu odo 2027 won e to gba kan ja alago egbe oselu APC ni Lagos Island Alhaji Gari Sadiq won na kan sara si meye oye kan lori se ta pada je pe won se na e to tun wa soro loruko awon to je ko ja anfani lati ra bile ko online bi belo won fi dunu won si alagba oye kan won ninu awon do lopolopo to pe bi ba ti ko nu ise abuse buse kokoro le se bo de fe o mo nte si waju
2: on FM 92.9
3: eyin mode emi go to wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko siri yarun ta fi yarun aduke ti ki sunku iru re le nigba to wa ya e si gbogbo ale irun e be ni la palapa o je kirun ari gorin mu mi amo ni kete ti owo mi ba awon eroja tun se mediana 0 to 10 ta pile se fun awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iyan gogo ni aba ma pe ni odogu logo ti mo bere si lo ni ajerun o ti ri bi duro si mo ninu irun awon omo mi la palapa sa Benny Ruangu, Toju Resimo, Boda, Atule Lome, Diana 0 to 10, Pawan, Kokotuko, Niruniwadu, Atia, wanting you want to follow Lenny. Dome, Diana 0 to 10 air product. Takwile, Chef, one, but they would Loni, Mediana air product, Wakaki relate Saja. Oyakwe, sorry, 0702 500 7861, 0809 1799 333. Mediana, Pogbontin Renilo.
4: Iṣẹṣẹ lagba e ku palemo gbogbo omo ko ile Odua odun na yo yabo fun wa o eyin eyan mi ni jage mo labe oloye agba olatajujimo balogun ikotun ijegun agbaranje iṣere osun iṣere olofin idimu igodu egan akeso obadore iṣẹṣẹ odun yi ko ni je ase mo fun wa o kabiyesi o ina otowo yoro ya ma je ase oba Sulaimon Adesina Raji ilu Femi loye Saturday force oniba ekun e o ni podu je odun osin ni pa yin je o gbogbo omo wa pata ni yo ye a o ni fomo faya se lo A o si ni bonjo wo oba ilede ile india abododo lododo lo so be pelu iwure nla si orilede Nigeria pe ki ogun ma iwo ile wa to fi kari ile awori gobina ipile eko baba jide olusan lasan wo olu baba jeje aladi ko de oba Femi Amsat aku pale mo odun sa lai gbe baba sale isese omo ododo de are asiwaju bala amet inubu isese yo gbe wa o a o tun bo gbori itepase omo abinu pagun aso ko peya je danu ani ododo lododo oba ilede ododo Alaga Balẹ Forum ilu Eko ni won so pe awon orun mole yo gba iwure wa

on FM 92.9.

0: kokonu we royin tesiwaju bon fm lawa 92.9 radio feso apo to kari aye won ni bebi ti o ba peku e todo ni ko fe ife leyin nje jamo yin pe o le ni 80 kan awon ti won je ondije du ipo alaga yo abi legbe oselu all progressive congress ni ipin eko ti won ra webe se en to je alaga egbe oselu apc ni ipin eko pastor cornelius ojelabi lati pe won ba won sise lori pe ki won da million 5 naira ta won fi ra form pada o saju eto dubojo abi le to wa lodun 2025 labe agborun egbe kan ti won pe ni concerned apc chairmanship aspirants in lagos state lakoka won ni awon bere fun igbese tori pe opolopo igbese la won ti gbe lori pe ki owo na ko le je so pada fa won to pe awon ori owo on gba won ni awon igba ti awon ra form won ni won so pe won ba awon so won bi awon pe ki awon ju awa sile fun awon ti egbe fi enu oro jona lori pe awon ni won ma lo won la won se be awon je egbe niyan lakoka wa to kai pe nigba ti awon ta won je ta won dije du ipo yi ni awon joba bile meta di ni ogota to nbe ni ipin leko won ni jeje mo pe won da owo ti awon ogoji won da pada ni awon ijoba bile ogoji won da pada ti ijoba bile meta di logun to ku won ni won da pada fa won o ajo egbe na wa nso di mo pe gbogbo irisirisi we la won ti ko si olule egbe gbogbo irin la won ti rin won sibe sibe won ni awon oresi ayokan gbabe ti wo omo won ni se ni won so di mo pe ko si owo mo ta won le san fa won won ni awon ti ko opolopo we o awon ti wa ko iwe si awon to je odari egbe na pe gbogbo igbese yi won ni pabo na lo nja si won wa se apeju igbese bi nkan to ku ge ka to bi igba to je pe won yan ni je bi igba to je pe won fa won ni idajo to ye tori de yi won la won ra webe si awon ti won je odari egbe osulu apc kan da fun ife egbe ati ilosiwaju egbe awon to ku te ko won ti fun awon lowo awon ko dowo awon pada fa won o awon ondeje odipo na wa gbe ikilo kale pe pelu pe eto dibo apapo nbo lodun 2027 ti won ba le gbianju lati run kan bayi o le domi tu sokan awon ti won je omo egbe papajulo awon ton deje won yi o ko ye awon ma lo dabi eni pe awon ma je obaye je won sapeju ara won gebe en ton se olooto si are bola me ti ruwa te to je pe gbugbu awa sile fun egbe osulu apc won ra webe si alagba pastor cornelius ojelabi pe kon da won kon ti ba won da si oro ni kon mo kobo won lodun 2023 won ni te ba gbagbe won ni awon padanu ton si owo egbe osulu latako die loku won ni ru isele ogboro waye mo lodun 2027 tori ide yi won la won pe wipe e dakun e da owo awon pada o gbogbo ki inu gbogbo ti won je awon omo egbe awon to dije du ipo teri ki won ju awa sile fun enikan ki inu ti won na le dun kon ba de tun fi tokan tara sise fun egbe kokonu we royin te siwaju
1: kokonu le so about the loan te siwaju inu we saturday sun newspaper to na tun gbona feli feli won ni teni teni kisan ta tan le nuru la mu ya re omo to so lenu sapo ya ko won ni asa ti se le yoruba gbodo ma gbe laruga awon eko kan tan pe new era foundation to mo ti aye fun ti le yoruba ati idasi ti asa ta le pe ni olokun festival lo je ko dumo won ni popo sise aye la pe ogbode kan to je pe asa ti se lo je pe o wa nu an kan to je pe won asa mulo re won ni awon ajo loba loba ba le oko lu ati awon loga loga ni bi ise ijoba lo je pe won wa nkan le gege bi eto na gege bi an si je ko dimo bi pe eto na popo se ati gbode kan ni okun bakan na eleko ibeju leki e to je are opc new era comrade rasaki arogundade lo kede oro yi o ni alakoso fun asa ati irinajo gbafe ni ipinle oyo ogbeni wasi ola tubosun na wa nkele la igbagbe oludani leko fun ti aye na bi pe o mo pe o mo rede wa nigeria papa dile yoruba o mo pe se akesi pe ka da bobo asa ati se ile wa yoruba o ngere irin se pe pe eyi ka si mo ri pe a so ede wa ta mo se ede yoruba ka mo so ka si je ka won mo wa na kan mo ni okokodun oba olayemi luman arowolo arole ogun timi leyin kini gbadewo lu araromi kingdom bi pe ona je baba sare ojo na to su je abalayila ojo na wa nigba ta gbo pe oba baba sode akani olumakogi kingdom ni o je alejo pataki iyalode odua opc ni era oloya bleko olabo sipo olasende bi pe ona wa ni kale gege bi mama ojo na wa ro gbogbo egbe opc ni era bi pe asa ti sele yoruba ka mo ni okokuno tori popo sise aye na bi pe ogbode kan tori pe omo to so lenu o sapo yako won ni abo to peye lori ebi ati dukia yo wa ni agbegbe na bi pe 2020 so lokun festival bi pe ogbode kan jakijado ile wa nigeria pelu opolopo orisirisi eto yo pe yo wa nkale ati ntoro ti jogoba fun ti ile yoruba ni we saturday sun e na kan laro
0: kokonu we ro na lesson 30 sini bond fm 92.9 radio feso wa po to na ye gbo lori ategun ninu we ro yin the punch laro yin saturday punch won ni opo marun na loro mo es islam o ka mo olorun lokan yen de ni ka gbo olorun ba pe ko pin meji won ni ka ma ki wakatun marun dede adede isohun kirun ti e dede won ni ka ma yan saka dede adede isohun yan saka o won ni ka ma gbianju ati gbo ogun awe ko pe nu osu lamla nje ogun awe re so n pe adede ji won ni e to wa je ikarun re na ni pe ki a re meka lasiko ni aba n lo si meka ki a lo si aji ki a lo ile oluwa ka lo be ka lo be ara fawo ki a si lo mu olorun oba nje jawe pe ele na lo je pe o nsele o si awon eto je pe won ba nife ati lo si aji o won ni o se se ko je pe owo te san fun owo aji lodun ya deleji ojikutu won na lo meka lai pe laji no won ni o ye ki owo na ko je million meje egberun ota million meje ati otali egberun otali edegbeta naira o le oko le ni owo ati meji naira iye 7,506,822 abi ko je 7,882,822 naira won ni order lori awon eka bi ti kaluko ba ti gbera ke bi awon ti won je awon ajo to ri so nipa ile mo aji to pe national aid commission lori nigeria bi won se nso di mo nakon nipa ti won ba won ara lo so lana ri sojo friday won to ka wi pe owo yi o na ni o ti ijoba papo to ye pe won bo le igba ti won ti kan si awon ti won je ilana ti leto waji kaakiri awon ipinle lori gbogbo bi won o sese bo to ati ti ati ilana ti awon ti ara saudi arabia to ye ko won la kale lori ati lo si ile mo meka won ni ge bi awon imo na se nso won ni awon to ba je arin ajo ti o lo sile mo meka ti o gbera lati maiduguri ni yola iyen ni eka maiduguri yola won lawon ni won so million meje egberun lona egbedegbeta ati egbeta naira o le oko o le legberin ati meji naira ati 7,506,722 nigba ti awon to ye ko won ma wa ni ekun ti okoya to pe northern zone awon eyan ma san million meje egberun lona otale legbeta ati mejila o le oko le legberin ati meji iyen 7,672,822 won ni awon to ba je arin ajo ti o rin ti o gbera lati ekun ti gusu won ni awon eyan san million meje egberun lona oni legberin ati meji o le oko legberin ati meji naira iyen 7,882,822 naira awon egbon na wa nso dimo pe won ti bowo lowo yi pe bi won se lore o bi o se lo re o tori de yi ojikuto e ma gbaradi e ri meka inu we we sade punch leti ka ro yi laaro yi
1: lojo kristal tv laaro e won ni ka ma fura ile ise ago olopa ipinle oyo lo ko firi oro yi o roje ka to koja lo si seyin ka tun de saki gugu na wonu ara won ni te ba gbagbe pe ojo kini osu kejo lojo ojo ti 6 oke ogun ile ti sele ke se bada o iroyin le de lagbara amo ko sele loke ogo saturday lojo o an ko nu si mi fara bale ka ni I'm going to go to the house. Pira re ni agbegbe iseyin won ni no je pe on ba so fa awon eyan pe nikan to je ko ba ni isoro kan tabi ekeji owo registration to je pe o fi gba card pe egberun 15 ni o bi pe on si se tan la je ko on torun yo pada di olowo to je pe yo mo ri je laaro losan lale won ni o ti bi to wa je pe o lo ba lalejo to ni ko siran lo fun o nu legberun 15 naira o ni egberun 10 naira ko buruko baje o ni to ba di ojo keje osu kejo ti se ojo sunday o ni ko pe ohun ngba ta gbo pe o de iseyin customer ba pe ti ni pe afa bo ni yo in that my yoju se ngba ti o yoju se o ni iyen je bi ago meje aro nkan to ma se ni pe o lo si teku ni o lo mo wu ori awon eyan ati gugu owo ati gugu kini sasa gugu ejo ko mo ko bo ah ti bi ba lanu to ba soro ni ba ni so pe ah ah ele mo lagbara nte ni ko mu wa yi ko se mi ni ko se meju o ba fi to awon ara na leti gege bi en to ja rukuro olopa to je pe wa ni ipinle oyo to ko je DSP Olayinka Ayanlade to je ki o je ko dibo oni ngba ti won bere oga ni nuru deni oni awon to je pe an tumu on ni apo won ni tumu enikan to n pe ra ni Taufik Rahim afa na re pe on pe ra re won ni ona ni esemi jeje o ona lo bi marun oto to je pe won sise labi ibi tan si ti ma sise labi ni Muslim Cemetery to je pe wa ni Saki Ago Are Road iyen ni Oke Ogun ni ipinle Osun won ni kile a ma fi gbogbo kan ise ni ipinle Oyo da fu Oke Ogun lo sa ti sele o lo gbogbo awon eran yi o na ma lo fun tomato yi tan lo fo kan lo gbogbo e ko tori pe yin odolo won sa ti pale gbogbo won mo won ni ka ma fura o won ka luku re ibi te ba nsi oku si pe Olorun gida to pe ko ma wa lori o di ekin Saturday Tribune le jena ka oke ogun ele ti sele ke se lu Ibadan
0: a dupe Olorun koko nu we royin te si waju isele ole so ma sele kokan o pa la won sa ti segi a dupe Olorun koko nu we te sa nu we royin sa de punch la ro yi
1: o se pataki ko lo le o
0: mo ti gbo je je we pe ijoba apapo pelu awon ti won je olukopa ni de eto bi alafia osijoba nilu won ma bere si se ise kan ise na ni won pe ni ise otun lori bi alafia yo se gbele kaakiri iwa Nigeria won pe national peace policy e ti won ni won gbianju lati ri pe won ro eto alafia lagbara kaakiri gbogbo ile iwa Nigeria igbese ni won ni won ti gbe kale fun eto ipade olojo meta kan e ti won ni awon ajo to ka ni office for strategic preparedness and resilience and the Institute of Peace and Conflict Resolution. E to tun se ni ajo pelu Triple Peace Africa nilu Abuja. Won ni ijoko apero ohun e ti won pe akori e ni building an inclusive national infrastructure for peace and resilience. Won ni won ko papo fun ogbo awon ti won je eka ile ise oba ati awon ti won je eka mofin to je pe oro won ti oro alafia pelu ogbo awon ti won je awon ise ijoba pata lati ri pe won kopa ti won si lo la awon ara loye lori bi alafia yo si won ijoba kaakiri wa Nigeria won le je onu ati jade pe to jade lati odo e to je oludari eto na Hafsa Matasau OSPRE ni ojo jobo soze nigba to soro bi eto ohun en to je oludari agba ajo OSPRE Chris Ngwodo won so di mo pe igbese yi la won gbe kale lati ri pe gbogbo eka patata ni iwa Nigeria won tiraka lati ri pe alaafia njoba ni gbogbo eka ni gbogbo korokondu ati gbogbo agbawalia ni orilede wa Nigeria e no gbo iwe ero isare punch la ro yi e ba ro yi
1: me ta ba nka oyin loko loya ki se pon fi won se eye ka le re eko kan tabi ikeji kan be ni eni keji mi ani asiteche yan le bi te ikin po lori kodo to gori odun wa fenu ara won we ese ngba ta
0: ngbo ni won se asiteche yan le bi te ikin po eniri kodo to yipo won a fenu we nu echin
1: echin
0: kodo to yipo won a fenu we nu echin
1: mi ro pe fe dan pe mo pe de ilu yin ni ngba ta nbo ni bi ko mo jade abro taridi lanu ode ba si jade nile odo re lale labala lafia mo ri mama kan mama yen pupa o san so e ba nkeni keji yi o mi odu kan keji e ma gbagbe ronin loko laya ni tori dabda o ba nbere o ko bo mo yen o feran bond fm ronin loko laya won ki mi si e o e ba tasira yin la aro yi na lati ntasira wa o lo je kin lo sinu Saturday Tribune la aro ti toni won le ku ati jo mara won ri o je je ma karakunrin kan la gbo pe agbe lo si ile ejo kokoko to je pe wa ni kubwa ni Abuja Federal Capital Territory FCT na gbo pe ore bi re toruko je Miriam Muhammadu oni lododo wi pe on loyun on si bi ma fun ipo omode ibirin je kun bi ko lo baba ni o ni lati gba to je pe arakunrin ti po mole to ti di oyun to je pon ti bi mo bo mo se wole iwe oni ko ti e mo nkankan iye ta won san ko mo nkankan nu re oni owe lewe ro si ti ga bayi ejo edakun e ba nra webe si ko ohun toruko e je ma ba ri bi ko tete ma san wo ile iwe o nigba ti adajo n pe a case na lanu ode nigba ti n biro arakunrin na bi pe bo wa lo si san we o ni lodo riyan adajo Ibrahim Rufai o ni ko sentiment da lo wi o wo na da je pe won san wi owo yi o si to nkan sugbo ti be ro gbogbo e papo o ni bolon ba bo la si ri lasiko ta wa n to so ni ejo ni pe I cannot afford it won rai lati owo ti e de san owo na lowo lowo sugbo pejo test waju o sa so tribunal lati na kala ro yi
0: o ko nu we royin test waju won ti ni ogbon ogbo bayi na lo ngbo ni ma fi ko ni ati pe ile eni bayi na lati je ko ti nu dudu be ba ri opolopo obirin ni ta to je pe won katike ti won to te ti won gbe bag lo to ntele kokoko n toju won ni la ele ele mo be le se ni okunrin mi to je pe o ma dagbada bule nta bo te fe la laba kada e bayi inu yo ma do pe a okunrin re es ni mo pe nkan tin jo la be aso ko je ma fe nu so o nka lu ku kan bo ti e mo ra ni je je we pe ile ejo bile te n pe ile ejo kokoko e to je ti grade A ni mapun lu badan ko tu ni o won ma ti tu igbeyawo laarin arabirin kan barakati ati oko re igeka o lori esun wi pe iyawo iyen barakati nko wi pe nse loko ohun ko ni fe on bi ti wo mo ati gba gbo lo ma wa gbogbo asise ohun sa yi ri nkan to n se to da o tun fe si waju lati pe oko ohun wi pe ko ni agbekele nu on bi ti wo mo gbogbo lo ma fe esun kan pe ohun se agbere ge barakati yen so o ni oko ohun fe esun kan pe ohun fe arakunrin kan to je pe yi ma gbe ohun ti oko ba ti kuro le ti ma gbe ohun lojojumo ti ba tin lo si bi ise nigbati arabi na ti o ma soro o ti sapejuwe ige ge bi en to buruju re pe igba gbowo bayi bi ko sa ma lo nko ma lo ni o ni o ma fi esu ko n pe on sa n fe okun mi o n fe okun de bi pe ige se ni pe o ti wa yi awon omo o ti yi won loko para so n de pe awon omo kan bo n soro mo won be lowo ko yawe ige ige ni ma da lohun o o ni ki se po on lu be o ni ta ba n so nipo obirin to je pe ko gboro bi ti wo mo ola koko oni awon omo to so pe o nke sin won fun awon omo ni so pe awon o fe ran mama awon ti e se ti mama omo kini di re mama awon ti nse jaku jaku awon ri mama awon ni pelu okunrin mi ipe okunrin ori tiktok lo ti ri ipe o tun wa ba okunrin ni so lori tiktok o tun wa lu imu o fi se ni si o fi ye ti o fi si imu amo lawon o fe o tun wa fi se ni si ese re o tun fi se orisirisi awon kan ta omo sa fe lo nse de pe in to wa bi awon onuju ni pe o tun se tiktok pelu olorunfe ori ero ajujara awon tun wa ka mo be pe n ta omo fi binu si pa awon baye awon soro mo ki se olohun da bi en ko boya o n po eko banuje fa awon omo toro so pe ohun lohun ye awon doko pa so n pe o si nkan tojo be o sugbon gbugbe lo en to je arele ejo ohun to gbo ejo mejeje onigba to n ti gbo ejo to n gbo ejo se yin arabirin oa owo se ni olohun ri pe e mejeje ko si ife la awon mo ta ba si ni ke ma ba lu bayi omi le ti en wo ibile nu owo se ni wa so di mo pe ki awon omo ki won ma wa ni odo iyawo ki oko si ma gbo bukata awon omo na sugbon o eh mejeje e gboda rai la mo tori dey e mejeje e tun je loko laya mo e lo gbo iwe research tribun laaro yi e barun yi
1: obirin ta di tefe to je ko te lo fi wole ote lo fi keru wole ote na ni o fi ko jade lo je ka tun ko ja lo si ile ejo kokoko o bo ponu iwe iroyin laaro teni mo n ko ja lo si oke oya na ni papa julo mo bale si ilu kaduna ayo si mi fun mi lati so awusa tori awusa mi o to nkan e gbe tan pe ni magaji geri abi ka pe ngari ni nda ko ale pe geri ni toro mo pogba usa die de bo ti je pe ti pa pa lo fi so ki lo sele ile ejo sare alawo pe pe akesi lanode mo po gare si eyo o won ni ruba ya muhammadu lo je pe gbo oko re muhammadu je pe gbe lo si ile ejo ngba to si di ile ejo o ni wo sike na ni ta gusa ba ti ni sike na finally ni o so ba ngbo siga nda ko buruko ba je un ko le re lonu ah ni ejo na sugbon oko ni dara ko buruko baje owo ti mo san gege bi owo ori re egberun na adojo naira 150,000 naira yawo naira oni ko to be o tori pe o san kele kele ni oni egberun na odun abo naira 350,000 ni oko ni rara wa adojo naira to je poku yi ogbodo fikun adajo toruko je mo ai seu won ni gbejo tun te si waju adajo ti e buserin lanode oju we kini start the people ena kala
0: oko nu we royin te si waju agbako kaluko ototo ni o arakunrin kan to po enje sharafadin na lo ma gbe iyawo re kafaya ti lo si ile ejo o ile ejo bile te mi pe ile ejo kokoko grade customary court na ni to je court keji to wa ni ma pon lu ibadan to tin so ni mo pe court iwe ya laarin won atun iyen kafaya tu ka o tori pe kafaya onijogbon ni ko bowo fohun I ma fajo gbon gbogbo be lo si je pe isa ma yo le koda o setan ati yo ile aye lemi ohun sharafadin so ni mo fi le ejo pe ta ba nso nipa kafaya ma o ma fe faya ile aye un patapa de bi pe o ro ile aye un o fe so mo bayi de bi pe gbogbo baba e ko si ohun o ti ele fi gba kan ko un ni alafia gbogbo onu ni kafaya ma wa lo ma wa gba lati pe o sa n wa bi ohun se bi o se bonja bi kisi ni won fa ti kafaya fi bonja ngba to ri pe e o lagbara lero un ni ma lu ohun bi igba ti o ma lu omo
1: o lu bembe
0: igba to lu omo koko ni kafaya ma lu oko e o ni e to wa nu oju ni pe ni ta gbangba loju awon eyan to ma so de bayi kafaya oni je ko won so a fi lie kafaya o ti fun o leti ni ta gbangba bi eni pe omo odo re ni ohun je tori de ohun o le mu mara mo ki won tun igbeyawo laarin un pelu re ka adajo oa owo se ni ton je arele jona won ni ejo yi agbo ni ati igba tori agbejo enikan da agbo osika ni ka ma ba je agbo osika a fe ki kafaya na wa ti waye ko wa rojo boya gbogbo pe kafaya gbe le tin ta gbangba boya wo lo nfa boya wo go to je pe to yawo e nlo e boya o jeun kanu to ni wa gbogbo e sa je ki ya pade won sun ejo na si ojo mi ojo re sugbon won so ejo papa ton ko so pe won sun si ojo mi ojo re ni ti kafaya na yo fi wa ro ti e lare eyin bi ba se nlo si adejule igeniki so fun pe a ma je ki e gbo
1: oda oni ka doke lo
2: on fm 92.9
3: DC Furniture Emporium ile ise atata gbogbo jefegbe to gba gbogbo to ba je ti furniture works ati interior decoration o selegbe ise wa o lafiwe egbe segbe ara won ke ri ko jura won lo kitchen cabinet executive chair royal and modern sofa executive bed and wardrobe lo ni ran tv console tv stand dining set office tables and chairs general interior decoration lo loko jo kan ti mu kile re wa ko si dabi afin oba ninu ile leyin ti nilo re ni tabi office
4: e mo laagun jina DC Furniture Emporium lo le se
3: owo ti o gara ni o ta je mo je yin pe DC Furniture Emporium na ni God's Covenant Furniture se ti mo ye ni
4: owo 32 Abeokuta Express Road Onilekere beside NNPC filling station Cement Lagos State Lawa la tun ni e ka ada kiri telephone 09037437308 09037437308 WhatsApp number wani 09037564735 GC Furniture Emporium Asaju ni wa ninu awon furniture companies Ogun.
2: Ah, Sade, ku si oko mi. O bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abiti tun.
5: Mami,
2: sugbo duro na. O se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin.
5: Hypo ke.
2: Beni, awon kokoro efoju ri ki igba lero. Tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo.
6: Ma gba fa awon kokoro efoju ri da bobo ile re pelu hypo.
7: Roro wa o ejo efun mi ni laji go arabirin e sin ra aburo ororo ni ohun ti awon mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apopele be power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
8: apopele be ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gbere ni owo re o si fani lapo ya

0: koko nu we royin te si waju bodde fm lawa 92.9 radio festival afko to kare e bona cleta bo kanu ka se bi won ni oka ijo kan ti ojo kan na lo kanje gele to je pe ojise oluwa te ko tin tele jesus wa so pe to mo tele jesus mo ojise oluwa kan ni ipinlo do ti won po pe ni pastor labanjo felix goodman o oni omoleyin christi lohun to si ni ijo sugbon ni bayi olohun o se omoleyin christi mo pe ohun ti ye pada ifa lohun sin bayi o pe te ba fe po re ma po pastor mo afi baba lawo Good. And to je o dasile le just got up with image of God evangelical and prophetic ministries. Si o wa ni oka koko na lo so di mo. Koda lori ero agboro kaye video gan lo tun fi enu soro to so di mo pe ohun o ge bi edikan bi pe ohun ti wa lo si ohun wa lo seyin ohun wa wo esin ti agba lati okekun wa ri pe esin etun ni. E ti Oluwa na to je pe o poruko en bayi ni oruko tutu pe oruko ni Ifawa Mary aworan Olodumare. Oni ipinu ohun lati pe ohun yi ipinu pa pe ohun osemule Christ mo ni pe igba to se wa to pinpin esin ile Yoruba ohun wa ri pe ona titonu ekun re wa nu we royin nation la ro yi
1: ba se mo fada gba ko reti fun taaro to ni laipe laije
0: won si ni won ni ki ngbagbon mo si gbagbo
1: o ti ko yen tele
0: mo gbagbo orin yen gun o si dun
1: o ba de so to ba de church redeem ni sanje o lo mo ko yen ba se mo fada gba ko reti fun taaro ti to ni re won ni ojo abini ba wasaba won ni kala bele HOD wa fun yara royin wa oni ejo bi re pastor Abiodun
0: Elugbaju
1: ase samodun asamodun se
0: mi Mr. Trumpet
1: ni akin lokoloko we ka so ko odun lati ni alafara bakan na ni adin
0: sax Abiodun Elugbaju mo ti gbagbe mo soro joko mo ni tori sax awon to ba tin fun sax won ma o ko won won ma fi sax waju oko won to ba tin sax fun ni won ma fi sax so sax Abiodun Elugbaju
1: ah on gbiyanju lati fun trumpet gbo ekere mejeji ti wu loto losi omo fun dada and akuruko oja adere adesanyo lale kan oni ka ma dupe lowo gbe bi ara aye koju lati gbo awon osi ati awon alase le se bond fm to lo n fa yigba lanode ta peju pese cbb ase kagba mama oku mama won senior apostle mother Margaret Opeolu Adesanya ni pitan
0: mama ademi adesanya wa ni
1: gas ni ni o ko ba ro ni abacha gigi lanode
0: iwaju ti mama ko ju se ma da lo ni ti office le ko ni baje ona lo po
1: awon yan bere re
0: ona po ni
1: awon yan bere re ko da won gun je re kale opposition lo bo je inda ko buru ko baje tarid abdul ati o ti aro lai lai ba ko lori bi sikrai bala mu bi mo dupe lo kan to geju pese si bi ko ma jade omo
0: Mati
1: Abdullahi Lalode
0: Tansini
1: Ake Pwelu Lekwa Ake Pwelu Ni Yoshodi Ari Embe Mbe Badi Padi Oke Ogun Wata Olu Jimbe Nda Da Kone Kama Lo Kalo Saba La Ibo Yewu
0: Goto Ni Pe Sorry Ani Ife Uri Ahun Imi Ope Inu Ope
1: Ara Fe Tomo Kone Timo Sofu Ope
0: Uri Ahun
1: Imo Se Kinda Adam Tomo Afi Yeli Kwe Wonsi Mbala
0: Inu Okon Ni Fe Mbe Shuru Goye Se Karimi Non Pele Yoba Happy Birthday to Pastor Mrs. Odun Lami ti won je oluseto idile adura ni bonde temi to ma nse ni ara rojo mama te ba lugo laye ni ke se ati gba te pele tena ise oluwo ni baje lowo yo ma gberu si lagbara lowo eni ma ka ma kin na ni arabirin wa buji sola ori to ke adeniji oni ka kin pe igba odun ko ni fun mi tuji olale ko lo ko mi a wa balagbe wa laipe laju
1: ke fe gbe yo

0: omo ore mi ni ofe tori awa pelu won ati wa lati kekere gan ni o te tin bara wobo to ye pe awon omo won ni won o ni fe ara won nlo sokun fa bi iwe yawo bi se ti tin tuka imi gan iru ele to si won to wa ni we re laaro yi omo odun moko dilogun gan to se loko wa re pe ti pa ti kuku ni won fi fun loko ko de nu
1: leyin
0: ogoje ojo ti won bara won gbe
1: o fi majele
0: so pe iwo opo yo fe ba to mu o si fi majele so je opo opo da enu mi ma nbe laye lausa ma nkin so nunku beda ba si laye mo so nu oku si kankan mo kila e oju wo le fi wo pelu awon gbe yawo to ye pe ki se pe bo ya ipile fe be laarin awon opo ate to ye pe ba ya bi ko ma su won po ni eyo so ka kan ma fi ti pati kuku kan ma fi lu won po omo ore mi ni ogboro fe ati so re bo lati kini ka ba lo je pe
1: apere kan lo mu apere keji temi na to ni pe won pe mi njo kan ni pile oyo na ni o
0: badan
1: mi o mo bi badan ni boke ogun ni awon baba ti ya omo en pe mi pe a se ri oko mo awon yin omo yin ku lodo re won ti e ti je ki so won sugbon ko ni owo lowo o ni aniyan won ni ko si nawo ta won se ninu ebi oni oru aga ni oru bensi ni oru table ni o ko gugu kini sugbon ko so wo lo amule yen na ti to e ba wo le je te ba gbo omo e lowo re o le ku se ro ojo ko ti won gba wole je
0: omo se won agba
1: ni o pada agba mi ma ti mo fun aniyan won ni ko ni owo sugbon
0: inawo ta ba se sugbon laju
1: ah won ni bu tenti ayi bo so tenti oko mo won ni o pale mo lo si
0: ajo jowo lo
1: ehn
0: ajo jowo lo
2: 081 323 7777 for Nigeria 081 323 7777 for Nigeria. Oko ati yawo ni won fe wo wo won mo wo o wo yiki si so won mo won fe o ni ko me ni lo to ni lo ri o ni ko kan be na ni pe ti oko o wu yawo bi yawo wo oko baba kan abi ya kan mo do fi oko mo ye loko ni class so ru gba wo be ko si agbari ta to si la mo se para mo dada to ba to ma se wo le yi o won ti na si o ni pe igbe ni le ti dara so ka fe yawo pe du du nu oko fe yawo yawo na fi oko o na ni so ba si ko ba se mo
1: I'm calling
2: 0813 273 7777 for 9.
1: I'm going to go to the house. Awa ni oruko yin.
2: Oruko ti mi lo ju lati oruko.
1: Asiri ni
2: ye. Ti oruko kan ti yato laye ta wa ile nsin e. Asiri de ni pe laye atijo toko ti yawo ti be mora won daada koko fe ra won. Which is awon ti to ma se omo fun oko ta ti fe oko fun omo won yin laye atijo. Be laye ojo sin ko ri be mo. Oko ma mo ìyàwó ẹ dáadáa ìyàwó ma mọ ọkọ dáadáa ni ẹni tó bá dẹ ti wun yàn ìkéyàn fẹ kó mú wá nípa àwọn òbí káwọn òbí ṣe sáìnì sí ìwọ ló mú wá ní so àdúrà lọ́mọ bí ti fún wọn kí ìgbéyàwó wọn kó lè dùn kó lè rà ní àdúrà tó bí nìyẹn sọ̀wọ́n ọmọ láyé ta wà ní ìsìn bẹ̀rẹ̀ ìyàn bọ́ lálẹ́ fọ́mọ kan ti pé ọba ìdí kojé ní kojé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run
0: Zero 81 3 2 3 7 7 4 9
1: Eko
0: jumo

0: mi to ba mo mi gbona wa woju mi daada emi na ko lowo ba mi o ke ni fu wa se o abara aerobics re dara ya la pele yi e ma gbagbe awon oro ta abara wa so lose to koja o bila ka ye ni o ba ji pepe to ah ko da to oro emotional feelings emotional damage nla gbe so lose to lo ibe na nla si ma roko si lowuro to ni te ba se nsere daraya te nfo pa te nfa ise te nfa oju ti gbogbo ti wa sise la ka iwa nko un lo gbe gbogbo e dani la fi so nipa aerobics la fi so nipa emotional feelings emotion elomi a ma daru lati bi igbeyawo emotion ma do elomi a ma danu a ma daru lati bi pe o padanu ise re elomi to je gbese emotional feelings e ti damage elomi ti o romo bi emotional feelings problem ni to ba ti ri awo loyun ti won bi mo eni o gbadun oko to ba ti reni to gbadun oko emotional feelings ni yo ma damage ni ko ma se lakaye re ni eni o ri legbe to so abe bridge to nda mu to foru emi lakaye re o ni sise dede gbogbo awon te ri ti won sake loju titi na ko laye se ngba ti o ri bi to ma gbegba to ro na to ma gbegba lo be si nfa gbo lakaye daru ibe lo ti be si mu ti be lakaye ti daru iwadi ti mo se o ye wa pe 80% awon to nbe ni aro emotional feelings ro damage igbeyawo won lo daru ni won fi bara won logba lo fi bara won ni ibi tun won wa hun tori ti lakaye eyan ba ti se daada a ma je ki gbogbo igbisi aye ni opokulu musu ni o fi ma so wi pe sare gbiyanju ma je ki won ba emotion re je to ba je pe ijo lo mo ijo ti emotion e fi wa okay ma korin ma jo to ba je pe ko sere daraya ni lakaye fi ma sise ma sere daada to ba je pe ko lo party lakaye fi ma se daada ma lo party to ba je pe game lo mo gba ni o mo game gba ko ma te phone ko ma ge ehe ko ma se gbo to je kinu re ma dun ma se o tori emotional feelings da to ba ti damage gbogbo to ba se ko ni wa okay o ko ni wa all right pa pe yin te ti dagba te ti darugbo eyin te ti dagba te ti darugbo ah laaka iwa se kokoko ma sise daada o opopolopo arugbo be ba riwo lojo ale anu yi asise won wa pa elumiti ani riyawo ani romo ko ye ko ma ri be o ko ye ko ma lo be o mo se ma so fun gbogbo eyi te lo so mugo lodo awon omo yin e ti gbagbe ife yin akoko e gbagbe won sile e ma gbagbe ife yin akoko eyin iya ni mo nba wi yen tori wipe opopolopo awon baba won yen idakuda ni won da lojo ale ki lo de na awon to ye ki gbogbo awon kun lo ma moju to niyan mo kun ba tin wo 70 80 ti o ba se pe business are lo se o ye ko joko sile ni kilo wa kaakiri e woju titi opopolopo won baba opopolopo won iya lo gbe gba bara kaakiri ki lo de ibo lo mo wa gbogbo awon kinu eyin ni eja ma so daada e de ma lo fun ayewo lori kori eyin agbalagba wa lo fun ayewo lori kori ke wo bi ti apa yin de ke obi te lojude enikan ri mi o ni mo lugu bi mi ni bi ta lojude nu ngba to wo mo kokan o mo ye paper ti mo wo lojumo o mo ye news ti mo ka lojumo Olorun ma fo wa loju ma gboju lowo wa irinse ni fun gbogbo soro soro irinse ni fun gbogbo kudipidi irinse wa ni e oniro yi ti o lo glass ko ba se de bi ise ni o ba ba se de bi ise yo logo yo lo igo yo lo glass e wa wele ti o fe mu ti erin ni in to a fi sise wa lo fa a fi riran kedere ni to fa nu mo gbiyanju lati ma so fun wa pe ka toju ara wa ka toju ilera wa daada alaafia se koko alaafia se pataki mo da le bawon bi asa abadan e ja lo sodo ile ti o fe ka mu royin to nbe nbe wa fun wa e ma je fo e ma je webe e ma je wedu eyin agbalagba wa e ma fi eso sere eso eso eso e de ma mu mi ngbona ke ma mu mi to lo woro ke ma mu ti daada gbogbo awon tagba ba ti de bawon ta ma jenu eyin arugbo eje ba ni won o o lawon eya tawon idi ti yen ba wi be lo ni o lawon eya ati ede ti iyen ba wi tagba ba ti de eba ni won ni o mi gbodo wa ni 89 ko ni e lo fun mi feselu ah yan o ti poju mun to ba light ogi eko nko otu awon nko to light be yen eko tutu eh moyin moyin awon nko tutu be efo awon nko to ro be die die be yen ejina sororo ejina sapoju epo gbun to din din din din din din din magba ba ti de ajina si won ni soye 1 2 3 4 it's your boy your dad by see Abdul Fatah Abugafar lo ko to don ti bi eje nda le o be asabadaga ko gbe giwa le ise yi giwa tutun nene ginga fatile alagba gbe ga fatile okunrin to ga fiofio o sin gbele o ga fiofio eke e baba beji ninu awon ti won nocho wa ti won build wa up ni gbenga fatile wa laye choice fm ngba na lohun owo owo lade si owo owo lade si laye choice fm gbenga fatile owo ati camry kan bayi nigba ye ni oga o bo oga tun lo jeep kan gba kan bayi black ni jeep ya ma degbe oga Olorun je kemi yo gun fun wa what di giwa le ise bond fm 92.9 oga emi yo gun sa yo tu wa lara lase idubare alaji wahaba ko sile ko riri ana e ko riri ana ah iru ore to lon se fun ye ko se femi na yen ba wa ni eji e ko ra joku le ah ko se ndo e ke ma don lo be Olobe yo Fatile olobe yo Akoshi olobe yo Sa fatile o ti lobe yo O ko lojo bi o Solomon Elugbaju otun wa olobe yo Ade mi omo loku kuno wa na olobe yo Two, abolomo gogo love eyan o
1: to ba di december keni kan ti e pe ni ko ro mi lo umura e lo mi ro umura december kin gba be lo dubai kin lo simi to ba di january ka bere se ijoba pada e ti e fun mi ni umura ki ti e fi lo simi die eh eh from there kin lo dubai ose meji meji ti to kare pada wa le january ga wa se mo do ko ti mo size la be bi ta wa ya before ta bu ga fa lu ko to do ti mi ere ti o fe ya kilo nsele la ro le de cameroon da to le de malawi ni wo ma wo ya ja lojo sunday gogogo la se kagba o idije africa eh lola gogogo ni idije ile adurawo lawon tobirin ase kagba re o di ola ere ti o fe kilo wa nbe
2: produce ties for women and also

0: won de berry koda Malawi go won wa devastated awon go de berry asekagbare ni bi ti won ti wo yaja pelu ara won be na ni en to je tanwa siwanga o so di mimo o ni omo ya meji tabita tanwa tabita tanwa ati tanwa siwanga awon sawinga awon mejeji won so di mo wi pe Cameroon yo ri kisa ya ngba o ba pade ni ola tin sojo Saturday tori ko won na goal to ti gba si awon o wo bi meji la ototo omo na tanwa yi o ngba bolu jo fun Kansas City ni orilede won lohun o si ti gba goal bi marun ohun ti gba wole ngba ti keji re ohun gba meji la asewon aseyibo awon mejeji won le nika sira won olala ma men to to gba suno ye ninu awon mejeji
1: tori ngba ti old testament to ni aba won ni atari new testament ta ninu bibeli e lo ka daada e je kin so fin rasida to ajibade to je captain fun super falcon oni lo to ati je giant tele tele ri seri e je ka se atunto wi pe teri coach o bere lori latori coach ati awon elesi ayo ti amas players oni re ba e ba ko ife eye bi mewa la ma ti gba seyin tan se wo wa loke loke ipe daada ni former tele en to je akonma gba tele tele fun super falcon desire o paranoze o ma soro oni ejeka se atunto si idije yi nitori oju to nfi wu opolopo awon to ti se to ti gba ballu ati alakoso tele ta ma se coach o dabi eni pe o kin kan se atunso fun won ni nitori 2010 world cup ta lo japoto bayi to se pe south africa o fi meje pa wa lenu na oni o se gidigidi ni eyin alakoso e wa nkan se si o a le ma baba ilo
0: okay 13 edition idije eyi to je ti street Lagos Street Soccer ti o nwaye nilu Oshodi ni won tun so mo wi pe o ti se be ipele semi final eyi ti won gba lana lana Lagos Street Soccer Star Oshodi Competition Season 2 Amuso Street o gbomi loju Salau Street meta marun si meji be na ni show close won lu ore meji danu marun si odokondo loju eja asekagba yo waye loni oloni ojo Saturday August 15 gogogon ni asekagba yo waye ni Oloye Day Street nilu Oshodi iroyin gbe wi pe top place Salau Street ati ore meji lo ma gba top place ipele gba fun Olorun Amusa Street ati Sheu Street lo ma gba ipele asekagba pelu ati le ngomina Babajide Sanwoolu atalamoju to ere idaraya awon odo Ogbeni Adebaji Adeoye atewogbo Eskibanji lo se onigbowo idije na ege bita ori Abdullahi se jabo idije na lati gba to ti bere oni gogogo ni asekagba yo waye o top place yo ko waye ko to ri pe final waye laarin Amuso ati Sheu Street Eskibanji atewogbo lo se onigbowo re pelu ati le ngomina Babajide Sanwoolu ojupe sepele ni ana lana ni bi ti alabi pasuma wonder eh pasuma love gbo everybody se bi odede ori alabi love gbo everybody se bi wam oju pe sepele ladu alana ni oladu street ni power line nigbati majo bajo promotion o gbe ba wa si wolu sheri o gbe wolu dimu o gbe wo gbogbo agbegbe re ni egbedimu SCD pelu atireyin alaga ijoba ibile egbedimu SCD prince idris balogun lu omo kafata o dumoro imoro yin agbedale mojumo ni lawo ero fi kun be ti won so ko power si fun aye asiwajibola metinubu ba wa si fun dr kadio bafemi amzat ba wa si fun prince idris balogun olu omo oju pe ese pele lati fi sami ayeye ni iti se odun kan iti alaga na ti won se kini ti won ti wa lori alefa pelu se ma le gbagbe iti won se fun ara ilu awon ti awon eto amoriya okay kilo tu wa me ile ti o fe ka ma lo
1: o seun ka to lo opolopo awon eyan lo nti atejise lolokan jokan injo jemo agbabolu Crystal Palace yi Cristiano United Casino United sorry e ma binu nigba ti ajoju ko Niger Tornado okunrin ti an pe tin chide ru o so o ma ku sori papa se ranti o paraji na nigba to sele si sugbon opolopo awon ina so pe e se n to ba ye ke se fun nitori hatip duty in lo ku si baale dada hakim okoke lolo lola ini baale adome wa sangleti te kun ke bi eku te yen ke bi eye to me niyan form bi eyan
0: lolo
1: okoke emi na le msin gba je mi ma ti oro si mi lenu oja idarajo la e paye mi alakoba yo salama
0: eh je ma lo idije elekeji din logun leleye opens gas cup o ti bere npere wu sunso boys won gbo mi loju sunshine fc 4 meta si odoni sale ati wolves won ta omi omi lodi oloni out of lions fc ati kasabingo yo na bi owo ege bi omo basulemon gbara mo si se fi to wa leti happy birthday to your wife mrs adetutu anike gbara mo si igbo odun odun kodi fun ya wa yo so podu la for tab gafa lu ko toro ti bi
1: o se o ajoro ko bi eni yiban be be pe ni alabi eleti ofe dede olabisi alabi eleti ofe e pe mi li ajerurbe gbogbo atejise yin o ti de ayin 08023537478 08023537478 o dabo lero

0: Koko nu wero yin te siwaju laaro Ibonde FM lawa 92.9 nu wero yin Saturday punch laaro toni njeje mo pe gomina ipinle Rivers alagba semena laye fubara o ma tin so ni mo ko to pa fi di ojo aje Monday won ni wo sise loju awon oju na mewa ototo to je pe ise akonse to lami la ka ti won gbe kale ni ijoba ipinle Rivers gege bi atejade ti won tejade ni iwe iroyin laaro toni won ni gege ba se mo pe lolede Nigeria ti sejoba ko ba wa ti o ba ti soju na ko ti ise ko ti pe o gege bi eto ijoba tiwantiwa mo se je pe road ma je ki deba soke ba ese kuku en to je akowe si ijoba ipinle Rivers yen da gogo wo ko ma awon no ma te pepe oro yi ni lopota lanode yi won so di me ko se ri gbogbo awon oju na yi won ni awon oju na to je pe o feju keke won ni sejoba gomina seminala fubara won ni won ti tepepe won ni awon ori afara won ni won tun se agbekale awon yen na won ni leka eto ilera won ni won sise nbe eka eto eko ati awon nkan to ma mu aye derun ni ipinle Rivers won ni pe gbogbo ipata ni gomina seminal life fubara won ni won na won ba o wa nso di bi won wa ro gbogbo awon ara ilu pe ise ri gbogbo awon atunse oju na eyi ti won se yi ki deba soke to lori ko le ma ba ipinle Rivers ni e lo daada tori pe dukiya yi dukiya yin ni o ino we re Saturday punch iroyin won wa nbe laaro yi
1: ọpẹ ni fọlọrun to fun wa taaro to ni se kan wa lo
0: ori ko meyo ko
1: ka si ma kan lo
0: ko meyo eyo ko ni o
1: won ti so di mimo wi pe olubadan se inawo irukere re lowo alaafi irukere re lowo eleko ko le ba ye loba loba ni o ojupe se pele lanu alada ni lu dimu lati sa mi ayeye odun kan ti kabiyesi oba nu asura ka to lai wola ade fi mi o abinu pagun ni dimu ti lu dimu gori te baba nla won ojupe se pele o ibi ta ti ri awon loba loba kabiyesi onikotun ti lu kotun kabiyesi alakesan ti lu akesan kabiyesi oba dr sudamola adishina raji asade onibaekun ti lu iba to fi ori baba wa ninu ogba wa nbi kabiyesi oba oluwa segun ade emi ajasa awise onigbongbo ati oba ti won je oloregun ti lu oregun ikudu the force gbogbo ni won be nme ti won gbori irabande fun kabiyesi odidimu fun ise ilu e ti won yan layo won gba ladua wi pe igbe odun odun kan ni fun won lori ite baba la won won pe fun ajosepo laarin gbogbo agbole sagbole ileto sileto lati mu idagbasoke ba ilu ohun soki bayi na la fiche
0: koko la nka adupe lowo olorun ba fun ti koko nu were taaro eso lalagbara olorun ba won ni gbo leyin wa ba re ilu ebogun a mo gbo lori radio garden adupe lowo olotu wa laaro yi laigbagbe ble ble blessing aluko to de wa bosin mu adefemi oji kutukutu awon na lo gbo asori ero ojuwe Facebook adupe lowo Galiat Bello Ashuro ruko ti makigi wa wa le se wa tuntun
1: Mr. Benga Benga Fatile
0: akiyin o eki e kaabo saare wa ara re le o fi
1: lagbaro lo
0: lagbaro lo Galiat Bello Ashuro ruko ti mi se igbagbe awon onire a ma kure fun to ba di ago mesan lori eto ireni ti wa ago mejo abo ni to ase lati wajibe pelu Sheikh Yakub ati mute on la oyedo e seun ten ten
1: ti fata abiga fa lo ko mi ire o
2: on FM. Ẹkùn tẹ́tẹ́ àsìkò mú gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi. Orúkọ mi làkàn owó tí gbogbo ayé ń pè ní bàbá gbọ́ra olóòtú sára tí iléeṣẹ́ wa wà ní nọmba 13 Akinwale Street off Thomas Alakọ ọgbà bus stop ọgbà nìkẹjà nílùú Èkó ń bí. Ní iléeṣẹ́ wa àrùn sára nìkan lèmi mójútó àti mú ódógún àti bẹ̀rẹ̀ kó dìjẹ̀gbọ̀n ká dúró ká mọ̀ lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ ká mọ̀ lè bẹ̀rẹ̀ gbádùn pajápajá ọwọ́ pajápajá ẹsẹ̀ tíbà tó bọ́lẹ́sẹ̀ ẹlòmíì kò ní mọ̀ ẹlòmíì a máa rìn tàgétàgé bí ẹni tó fẹ́ ṣubú tàbí bí ọmọdé tó sì ń kọ́ ìrìn tàbí ara kúkú tàìtai tàbí kó dàbí pé kò sí ẹ̀jẹ̀ nínú ẹsẹ̀ tàbí gbogbo ara mọ́ àrùn sára yìí ti sún ẹlòmíì di arúgbó ọ̀sán gangan tàbí kó rí ẹgbẹ́ ara kan kú délẹ̀ tàbí kó rìn

0: مثلها. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أربع فنولون با أشياء صلاة فنواني بوا محمد صلى الله عليه وسلم. أربع تلون باتو فنولا فاني باتو تون با دي لرا قطن يتوني يتو أسئلة وأجيبة تي أمان با ديوا لسوسي لسي أكبر لون با إمي أتي متع الله ويدوكم أكبر لجو لولي يتوفن تي توني فضيلة الشيخ Kamil Najimuddin agbalalejo inshallah. Assalamu alaikum sir.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Abla kima titi mo hadpa fule she Al Kubra International Services Limited Hajj and Umrah te mango awon ti won wa leyin e to findu awon na ni abi lohun ba ko lohun ba ko ma se je kari won pe ko lohun ba ko se dada fun wa yin ti en gbo wa ti ma n pe wole negbaro lohun ba pe lori awon ibere te n bere loni inshallah adahun biere ni ke bi olorun ba sese ni iromo ti agba sheikh kamil ni aliju mi ati mutu lawa lori eto
2: alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adupe fun olorun ba ala to se ni orun fun ala ti tu padu lori akoto en to wa ni eni ati olorun ba ala ko ma sha lai se ni irorun fun wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam
2: ero ti afi ni anfani ati dara po mo ani aro yi oni ni
0: 0813 237 7749 alhamdulillah
2: Lekan si
0: 0813 237 7749 0813 237 7749 tabi 0706 136 1916 Alhamdulillah Rabbil Alamin kato lo sodo awon sheikh inshallah hello
2: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
2: urko yin ati bi te tin pe be yin e
3: se
2: naam
0: okay ma la mo shur bismillah
3: eh usta ko te ni
1: ngba ti won ba ti bere salatul insha yo ma ba won ki lo ton ba ti ki raka ile keta ti imam ba dide ti o gbera ka ile kerin duro won ni keni kojoko ko ma reti igba ti imamu atawon jama to ku ti won o pari irun salatul insha ti won ki tan ba ti wa salama o na o salama pelu won ikan niyan bakan na ni mi so wi pe eni yi o lanfani ko ba won ki ti o ba ti di wi pe won ki raka meta tan ti won didi elekerin ki ohun ko salama baba ti salama ni kia kia ko si dide ko lo join fun raka elekerin ti o mo tumo si wi pe o ki salatul maghrib ni jamaa o si tun lanfani ko ki salatul insha apa kan ninu re ni jamaa awon eleyi mo eri wa wi pe tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam fun awon eyan lanfani lati salama leyin imam ngba tan ba ki salatul khauf irun ti o je irun ta ma kini oju ogun a je kin da do bere na wallahu aalam
0: jazakumullahu khairan bia ki mo se pe lana ki lo be ni shoki ngba te yi baba wa spirit lana pe ise hajj oni amo baba si awon ta momo won ni afa ise hajj la mo si so gbe to wa fe sise hajj abi mura olosoosu to fe se bọlọrun se ni kan se bana bi se ehn alekuboro ni tori ibere ti won da won yen ibere ti ma fun awon afa ni afa era afa mi a so pe ah magrib shay o toto ni won ikan meta ikan merin iro ko ba mu kiti eroto ni imo lo de be jazakumullahu khairan ko lo ko ba san ile so lori ka to gba ipe mi lana bi ta boro bo ni pe oro hajj ijoba saudi won se awon eto kan lori e papa pe en ti o ba ti sanwo titi 26 ojo kerin din ni ogbon osu ti o nbo osu kesan ti o ba ti sanwo abi ko ti foruko le ko lo se hajj e wa so lanu pe won ko eni ko abere ke wa so lanu pe ko ko wa foruko o ti ma e ya pele mu 200000 wa pe e gba 200000 ninu bi 10 million o mo so pe ah alukuburo rorun jare afa ni won e ba gba e dani na jare
1: e seun sheikh olorun ko asan ile san re ko ri be itori wi pe lapere awon eto kan be to se wi pe owo re saudi la san fun iru awon owo mashail that kasoro mina kasoro arafa kasoro muzdalifa gbo se aji gangan wizaratul aji lo ni owo yen inti won si fe ri gba lowo wa ni ta ma fa so wi pe lododo le ti register awon eyan owo da si so ki soro 1 2 million naira ya mo pe naira ati riya yato sira won so eni to fe wa ki se pe to ba ti wa register tan bo wa pe boya je mu 500000 lo koda ki se pe je mu 1 million naira lo jare ba ti mu 1 million lo o ti pari ni yara o ju be lo o o bodo mu owo ti o nituma ninu iye to wa aji ba je o bodo fi deposit to fi je pe o ti register ni e
0: ezakulo khara istibdal shafa ni e wa eni ti o foruko le oruko ko lo fi le nigba to wa to asiko pe eyawo mi ni ko lo jare se a le se
1: e se be ni a le se nitori wi pe ka to di wi pe a bere si ni lodu passport awon eyan lati process visa fun hajj odun to nbo o se di january o se di january
0: gege bi saudi se so
1: gbogbo eto ti mo nso yi pata latodo wizaratul hajj lo ti wa
0: allah akbar
1: igba yen la lanfa ni pe da ko buru awon ta register fun o ye yo ile iko e fi ile iko ko da ta ba se tan nigba yen won tun ma n si window kan le wi pe o se kare lo mi tin kankan se
0: eyin ni fe bere be olohun ni fi ko pa olohun ni fa awon se wa en to ro ba pe sodo o ti
1: so fin sheri saudi wallahi olohun wa asan ole san re jazakumullahu khairan olohun ba asan ole san re won mukamakan won mukamakan se mo pe a se visa lati january abi boya nigba ni february a si fe travel ni me olohun wa gbe titobi ede o pe eyan kan sodo abugbe titobi ede o fa re de enikan mole saudi tu wa si window kan le pe to ba ti last ko bai sasiko bai awon ti nkan kan ba se ti won lanfani ki won le se aji e se illegal yen ni pe cancel visa awon e wa fe lomi ropo re ṣùgbọ́n gbogbo to fa te fi cancel visa yen ti o fi ni je sise mo e ma advance irisi yen sodo won te ti won ri pe lododo ni so saudi fa yi ele jazakumullahu khairan lo ba san ole san ni
2: bere elekeji nipa pe en to je mu run pe awon yoruba won ni bi asa kan to pe won le wa yawo fun en ti are ku die
4: ni kaso tan en ti adamu akulu ti opole o ti dada ti o pe to se ri gbogbo te ma se fun ki se yawo nikan ibada re to ba je pe opole e pe debi kan ko pe debi kan ibada e gan gbianju lori e itori e ah al fitnat ashad min al qatl gebi an fa se so ni adamu la ni ki an biro mo be o gbogbo en tolorun ba so mo be fun abi olorun ba subhanahu wa ta'ala ko na ko se ranrun fun won ko ko se ranrun fun wa tolorun ti se fun ko lo ko ma se fun wa adamu la la ni o tori pe bi o se ma kirun e ma se gbianju e bo se ma kirun o la won ise kan te ma se be se ma train e to bi je pe opolo e a le sise debi kan ta le ri ibada se amo to ba se pe adamu aklun mutlak patapata ko ti e ko mo kankan se ko to ba se lo la gan o le be na tori ko ma ko sori o lo kirun ko ko lo ta ko kirun die ko tun jade iru eni be a fi le ko ma se ko se se ni a din na a si ni fe bi ramadan pa ta so pe dede dede ko gboro je gboro gba we rara iru awon nabi sallallahu alaihi wasallam so pe awon meta kan wa loja kiyama awon meta ta yen oro ti won yin se oro pe en dajo gbogbo yan special case ni case ti won olorun ba ni siru e ma lo o ma wa lo wa ja sinu aljanna awon kan be lo olorun ba pe ki la se to ni kan ma lo bayi olorun ba dajo wa dada na awon olorun ni kan ma lo won ja sinu na awon meta ni won awon akoko le nti la ke ro pe to fi lo ba lohun ba en ti o gbo risala ko gbo kankan ni pa islam to fa sai ti o fi lo ati so bi yu ma taqbal al balagh o ma kekere ta bi ko ti e to se kankan o ti lo ba lohun ba gbogbo won parapata awon na ni mo riyo ni je ko to pa wa yi ase kan wa la jona rara o boro se ti won se ma
5: jazakallahu khairan assalamu alaikum
6: Islam o fa ye ele bi ti wo mo
4: ben alhamdulillah salatu wassalam ibere yen to han ni pe kin se islam ni e ya kin se sin ni e ya kin se sin idi ti o kin se sin o ni pe gbogbo olorun ba subhanahu wa ta'ala oni fankihu ma taba lakum min an-nisa e fe to ba wi ni obirin ni iru yen sin ti won se zina na ni oloruko meji ti won se aki ibere to tun wole sheikh alhamdulillah gege bi ipo yin ni ile yoruba gbogbo an to kwero lo se hajj ile yoruba parapata eyin ni won yo keje asoju won olori won ile yoruba ki le n ri si oro awon eyan gbowo won kan yen lo se hajj won ko yen sinu otutu won se gbogbo ki le n ri se si debi to fi je pe ah
1: Alhamdulillah wa salatu wa salam. E se mo dupe fun bere te bere. Lara kan ti a nse ni wipe te ba wo nisin lori social media. E kan dede se ba e ba won eyan lori sirisi. E awa na ki o lo maka o. Awa na ki o lo maka o. To operator ni wa o. O ti wa po de bi pe awa wo pe ah o ni di amojuto.
4: Na.
1: Amojuto to ni di lara ta kokon se ni gbese lowo lowo bayi ni pe awa na ti wa da information sita. Lori gbogbo awon radio ni television ni e ma polongo wi pe omo egbe to ba je omo egbe Association for Hajj and Umrah Operators of Nigeria ninu paper lojo bayi a te uruko gbogbo won jade contact won address won eri nbe ibi to je secretariat wa eni keni te ba pe pe eleyi o ta ba ti ni a mo ri o e ma gba be eni to ba ti pe o mo egbe wa ri to ba se nti o da awon eyan ma wa n fejo sun won wa so fun wa pe to lagboja bayi asanwo fun bayi lo se fun a ni oya lo dawo e pada fun laarin ra wa ti nkan ba sele won a so pe oya lagboja o sa ida fun lagboja ani lajina to njoko lori iru be igbimo kan to njoko lori be pe oya lagboja bayi ati temedo bayi te jo je to operator ten kilo lo moka iwo sa ida fun keji oya yanju e so laarin ta nse ni lati regulate e wi pe gbogbo eyan ti o ba je en to fe sise yi o bodo je nta mo to kun wa ndie tawon yan le pe pe abesan wo fun lagboja esan wo fun ko si foya fun yin
4: ni odo yin ka to tun gba ipe ni Alkubro International Mass Services Limited ba shin soro lo bayi kini mo ra haji tede le lori bayi
1: alhamdulillah ba ti soro yi awon eyan ti gba form opolopo ti foruko le won ti sanwo
4: awon
1: ti sanwo
4: siwaju mutula
1: Allahu akbar
4: yeri ko lo npe siwaju ki se pe Olorun pe siwaju
1: odun taraja de apade lodun ra fi
4: Allahu akbar gariya aja gariya Olorun siwaju mutula baba tu wa pade e ni aja
1: Allahu akbar
4: Allahu akbar
1: ipepe yan ipepe oba to da wa ni
4: Allahu akbar
1: isha wa la pe won en to ba leke ola ba si ti pe ko si emeji yo down na ni
4: so gbogbo
1: ti down tele
4: so gbogbo ata nla la pe se ajaji e ro akan la ni olo
1: se la ni to ba da si ku pipe wa daun to yi ko se ri niyan
7: no matter the amount
1: iye ki e to le wo je so awon to ba leke o lati kadara won won tin seto won tin sanwo won tin gba form ile ti kun tori pe asiko ta ni o to nkan ko da national education commission na ti gbon ti gbe eto jade to tin polongo e fa awon eyan so anfani si wa fun gbogbo eni keni to ba se fe lo lati kan si wa
4: ni office yin to wa ni
1: Sweet B3 Amoni Shopping Complex Orelope Bus Stop Egbeda ni Ilu Eko bi be ni office wa wa
4: number baba wa ti e ma pe a tun so fin pele pele en ti e ba ti e ti wa bo number te ba ti pe ni e ti pe won na yen
1: inshallah
4: a tun so pele pele e je ka gba pe yekan inshallah now
7: ayin radio yin sile wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
8: e bo me abilo ko adere kai ni a ti so pe adaju e
7: now
1: alhamdulillah nitori pe irun jama imamu la ntele nigba to ti dide do ta ti so subhanallah ti o ti gbo yen a tele eh tori pe ona ti awon afa agbe sipo awon apa ka afa ni ale tele a tele de lo dide duro o ti kirun tan laka merin ti pe abi a ron kan ni ale tele kajo ki to ba salama ka se baadi awon kan ni a joko a ma duode ti o fi wa ki tori mo ro kon so pe boya ara ka keta lo be gbe ni mo pe o ti kirun tan but awon kan so pe ale joko a joko ta duode to ba wa ki to ba de to ki ara ka kan yen tan to salama awon na a salama pelu e Allahu a'lam
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf,
1: Sherry, in Tobali, allow Batty Funya, could it be a lawyer? Until Batty Funya, could it be? What is so quick? What had you debate? Liman is Tata. You are showing the cow. She was a cat one bed. And you have a lag as a cat now. She asked her over billion and just a cat. Could it be? Eh, why did you have you are daddy? I want to check one bed to shake me. Yell, she. You see, Balada, I push a hatch. Islam will run, who go, go, go, take a bow and Islam, man, buy a dog bar. Man, buy a dog bar. So, we should follow all our kids, she puts a shack, my little phone, I want to low, or have it tabuku, I want you near her out. He can't, you know, I want Tia fish, she hatch, then a lag barre, he can't, you know, any Kaluwa. Ikanu eni kaluwa ko da awon eyan wa ti won lowo to ba like olasero de bi bi pe won a ma ran won lo iyan na nko
9: e je ka sare duke lon ka to run pa de so ajo
10: Kárìnrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ Hajj kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpin ẹ̀sìn Islam. Tá a bá fẹ́ wá rìnrìn àjò náà, ó dára tá a bá ilé-iṣẹ́ tó mójútu rẹ̀ rìnrìn àjò ọ̀hún tí ò sì ní tako Kitabu wa Sunna. Ilé-iṣẹ́ Al-Kubra International Services Limited ṣe ti Umura Ramadan ni àti gbogbo oṣù lóhùn tó kù ìrọ̀rùn ló bá dé lọ́dọ̀ tiwọn. Àwọn àfáà tó mójútu ìrìn àjò Hajj àti Umura wọ́n ti wà ń kalẹ̀ ìdálẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè kíka Al-Qur'an.

0: di 2027 e tara sasa ke wa gba form ni kia kia o tori pe o ntan lo o akoko ti ijoba Saudi Arabia fu wa pere nti ni o eri ma je mi ni suwo e le bere nipa ile ise wa lowo awon to ti ba wa rin ajo se umura ati hajj o todo ni o so nipa wa e ko si ile ise Alukubro International Services Limited ni number B3 Amori Shopping Complex ore lope bus stop egbeda ni pe leko fun alaye lekun rere e pe Alukubro International Services Limited sorry 0803-501-6171 tabi 081-796-35353 Alukubro International Services Limited awon lagba lo
1: alhamdulillah rabbil alamin e se ti e se tun wa pelu wa naam ibere kan ku eyo kan le lori pe ni solatu juma boya opo gba lo ma je pa awon eyan ma nlo duro si waju imam ademani pe en to ba ti lo duro si waju imam ko ni sola so kini
2: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah imam je en ti anabi sallallahu alaihi wasallam imam ju'ila al imam li utama bihi ashe imam len to je pe oni amatele na atele imam ni wa zakabara fakabiru ti imam ba se allah pe kai no shi ti imam o ba ti se kan ale se en to wa lo duro si waju imam ohun to n se to ba ye pe o mo do sibe yen ni pe aye wa leyin imam boya to dupo wa pe de o kan sa se olorun pe wa sa da pe ko ni run la sala ta la ko ni we ni be o ni run amon gba to ye pe awo waju eyin egbe imam gbogbo e o ti kun fofofofo ibi ta ma ri duro si nikan o na ni waju imam yen ko sa burun be teyan ba do sibe o ti di laluri ti ba npe laluri yen ni afasi ni adoratu tubihul mazarat laluri ni ti o ba to ma je ko to ko to ka do siwaji imam gbogbo mo se rase pa ye wa legbe imam egbe wa alafia egbe otun ati egbe alafia ateyin to wa do siwaji gbogbo to ni won waji yen won ni run allah aalam so gege bi ba se dan ibere lekan igbagbo ni pe eni ti o ba n ba mamu kirun merin ni bi apere to ba ti pe merin teyin ba ti mo ko ti pe merin eyin ma dide mo Sheikh Mansur Albani rahimahullah ni fi sifatu salatu nabi gba ti ya fan se don ton wa se sharu e ninu alqalbul mubin afa ton se alqalbul mubin ton wa se sharu wa gbe oro Sheikh Albani wa pe baba so pe inti eniyan ma se yen pe o ti mo pe lakati pe merin o wa dide boyo fitiju karun ni o abo fi apon le se imam pe ara ya pa imam ni o wa tele to si mo pe le karun lo nki iru eni be la salata la ko ni o to mo be ni o mo mo ki ma
3: to je ma mu
2: to je ma mu to mo mo ki ma un pe imam o fitiju karun pe e ma je ka fi imam le imam se ma loki awa joko je ka tele imam pe ame ti o ba mo
3: na
2: e wo bi imam dide mi na kan dide ni o iru eni be afun ya uzur excuse pe ko mo ni in to se yen de ni la haraja fi ko si
1: tabu be Allah khairan e je ka pe number won a ni le gba pe mo e je pe number stars wa ko te pe amadagbe
2: naam
1: number ta won yen le pe yin si
4: 08035016171
2: haji ni o en to ba fe lo haji de ma pe pe baba e ran mi lo si haji baba mi na fe se haji sponsor mi lo si now dem awon to fe se 30 mo 30 so tele tele ko inshallah
1: je ba o ti
4: de kan si 08035016171
1: then te ba ipe shake na ma lanfani lati kan si won 08028483735 08028483735 Islam Media Communication 10 10 84 3290 10 10 84 3290 Islam Media Communication Zeni Bank account ni Adolo Oba la ko ti omo ko eni kankan wa lo titi di igba miran
2: ta ko afa baba adi ka Sheikh Kamil Ajibuti jazakumullahu khairan aba ki Dr. Lati di ola liki ba salama si Dr. Kamal ki
4: Dr. Buki yo e ku dire asiko yo
5: Allah Allah
0: ìrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ ajì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpin ẹ̀sìn islam tá a bá fẹ́ wá rìnrìn àjò náà ó dára tá a bá iléeṣẹ́ tó mójútu rẹ̀ rìnrìn àjò ọ̀hún tí ò sì ní tako kitabu wa sunna iléeṣẹ́ al-kubra international services limited ṣe ti umura ramadan ni àti gbogbo oṣù lóhùn tó kù ìrọ̀rùn ló bá dé lọ́dọ̀ tiwọn àwọn àfáà tó mójútu ìrìn àjò ajì àti umura wọn ti wà ń kalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè kíka alukurani

waraka waraka ni won roko waraka waraka la nra da ledida ledida la nra gugu ide to ba doke tun asi dokan adupe lowo olorun ba tun mu adokan lori eto rere ti wa laaro tun le ni tin se ojo keedogun osu kejo odun 2026 lagba olorun ba ire owo ire omo ire aku ba le oro yo wole sode oni kaluku wa o e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore ganiya atomo belaya shiru ni ke fa pere te ma ba wa kalo

0: ipakola mi eyin ka to dayangan senu
1: baba onire
0: abi afon won yo rire meji lojo
1: wa ti ye gbo ni o ya laju e wa foju e
0: awon to rire meji nla npe lowo rin meji
1: wa fowo e kore
0: ejide la bagbe ejide la baluko ejide la bodidere mufe atemi ateyin atawon atohun gbogbo apata a rire meji o ire owo yo sowo wa ire iku pari wa yo sowo wa ire omo sowo wa gbogbo re tawon apata yo te wa lowo e ko jun olode itujo laleko mo tudi abere gbolohun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti banija tun ti gbojude eni koja apa keke ma ti oru lenu abi ni toni ma toni koja fi ma jatle fun ide won agbalagba nje mo de yan mirin yan mirin le mirin mo de wa wa ile aparu mo de gbegba ti gba ile awon awo mo de mi ti di olopolopo ide lona fun ayin de omo ba sale sale bi en kan bora igoro ngere ko ata lai jakuja mo lode le lagboro kokun rogo ijakuja lo tun mo biro nuroko idikudi lo tun re baki baki baba oni pakiti nse beru ku wole nse we nse bi rin jakwa lele baba le mu anle olatuju be leyin be lo mo fa ko la raje kan nuku na atona golo na rin ku edu ko je la fi dagbere fe lo asu lo de po daro ore tere yin won ti ni mo gbeleta ile jiro re gba ama binu ba ko ni ore gbo odun adupe pe te ngbadun we po ejo odun lo e te ran wa lo we po ejo odun lo e te ti wa le ye po ejo odun lo e te ba gbe olorun ba ga po ejo odun lo e te wa ngbori fun olorun ba pe eto yin se lori nse lanfani e po ejo odun lo awa ni ma dupe ti wa lodo olorun bi awa ma dupe ti wa o idi ni pe adagbere lori eto lose to koja olorun si fun wa nanfani ati ore fe lati pada sori eto olorun be se o a tun lanfani ni lati ma mi ah olorun e se o awa tun lanfani ati ma foju wa re olorun ba e se o eti nko a tun fi ngboro ko sonu oluwa e se o a tun wa lanfani pe keto e tun le tesi waju tori pe ba ba ni ka wo egbere mu ko wo ta fi seto yi o se se ka ti sa lo sugbon olorun o pe a sa lo olorun keto yi ma tesi waju olorun adupe o olorun adupe mi lo a fe ka mi lo a fe sonu ore tolorun ba nse fun wa lori eto yi awa yin olorun wa logo oba to lagbara lori ohun gbogbo ba ti mo wo to ti mo wo si mo ri pe olorun yi kan na lo wa ni ibere lati ti ko se tori pe o n lo se da orun aye olorun si wa se da orun aye na lo ti da gbogbo to wa nu aye patapata gbogbo nkan to wa nu aye pata won olorun ba lo lase lori e to ba wo olorun ba na ni ma se ni won se ni olorun ba lo ba ta rewe lara okun lo ba ta rewe lara so lo ba to dan lekun ari se kondu kondu awon to je pe won gbianju lati pe to won fe se wa ni bi olorun ba lo da won lerun ko ari se kondu kondu ti o ri bi se si wa abe ro ke ba en se wa leni enikankan oro bi si ni abe ro ke ba se deni opolopo ro o fe ke deni abe ro ke ba se lanfani ati ma je opolopo ro o fe ke ma je e ro ke ba se mu opolopo o fe ke ma mu ni won ti gbianju ti won ti le pa sugbon olorun oba o gba fun won aye gba fun olorun la gbodo ma gborin fun olorun tori pe na lo ba ta rewe lara okun lo ba ta rewe lara samba tun le lande ko ari se kondu kondu olorun ba wa dupe ti wa o oba lanu oba leni oba titi aye olorun ojo elije olorun ojo elise olorun ojo gbogbo awon wali to ti koja lo olorun ojo gbogbo awon wali olorun to ti koja lo olorun ojo gbogbo awon afara bandira bandira to koja lo olorun awon agba wu to ti koja lo ati awon to be laye ode oni adupe ti wa o olorun ojo elija gbope wa o

0: agbar olorun po to be ge
1: beni
0: to je pe nigbati abari ti ojo ojo asiro
1: aro
0: nigbati ojo ba wa ro borun ba tin ran lati bi odun kan tojo kan ba ro bayi a je pe ojo ko soju ati pori gugu oda
1: beni
0: ele titi ndabo kabiyesi le dumari agbar olorun ba un po de bi pe eni ti aye ti so pe ko le mo mo ti won ni won ti gbe nu ile omo re kuro Olorun ba wa fi
1: siwa lo.
0: Olorun ba a wa da omo sinu nto. Agboro Olorun ba un po de bi pe eni aye ti ro pe ko le ni lari ara Olorun ba si gbe dide.
1: A tun gbe dide.
0: Olorun ba si wa gbe alagbara ku lori pa a fi talaka fi sori ite. Agboro Olorun po de bi pe a se yo wo ni.
1: Beni.
0: Eni ti e ti ro pe lati kekere loju re ti fo ti o le ran Olorun ba ti la loju.
1: Beni.
0: Agboro Olorun ba un po de bi pe eni ti e ti we pe eleyi o le soro mo tori pe ahon re ti lo Olorun ba si tu okun ahon re.
1: Tu okun ahon
0: e. Kon ton asi ma soro. Ka biyesi le dumari. Olorun si agbara re po. Ti agbara re o ni pekun, ti agbara re o lopin. Olorun ba ti n se yi to wu oba lara ti n dara to wu ni popo wu. Fawon eyan to wu lawon asiko to wu. Ka biyesi le dumari. Olorun alara dupe
1: o.
0: Oba to fi awa na dara ire tori pe ara ire Olorun ba fi wa dola fi lanfani ati ma mi ta tun mi leni ta tun wa lanfani ati ma fon lori ategun ti aye si n gbohun wa to si n dumo won
1: aleti
0: Olorun ba dupe Olorun ba lara Olorun ba so fi awon eyan ma je eyan teke wa ti won ran wa lowo ti won ti wa le ti o je ke eto yi ko sakro lori ategun ti o je ka wa gan fun ra ka fese fe pe to wa le se to mo tori owo ta nsan adupe o Olorun ba ti n fi wa dara adupe o pe ki ara wa Olorun ni ko ma jo awon eyan loju ti won si n kowo ti won fi ran wa lowo adupe o
1: adupe
0: lodo Olorun ba yi to je fi awon baba wa laje otun bade wale so bana kewa
1: ti
0: o je pe won ni anise loju emi awon eto yi ko ni dime adupe lodo Olorun baba lagbara Olorun baba e ma mo wo nu owo
1: ni
0: eyin odo wo ni dayin e ni deni ana lagbara Olorun baba e ni deni pati you know si ni tan owo yin e ola e ma lo la ko ola ni tori pe won ni animo ani baba ina ni pe gbin ma daso ti e animo animo na laso alubosa lagbara Olorun baba e ma ni owo mo owo e ma ni owo mo owo e ma ni ola mo ola ni
1: bo
0: ti wa o ki owo ati olayin atolayin po to ta omo yo tuju be lo la se igba dupe po lowo yin
1: o
2: awala saba na wale omo balogun o oko bola nle bebi o
0: ready mo re baba oyin da o ina ni to we la se igba e tubo pe fun alagbara olorun ba adupe o lo wa ba wa oloye oye enu ga olusegun baba tunde gbugbo aye mo won si aride
1: mako
0: awon ore won ti won jo se yi da won ma pe won ni segun lawyer won si ni keke segun lawyer se wa ri gbogbo an ton je se ma ku won ni gbori e
1: gba
0: pa e gbese gbogbo je e
1: wo ka de se
0: ba je owo baba dami baba yi gbogbo osese nu fun kaadi pe o pe ni ba ti pe to ba ko ni to ba te wa lorun oni ka ma fun kaadi pe tori pe won mo riri orin daada won ni orin orun lati ko
1: be ni o
0: gbogbo sosu won tun ma ran wa lowo lori eto yi pe ani se eto yi ogbodo ku e ni ku lai lai wa
1: ma ko
0: lagbara Olorun ba ire oni ku lo de yin ngba te ti e ko ri
1: ibe
0: lo fidi re mule fun mi oni bo se fe ire
1: be
0: ni re ma ba
1: be ni
0: bi o se ko ira ibi ma jina
1: si
0: e yi fe re e fe bi ibi o ma yo ma jina se pa pata ni ire o ma wa woto yin ni gbogba arupe po lowo yin e ku aduro ti wa baba wa enji Peter to yan motosho
1: small body big engine
0: ah baba ko ni baje fun yin lale ko ni fe baje fun yin
1: amen
0: aso alale wa aso alale ro inu yin mo okan yin mo la wa se ma npe ni abinu fufun bi e ma bi salekun bi takada
1: be ni o
0: e ti ma woso fufun ewo fufun bata fun fila fufun o ma re oni depo sa alaye
1: amen
0: lagbara Olorun ba un to ma be ni bi pataki ko aya ba na ni pe bawo la se fe ran eni lowo bawo le ni yo se ni ni wahala wahala oni je tin lai lai o
1: amen
0: lagbara Olorun ma de fun ni bo ni gbo te ba ti ni lo Olorun Olorun ma de fun yin
1: amen
0: ba n gbo bata funfun ewo funfun o sokoto funfun fila funfun gbo ino ni to we lagbara Olorun ba omo tosho n be lode ero le ba wa o omo tosho n be lode
1: ero le ba wa o
0: ero ti e gbodo ba yan ti e ba ti ni alagba Peter to yan omo tosho le yin se lori oti yan le we mo so fi pe fokan bale
1: wa
0: wo ri e fokan bale e go e fokan bale an se lo lori lagbara Olorun ba ko ni baje fun
1: yan
0: lagbara Olorun ko ni tan di yin o ito to te ri won ti ni ki tan di akere ko ni tan di yin owo ni tan lowo yin Olorun ni tan lara yin iye ni gbe ayin lagbara Olorun ba e ma mo se o ah alagba Peter to yan moto sho small body baba niyan adupe po lowo yin igba ti won so ti igba ti won ko lo moto won so yen fun won so yen fun o de won so fun won igba ti won gba moto yen won gba si wa o wa nbe o lati jo pe iyanju o si mo so fun won sha ba yen gba enu o si nle
1: okay
0: gba enu o si nle o ti gba Benz automatic won ti gbe won ti ko won ti baje o o si wa nbe la ijo iwa ro to se baba eh you know ni to wo yin la se mari ngba ti we ah ki lo se moto awon yin bo to ma se moto ah oyin bo ke eh je ka ma fi
1: ka ma do
0: eh je ka dogbo awon ti le nile ka ma dogbo esi ah oyin bo you know ni to we tori pe irun won ma du si nkan to da won de ma nfe nkan to da eh mo ran ti igba ti a lo ba won lalejo ni abeokuta hotel ton gba lo gan ah baba ko ni to fin lagbara Olorun ba e ma mo sha dupe polowo yin o amo riri yin Olorun ni pin pa e seun lopolopo Alhaji Prince Ronique Johnson binti laye ko so inu mi dun pe e tin gbo wa dada bayi adupe lodo Olorun adupe lowo yin o adupe lowo yin eh gugu n to Olorun ti ba yanju ko ni ku seyin mo Olorun ba sise wa la se pe binti laye construction mo ti e ba pe seyin fun binti laye e la so idi ni pe won solo to po won ni imo to po won je eyan Olorun idinun ta yen fin ko won ni binti laye won mu ile aye won mu jabute ni Olorun se wa pelu won Olorun ni fin sile o Olorun ni para leyin yin o e ku aduro ti wa Olorun ba wa duro ti yin ah won feran wa po won se fi han Olorun ba loje na ni fe yin ju be se feran wa lo adupe po lowo yin o e ku aduro ti wa Evangelist Bola Odu Bola aka Bola Odu baba olomi ofe ni gbere gbe adupe lowo yin o ko se gba kan ti won ma gbo won wa lo radio ti won ni jepi o mu laarin won to ti se jepi wo gbadun yin o lagbara Olorun ba ai ni le gbadun omo Olorun ba o ni je osele sin yin ona kona lo mo rayo fi le gbadun eni eni titi re ba di ko ni gbo wa mo eni to ba kuko ni gbo wa mo nu eni ti
1: oju e ba fonko
0: so mo pe eni eni ti a ba ni agbojo ti ntapa to njo to ntapa oro so fi e die ku Olorun to hun sugbon ti inu eyan badun ati gbo riri ogan wahala ni ibanuje oni bayin lagbara Olorun ba e ma mo se lagbara Olorun ba e ni sise lagbara Olorun ba iwa lo so aju le ma ni le mi se yin eyin ti Olorun si so po nbo yin o ma teyin lo wo ma teyin lo ba tun lo lai pe lai jun lagbara Olorun ba bo se ma je niyan Olorun ti lu lo nte o si ri be o si ni ye pada la se mari adupe lowo yin o gugu eyan lati le ma patapata e se e ku aduro ti wa e ngba ta kuro ni ta fi be te fi gbo wa te be bo wa na sibese e fi basile o tumo se pe aduro tin lojo isoro ni gbo yin Olorun ni para leyin yin gbo isoro te ba ni pata Olorun ba ba yin ju e o adupe polo ogun yen se o e ku aduro ti wa ire ni ti wa na kure won de fe na la si wa na isu dot na radio festival po to ni ye gbo lori ategun

0: pe momo ye ti mo nso igba to ya ti kadara tun gbe mi kuro ma foruku lo si kotun ti mo tun gbe odo egbon mi nbe ni kotun momo ye ti mo nso igba temi atore mi na to wa pade akota to wa lo gbale oni iye ti a nso titi mo fi kuro nle ninu ile yen temi na fi lo da ile gba iye mo na la si san eni ta de nso wo fun landlord gogoni koda ko ni wa lara sugbon iyale lo je lasiko yi ki lo de ogun le ipo o
1: po
0: wahala le ipo o ijoba de wo pe apoye ko ri be ki awon ara ilu eko kon ma gbe gbadun lo da won wa se ofin toro mo ti baba onile iya onile to pe ni tenancy law Lagos state tenancy law iyen ni pe oro pe agbale agbale o gbo ofin toro mo won se sugbon sibe sibe ofin ko sise mo wo pe ki la le se won ni ilu ti o sofin le se o si ilu ti ofin ba ti wa ni ba fo paida ofin loju ofin a se pa won lo re bi a be ni ki la fe se lo oro mo ni ki n gbe agbejoro wa pe awon na sa mo ofin yi abi aware mo ofin yi kankan ju pe ofin ta mo ju pe n ta ise ta lo ko nipa ka soro ofin to de wa bi ta le soro si ati ta le soro si n ta mo ni to ye ka so ti not to be broadcast ati gbogbo ati media law ta se awon ta mo niye sugbon ofin to je mo ti ilu yi awon agbejoro won le ba wa la ti won la han wa
1: won le la la wa loyan le
0: lo e je ma ki agbejoro wa pe e ma ka ro sa o
1: e ka ro sa
0: e ba gbo nsoke da e ba n gbe ero agbo nse fun agbejoro ah si n court radio la ele e ba mi daruko yin fun awon ara ile
1: oruko mi ni Abdulwahab Olayinka Lawal
0: Abdulwahab Olayinka Lawal esquire bi
1: ben
0: lati e ba mi daruko chamber yin
1: mo n sise ni Idowu A Kokumo & Co.
0: Idowu A Kokumo & Co. Brother idi ti mo se ni ke wa ba wa lejo ni pe e wa la wa loye e no abi e no sa wa leko e de gbogbo e se nlo lori oro iya onile baba onile baba de ibomi ta ba so pe won ba so pe ile yi iye bayi no e to n dun meju ni pe awon ti won je alarinna laarin baba onile ati je onile to ba fe gbele fun ni owo ti won gba gan o fe du ti owo onile lo won le so pe ile yi o tori pe yara kan yara yara adagbe kan ni iye ti won gbe kale lodun o ni 500 naira 500,000 naira is where won a so pe sugbon e san owo damages e san owo agents kini kan won a sa ka gbogbo iyan gan ti wa ju 500,000 naira to je owo le o ti ju be lo agbejoro e ba wa salaye se ofin yen se ko se ati pe e salaye ofin yen gan fun wa
1: ni
0: e ba re se buraye wa e lu gbogbo epo e le so bi babi temi
1: e se gosa mo ma try that in mix
0: eh
1: ni Lagos state a ni ofin to regulate tenancy ni Eko wa yi and different ofin lo wa fun nkan kan to ba sele iti o wa very rampant fun wa bayi ta ri pe ti a ba fe gbale iye owo ile won o ti poju and most landlords ti a ni won ma so pe awon fe married person awon fe buy awon fe buy awon fe young person awon fe young person o de ma nje nkan to pe o ma wa very surprising lati wo pe de ba so pe e fe ni to nse ise buy to nse buy to se buy elo le ro pe o ma ma san nigbati eni efe married person efe kini teni ko wa san 10 million for house rent teni ko wa san kini ile mi gan te ba debe e ma ma wo pe kini o san owo yin fun bi ki toilet kere ki gbogbo ko yato iyen wa kon ni kon ni awon agent na bi for example ti mo tell mu wa ta ba wo agbegbe awon student areas bi kan ni ona lasu ni ojo kawo ta wa keko wa eri to ma pe ile o le pe ni 350,000 wa pe agency a pe ni 200,000 wa pe commission ni 200,000 owo ti awon agent n gba ni egbegbe o ti poju
0: owo
1: le gan lo o de ni everybody lara ni on ni gbogbo ara lori odo oro awon agent wa ani ninu Lagos state ni oni organization kan to nje Lasrera Lagos state real estate real estate regulatory authorities awon ni won je bi amofin fun gbogbo kini yen ninu ofin won then ni awon agent wo le gbaju 10% ti lo
0: ni awon ti
1: awon agent
0: to be ni abe agbegbe
1: yen ni awon agent that ton se middleman to wa la yin la lo wo le gbaju 10% ti lo ati ma ri igba mi te ba ri ile 350,000 ko ye ko agent gbaju 35,000 lo wa wa mu even in me ama gbo caution fee bi o de se je o wo pe nkan le baje ninu ile yen pe o ma fi
0: to
1: se ni damages be ni sugbon te ba ri pe awon tenant kuro le won o kin da caution fee
0: pada
1: o kin da pada
0: like damage
1: like if any damage ninu ile ki wa pupo nu e ni o sele a ma tun wa ri landlord mi to most awon eyan ma so pe awon o fe gbe ile ti landlord wa nigba ti landlord ti fi owo le po o su gbe be o gba le landlord tun ma da won lamu ninu ile
0: ma su mato
1: exactly a ma da won lamu ninu ile pupo awon eyan ma lawon o fe landlord eh ile ti caretaker I mean ma so pe se ti caretaker ba ngbe ninu ile yen nigba won le gbe be nitori pe wahala ti wa npo ju wala ma po ju emi ti landlord ba nbo bayi elomi ma gba apa mi lo
0: beja lo ja pa
1: gbogbo kini ide wa bi agreement ma wa to ma sign gbogbo agreement e ma ri landlord mi nitori pe eyan ti de by 9 o'clock ni ale o ma tilekun pa npe ko gbodo wole ko gbodo wole ninu tenancy lo o de ni a ma pe ni covenant covenant ko ti mo so fe ko ti covenant of the tenant and covenant of the landlord awon ko ti a expect pe o ye ki on ni right lati se ngba ti e ba gba e ba fun yan nile te ba so pe ko ni right lati wonu ile at any time to ba hun ko n se yin
0: ni pe ti baba onle ba ngbele gan ko ni eto lati so pe ayalegbe o gbodo ni agbo kan to gbodo wole
1: ko ni eto to ba ti so ni to ba ti jo ni agreement to ti jo ni agreement ti ko ba ayalegbe mi ibi to tin bo bi eni to n gbe ni vi to n lo si ayobo e le expect pe ko dele nigba mi ni 9 o'clock eni to kuro le ni to kuro ni bi se ni 5
0: tin gbe gberi gbe n korodu
1: be yin sa e le expect pe ko dele ni gbogbo time yen ta ba a mo pe igba mi tori security ati everything bo iyen ise awon amofin ni odo awa na fura wa agbodo try lati wa security conscious bo ka wa ni pe nitori pe afẹ any wahala ka wa ni pe ki eni to gbale ko ma wa
0: o ma le wole agbejoro wa te ba so wi pe landlord o ni eto ati ase lati so pe gbedeke asiko bayi o na ni ayale gbodo gbe wole awon estate to wi pe won ma so pe eni keni o gbodo wonu estate awon lati leyin ago mejo alenko ki la fe so siyan se en na so fin
1: to ma so pe eni keni lodo temi mo believe pe rule yen fa won ti won gbe nu estate yen
0: fa won ti o ba gbe nu estate
1: be ni
0: eni to ba gbe nu estate
1: to
0: e
1: ko si se ni bi to o si se ni bi to jina to ba ti de so fa pe inu estate yen ni le wa e ti verify pe eni yin ni
0: ki lo fin so nipa re
1: nipa
0: ru nkan be nipa pe awon ajo ti won je abo le yo le won ni estate nsin won a so pe eni to ba ti n koja ago bi mewa ko gbodo wo estate mo ki lo fin so
1: okay Sherry lara kin so pe lara awon nkan to wa ninu reason ti okay ni pe bawo ni mo se ma so mo fe try lati fi yoba ati english yes ni okay so pe right ti everybody ni generally and right to liberty freedom so inu le mi niyan te wa ko pe mo agbodo wole by this time se ko se pe e tin deny mi ni right yen ni o wa ninu constitution wa freedom of right to liberty right to life right to liberty gbogbo e wa nibe te ba so pe ki ma wole ni asiko kan nibi ti ile mi wa and deny wa ara wa ni gbogbo right wa yen ni ta ba so pe nitori security idabobo ara wa a le so pe eni ti o e ma ri o ma ko pe okada gbodo wole si asiko bayi ẹwà lè sọ pé ẹni tó ní ilé nínú ibẹ̀ yẹn tí ẹ lè verify kẹ wá ní kó má wọlé nítorí pé wá ní ago méjìlá òru ìyẹn ò bọ́ sí
0: ẹran sá ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá torí èyí tó ń dùn méjì nìyẹn owo ole ti poju ta ba de wo owo ole to po yi ke bi a se ma so ni bere ki se owo ole gangan fun ra sugbon agreement commission damages ini ko kidi ko o no ti poju o de lo be ta ba wa di odo awon ta fe gba lo ta so pe ijoba so pe kini ko ofin so pe wa ni ka lo gba le ijoba ati ati ile e ka lo gba le ijoba ati o ka lo ile ti ofin se ka lo gba ki le fe so si yen ki de tun ni ofin so nipa ru awon ton so fe fun wa se a le gbe won lo si ejo
1: ah emo ke eni to ni ile e o lo ni ile e ko to ba fe se amo
0: en to le leru
1: bi mo se so lori pe angba agency commission nkan ta ma gba agreement wa te pe iyen tenancy agreement because ti tenant ati landlord ti o ba fe gbale onjo ni agreement kan ni adehun laarin ara won ni reason ti office tenancy agreement niyan o de ti wa professional something ni ati agency fee 10% o wa ninu Lagos State Real Estate Law.
0: Iyen ni pe ti enikan ba fe gba le nsin gbogbo owo ti won gboro gba leyin owo ole ko gboro ju ida mewa re lo
1: ida mewa fun agency
0: ida mewa fun agency ida mewa fun
1: fun agreement na ida mewa ni
0: kini se landlord ti o gbowo ole se ko tun ni owo agreement to je ma gba
1: landlord ti o gbowo ole iko to wa ni bi be ni pe eni ti o ba o ma wa advice ni pe ke ko sile ni black and white and any ti o ba contact lawyer lo ni right lati
0: gba
1: owo lati san owo yen fun lawyer yen
0: lawyer lo ma gba agreement
1: lawyer lo ma gba owo yen
0: ki se landlord
1: ko se landlord
0: ki le to je pe opopolopo landlord te ba fe gba ni to ba ye pe ngo friend lo fe gbowo lo fe gbe lele fun yi ti se pe agent wa nbe o yo leyin gba to ba gbowo le to ba sun gba agreement
1: o ma san fun lawyer o ma ba won ko ma so fun lawyer
0: lawyer no ma npada so fun
1: lawyer lo ma so fun
0: to ba je pe agent a tun asanwo agent na lo to sugbon ko goro ju ida mewa lo
1: ida mewa
0: ni yen ni pe ta ba gba ile oni 500,000 nsin ida mewa re 50,000 a san fun
1: agent
0: a tun san ida mewa mi na a san fun landlord
1: ben
0: owo ile un ti kuro ni 500,000 to 600,000 yen
1: ko se iye peju ki a san
0: damages
1: ko te damages are le san awon caution fee but iyen o je
0: iko pe caution fee na se landlord ni o gba ni lawyer landlord ni o gba ni abi agent
1: nko to sele nipa yen ni pe landlord le gba but ti landlord ba ti gba receipt ti landlord ma fun tenant o gboro yato si receipt owo ile kan 500,000 fun caution fee 500,000 deni o gboro je o ma call receipt 100,000 loto nitori pe o gbodo ma se account 100,000 yen fun tenant every 6 months o gbodo le se account
0: pe iyen si wa nle o
1: beni pe koya exactly
0: so ti nkan wa baje nsin 100,000 yen lo ba to je ti caution fi yen lo ma fi tun se
1: ti ko to ba baje to je pe
0: ti nkan ba baje ti olohun ba se ti tenant yen ko lo sile ti yen ko se won ma da owo yen pada
1: by law o ye ko da pada
0: nipa ofin
1: beni
0: oye ti won na na lo lo wan na ti da owo yen pada
1: pupo nu won da pada
0: tori pe won tele ofin abi won ti ko je
1: pupo nu won da pada e ma ri elomi to ma bere lo won landlord o ti ni da won lu
0: agbojoro wa olayinka lawa ekun ni bi oro ti deduro nsin imoran o le fe fun awa ti a je ayalegbe nbi to oro deduro nsin to je pe oju mo opopolopo eyan lati ri ile gba pelu egbelemukowo ti o ngbele ori ile ile mi to je ile adagbe oni yara meji to npe ni self contained mo ri aburo mi ko eya ma se ile ti e ti won pe ni sitting room e ko gba share sitting room ko gba share bayi ko gba o dabi ka wole se mi bayi sin ko wa ge bayi oni sitting room yara na be o nse pe o n gbo mi lowo bayi iya na be pelu ngba to de eyan odun kan la lo ba so pe ko jade kilode ti o ba le jade o n fowo kun owo le ele ti to de to ba de so pe o n fe lo gba le mi agreement commission yen ti ko ja be ko ni ona ba ju pe ko fi kini nkan ta le se pelu ofin te ma to fi te gbe dani to le ba wa de kini iwale
1: akoko iko ti a gboro mo ni pe landlord wa o le koko le dede ko gbe wo le soke o gboro fun wa ni notice a gboro mo in advance
0: fun bi ojo mi lo
1: o man depend lori contract lori tenancy agreement ti wo ba ko ngba
0: no
1: o man depend
0: e lo ba pe nu agade o ti won ti ko to je gan so pe ti la lo ti ko sibe o e mo pe lopo gbe en ti n wa nkan ko si ti o le wa si en ti oju ile npon to wa sadede gbale oni wo iwe ti sa pe la lo ti so pe to to ba ti de eyin osu kan wo fowo ko owo ile o ko ni wo de be ti o fi gbale
1: ben
0: ehe to ba ye pe leyin osu kan lo so pe ma fi wo kun owo ile nko
1: ni awon local government wa ani ko ton pe ni citizen mediation center ti ru ko ba e ba waye a le lo sibe ka lo report landlord mi o ko gbe wo le lo soke
0: iyan wa
1: lai so tele lai fun mi ni notice and igba mi wa idi to fi ma so pe ko fun won ni notice awon elomi ma fun won ni 3 months ko ba le keni to ba fe kuro ko ba le prepare re pe mo fe kuro o de tun ma mo ki won negotiate pe ah landlord eyin te gbe si kini o ti poju e je ki nso yin bayi
0: ara be ni pe mo ta ma se ni pe a si wa asiko kan fun pe a ma wa lati ma wa la wa lo e tori pe kini un wo mi lara mo si un wa asiko ojo tin lo ah agbejo ro wa e tun pada wa o e pada wa e wa ba wa se alaye da tori pe iya nje opolopo eyan lori oro agbale agbale o ti su opolopo eyan baba de fe so to ba je gan so pe se bi ilu kan le ti wa pada si ilu yin ise ni ozi ni ilu wa ta wa so pe pada lo yi ibi la tin se class fe se ah sani so za be gota e ba mi so ero ba de soro yin fun awon eyan a o se kari eni to ma fe bere bere ti mi o ranti bere lowo yin e ba so ero ba de soro yin
1: 081 45 49 8134
0: le ko si
1: 081 45 49 8134
0: to agbejoro wa ti won je alejo wa leni o na ni e ti gburo won ti won ba wa soro lori isoro ile to n koju awa ayalegbe ni ilu Eko ati awon ofin to ro mo awon abayo n ta si le se to je pe a le bo lowo iru awon yi olorun ko le fun gugu wa olorun ko le ayo fun gugu wa to lo ba ko le fun wa ki se pe ka fi ni omo lakeji wa lara tori pe agidi se wo wo agidi se lo sugbon agidi o se kole eni olorun ba mi ba ni yo kole na ni odo le lori e to olorun ba ti kole fun yin eran ti awon to olorun o ko fun bo olorun ba pese omo fun yin eran ti awon ti won yagan bo olorun ba fun yin ni ayo ati dun eran ti awon to ronu o olorun ba kole ayo fun gbogbo
1: amen
0: le kan si e ba mi se ro ba ni so ro
1: 081 45 49 8134
0: 081 45 49 8134 Olayeka Omolawa Agbejoro wa mo ro pe ta wa pe ngba mi ejinje wa
1: Ben sir
0: e se me ku dide
1: se
0: so e ba ki gbogbo ile ise yin se adupe

0: ipa ko la mi seyin ka to da yan gan senu ade afawon yo re meji lojo awon to re meji nla pe lowo rin meji ejide la bagbe ejide la baluko ejide la bodi dere mufe ibe la kojo mo je tude o gani ato mo bire abashiru ashiru
1: pel
0: gbogbo eyin ti e je olurufi abalai patapata ta ba tin so nipa won to kudu abalai a ma ran ti baba wa laji otun badi wale so banu balogun wo di di so npe ah abala yi la won gbadun yi wa won fi sere be si ni oloye oye nu gbadu je baba tude awon na so pe ah oga tu yi o abi fe abalai gan tori pe baba mi ala wo ni won te wa ri baba wa engineer peter to yan motor shop small body big engine baba kunu abalai ju tori pe leyin ta ba seto tan won a tun pe wa ngba ta ba to ba ti pe ara wa ti bale tan won a tun pe wa a tun jo jiroro lori nkan ti baba so ni ojo un eh o je won je ka mo pe awon kodun abala won alaji prison ni ko ijo sin ti won won o jewo fun mi pe awon kodun abala sugbon won didi gba wa won fun wa lebu won fun an phone ka ma fi seto won se udaju daju won kodun abala ton ba to wa fe sadura fun bayi ifa na ni eyin ogbon nkan ti ifa so ni amun mo pa ona won ja si won kodun abala yi ni te evangelist bola odubola ti won bola odus awon ko ma pe jpo ah emi gba owo bi le le ri yo baba yo baba la yesere lagbara olohun ba eyin gbogbo wa pata ta ngbadun abala yi yo pinre fun wa
1: amen
0: yo si dare yo yo gbere ko wa tori pe ire o na ni ese fati ni nso o ni ipako la mi eyin ka to dayan gan senu ade afawon yo rire meji lojo awon to rire meji lojo nla npe lowo rin meji ejide la bagbe ejide la baluko ejide la budere mufe eni to da wori meji fa so pe o n pere meji fun ifa ni ire owo o n pe fun ton a je pe atemi ateyin ifa pere owo fun wa laaro yi a lo lowo ni nje be ko da ala bi o bere keni ifa ni o n si pere aya fun ton ire aya ti fa pe ti ifa ba so pe o n pere aya se mo pe aya la ni ta fi bimo won ni ero epo iro fa igba idi to di meji la do lomo e okunrin o le do omo bi be lo obirin o le do omo bi ta ba wa so ni pa ire aya atokunrin atobirin ni ile aya lo wa fun o tori pe ti abati ni aya lorde ti obirin ba si ni oko lorde to ba je oko gidi oko re aya re ni ti okunrin ba ni aya re lorde to ba je aya re aya gidi aya re ni ki se pe ka kan fe aya sha aya sha wa o aya re si wa aya re ni obi mo alalubarika fun yin aya re lo si je pe to ba wo de ire omo ba egbon ti fa so nbi o ni eyin ti fa so ni o n pe ire aya fun ifa ni ko ntan ko ni eyele meji ko ni iye agbe meji ko ni iye aluke meji ko ni ejilelogun ko rubo ki won ma se fa fun ifa ni o n pere meji fun ipe tori pe o n ton inu oponju lo wa sugbon to n ton to ba ti ni aya ki se aya na mo so lori eto ire o pe oto ni keyan fe aya oto ni keyan tun ni aya ti aya ba de ti aya ba wo de yan aya si korede tori pe igba didi meji ni ejeje ayo awonu ara won yato so mo omo ti o ba so pe igba didi meji lado lomo omo na tun pin sori serese o alubarika lo nje be omo ti won so alubarika lo nje be owo ade ola ade ola ade igbadun ade alafia wa iregun a ma wole to ni ire aya nu opolopo lo je pe n to so dede ran lai tori pe o fe aya ni sugbon aya yato saya ani fe aya buruku la se eh awon lo da ifa nitori pe iponju o ba ohun lo wa lo da ifa si won wa ka won ebo fun ewon pe awon pe fanero ko kosi lo le ko woruyan bi oni ti oni ku laimo gbogbo nkan ti won ka fun lo se awon rubo o nigba to rubo nigba ti won gbe ebo re debi ti won ni ko gbe si tan lo ba di pe aje ba bere si yale e mo sise buru aje mu lo ba lowo owo npo oba lobirin lo ba bere si ni jo lo nyo ni yan baba lawo la baba re na ma yin ifa ifa wa yin oba nu iwa yin oba te ni legele ifurisa peje lo ba so pe ah ase lo to ni pe ipa ko la mi eyin ka to da yan gese nu e na mo nkan tin je agbadu ni je be ta ba ti yin agbadu ta ba da so ba ta ba fe da senu a mi pa ko se ah uno so pe ipa ko la mi seyin ka to da yan gese nu ade afawon yo re meji lojo nje atemi atenyin atan wo pata a re meji lojo eni o ire owo yo ba wa gbe ire omo yo to wa lowo ire aya rere yo wo de wa la se idumare a si ma jo a ma o nti ifa ni kin je ise fun ile nu nka bo

0: adupe lọdọ ọlọrun ọba ba ṣe n tẹsiwaju lori eto orin ti wa laaro yi o
1: adupe
0: e ṣeun gbogbo ẹyin ti ẹ n fọkan ba wa n ṣo ba ṣe fẹ ma dagbere ni ori eto laaro yi ka ma ki baba wa alhaji wahab alade akosile igiwale ṣe monde fm ana ti wọn ti di ana bayi tori niwo yi ijẹjọ awọn si ni igiwale ṣe monde fm ṣugbọn lati ijẹtẹ ni wọn ti gba aburu wọn ti gbe iṣẹ le ẹni ti o tẹle wọn lọwọ iyan naa ni baba wa Gbenga Fatile a se se ladura pe ibi ti baba wa Alhaji Wahab Alade akosile ti won gbe ise na de alagba Gbenga Gbenga Fatile anu agbe si waju ju be lo lagbara Olorun ba Olorun aduro ti yin Olorun to ba Alhaji Wahab Alade akosile se ti won fi gbe eru dori eyin na egberun dori lagbara Olorun ba e ku aduro ti wa o Alhaji Wahab Alade akosile omo alason la amo riri yin gan
2: amo
0: Olorun baba wa dupe fun yin tori pe won ba asiko ti won lo ge bi gbe ile se bond fm ari owo won lara wa ko da ni ori eto yin na ari pa re
2: ari pa
0: ma fi mo ri han
2: e seun
0: Olorun ni pe yin pa Olorun ni pa leyin yin a lo le ni a pada lo esun bola shade mari 08098444710 0098444710 ele bi ba tun je olale kan soro tuji olale kan lo ko me the charismatic representative da gbe pe ayo ati alafia lati pade lo se tun bo lori eto re ni ti wa la shade mari ile o
2: ipade di ose tun bo lagba Olorun baga ni at belu ashu loruko temi
1: e be lo je tun de loruko mi o digba

0: alaji imorufo oluye ge adede yi en ki awon eyan lo ni won ni ka gbon tin sele ni oke lohun so kini karabirin se
1: eh baba nla wa ma so kankan won ni ale mo si mi jina in to so se
0: o
1: to kan orele o lagba lopo lopo sugbe gu to ba ti jade ti ku ni
0: na
1: ewo won si ni bi yan ba yole da won abenu mo yo ni se e ja soju opole
0: kawo
1: yan ba wa da si
0: ben ni jejo won bu won ba wa ja won la ti soju opola de so ba won so ati gbogbo eyin baba wa eyin aladua baba wa olu si oro na aki eh baba wa sibu na aki oni na ni ode yamboga
1: yamboga be
0: ya wa
1: eya to pe to wa salad o mo to mo kolo
0: o mo to mo kolo ti lo nte ba ri aso ti awo ben aso be na ni awo lowo lowo ba
1: ni so pe oko lowo odun meta ni oko to si ausu mefa
0: oko olorun ase sita
1: olo baba dede fun mo wa mo yamboga ologbe alaja mo reti ola belo si
0: belo belo ben
1: e wa la kole
0: I'm going to go to the house. A wa ni afin onija itija itutun ni abe okuta ni randa abasi obesere no wa plain joyen so jan fi ya ijoye egbo pepe egbo mo pon keyin o lo de ko tun ma so mi bo bi gbogbo de nti to be kaluku logbo pa so mefa mefa si bi da fi je
1: sibi wa ya sibi yato si sibi
0: won yato si sibi
1: aha won sibi to ba wo da da ti o le kan
0: sibi jo ye pe won ko oruko si won ko oruko en to nse nawo si abada fi je ngba ya won tun fu alabo tun fu alabo
1: won ti e lori ko olori ko mo fu eni nkan
0: be bi se agbe abara abi e bo pon jije adupe lodo olorun en ti e ba fe pe wa e pe wa sori number yi ti alaji o pe
1: 0813 237 7749 na ni joko
0: e gbo kini kani yi si
1: 0813 237 7749 ojo
0: eni ti o ti rogo o ti doko dele danimo so ake gbogbo awon ti wa ba ni se fun alaji akosile
1: lana
0: lato re deji deji wa na won promise wa gbogbo nkan ti so fun olorun ji o se se fun olorun ma je
1: akosile suru dara pupo inu bibi ada oni suru dara pupo inu bibi ada oni of course popo eyan leyin re ohun to wa ni suru dara pupo inu bibi adawo ni mo ri safe lana ju jade ni ta wa lojo opo e lo
0: e ni damu a ri pe o
1: baba baba
0: lanu
1: baba le samara ko ni
0: baba samara nu
2: ya
1: kupo
2: lati
1: je
2: baba ni mo Nigeria, Ben,
0: I'm going to go to the house. Alaji Akimu aje kin fi kiyin o pelu tin se Alaji eh lo ba tin mi So okay.
1: 0813 237

0: Yo to see me.
1: Anjanu
2: ben
1: alayin de fura re
2: na
1: ti tun jale kan jo nje ko papo a ki won ku popo sisin e toro mo ti isese to ti jo nisin e ma ni te ba ri e te ba wa ni lu ki odo ka go ko ru to lu ni ojo to si de
2: e ma wo jade o
1: anu ro yo jade o
2: so olowo
1: wa pelu wa
2: ya wa layo ni enzim bi atu ya wa tin bi atu ya layo akin eni sakasit ya wa olopo osun akin baba wa reverend reverend kayode awon ni koko ju wa
1: sa awon lolufo kodo wa ni ngbo ni ego tin fapo ti joko to ro agbopo lo si canada
2: yo pa
1: won yo de ko to de
2: yo de ko to di je ba le gbe gan yo gbe ba no buru buru ni joko jo ba ko ti joko
1: ba de si bo soke ba apoto si le mo di a mo tun wa wo ese wi pa
2: ese okan le
1: ese yo kan le ego ego awon ta so
2: ya wa ya ko ni gba won ni ko bo lasiri e ka ro ja ya baba mi to da
3: ajaku
2: e eni mo boluku ami awoji e bo e okay yes men Benny,
1: Okay, Maruye lo ki e. Ko buruko wa jo ko mi po mi na mo je mo fi na mo je mo ruye.
2: Ami ekunawo ojo. Ekunawo ti yawo yin. Eyin omo egban to lu omo ru lota. Omo owu owu. Owo dite be ni ogbodo doro. Awu imenu ko to wu. Ajaku we. Omo ejesa nle oluye omo ejesa tere onile obi omo eleni ewe le omo eleni ateka. Akidagba ejesa ka mo jobi to gbo kaka ka omo niyan bu fun egbe ndun. Ajaku e ma fi number mi ta ka to pare eto e ma gbo okay okay ajaku e ogo ti mo foluku adupe ajaku e se gbon ti aso adupe lodo olo e se kini ti de ki agbon ti paletai aburo alaji obesere boya ka play re ni odo wa ni ibi tori o mo se jingu fun mi eyan mi se ojo bi ngbodo mo dasi iyawa mo iyawa ni
1: ori ori
2: ni daliko iyawa daliko na iyawa dada won na ti de lati irin ajo iyawa eni ranrin ra o a tun mo ri ni ayo atalafia o mo kiyawo mi
1: o tun gbagbe opo iyawo re
2: ni ro dasi dasu o mo gana o mo ga mo godo ni ti
1: o mo mi na je ra si da
2: be ni
1: gbogbo eyin te ni yawo bodo efe aburo mi kan igbe mi kan gbodo mo je kali ba mo kali a fu fe fun o mo on de si da da jo mo wa so fun se won
2: gbe do fun olohun o sanu egbon ti valentine ni fun
1: wa

0: nabi atun wa we lawani atun tare ame sita lugbalejo agbani alaji imam tajudeen olamile kan adeolu ojo sunday lo bo si o ojo kefa osu kesa odun 2026 la go mewaro Chrysler College along OPC Junction Idimo Leko ikana chief imam wa musa se wa imam fata abugafar awe lawani fun ni jona kolo ba je ki ojo ko ta lawani fakarul islam apale islam special guest of none Chief Jelly Ayinde Ododo abi baba let him for je ododo da won kale so ya ma so pe bambu wa pa wa nsu su ka ma pa ta
1: nin abi jo be bambu wa to ba fe pe mi eh la mo ki awon baba wa baba pasiko baba Bolaji adupe lowo yin eh ati baba wa araba idimu odua akiye eh number mi 08233 462512 ele ti atejise lori oro yi ke fi ba wa soro ni ojo mejo a si ma ka si aki gbogbo awon alase atapase ganiyatu o ni fowo gbo mo si o ni gbogbo mo si adupe o baba wa kosile baba fatile to ese de new manager jm new gm ni si se o a ma lo loni a tun pada alaji akim amsa dagbere
0: dagbere ma ru ti na luko temi je ka ba foro
2: Front FM 92.9.

rogbodiyan laarin loko laya je isoro ton koju molebi ni gbogbo gba ba pa jiro ton sakoba fa awon obirin iwo ko iyawo kilode to so are bi abese ku bi ojo ton fi ese dabira sara iyawo re eyi to se leri ati nife titi doju ale iwo iyawo na abenu fele bi abe alaigboran tin bo ko sagidi ninu ile eje ka lo mo pe rogbodiyan nu ile ma sakoba fun agbo ara titi aye ni leni okunrin ati obirin papa julo awon te nfa wahala yi loju won opo omokunrin lo ma ni lerun gba wi pe nkan to so ni lati ma ru fe wa bayi ti awon ba dagba be la awon modebirin ma nbe ru ati loko lojo iwaju nitori iwa buruku ti baba awon ba wu si iya won lomode opo modebirin ni ru fe wa bayi ma nsakoba fun ni ojo iwaju won atokunrin atobirin eje ka gba lafia laaye laarin ara wa eje ka deku dideye si ara wa lona aito yo se se fun wa o amoran re lati le se bon fm

ni rere ni o gbeyin re rere du ro ko se bi lomo wo ko to wu ogun oloro nitori aye apa fun o ore ako e sile awon molebi re ajina si o sora ma je apere buburu ma je kaye fi e sare kogbon nitori na ko sawawi fun ogun oloro ile se bond fm 92.9 lo mu ikede yi wa se ti gboyin.

dupe lowo olorun ba dupe lowo olorun ba dupe lowo awon olorin wa na latori king sunny ade lai gbagbe eni keji etin ajo korin lai gbagbe mega 99 na adupe lowo gbogbo yin patapata keyin di ori yomi ake eyin na tori na e ba wa da si laaro toni ile ise bond fm antes waju laaro e pelu awon eto wa lolokan ojokan ago mokan lati ku iseju kan ki olu to ba ti lu lomo ni kogo te ti lu bayi e je ka lo sori eto eto mi pelu ayokunle ajayi ati pastor akinbola debi ti won ti ma salaye fu wa bawo la se le mo eto wa laaro toni agbodunun

0: so itumo awon akolo ede boyi fariga
1: ko jale lati se nkan
0: lateru nipa ku fidiremi
1: ri ijakule
0: taku
1: ko lati se nkan
0: agara ti sepo
1: asiri tu
0: juba ero
1: salo
0: besu gbegba
1: ai bikita
0: ko rowo yo
1: ko ni
0: gbagba dekun
1: asiri tu
0: tenu bala kiri
1: se ofofo kiri
0: fori oka omu
1: wa wahala
0: feje sinu
1: aiso to
0: peroro
1: se bi eni ti o sun laisu
0: nu papa gbora
1: sayo pata pata
0: oju bante
1: ofo eyin ara ile e tun gba iyewo eyin baba wa iya wa egbon wa eto wa ododo eye na ni en teti gbo lati ile ise wa Bond FM 92.9 Evi lo kan bayi e ma ba wa ka lo
2: oruko mi ni Suajudin Koria Evi lori ise ni ogun ise ise ni ogun ise mo wa si se ore mi ise la fin deni giga be ko ba re ni feyinti be ole la ri be ko ba re ni gbekele atara mo se rin iya re le lowo lowo ma ba re le sile kan lo ba gbo dile won otito ni mo so fun won ta ko ba jiya fun ile tojo won ta ba se fun ni pe lowo eni apala wa ejika ni ye kan ta wa fe olorun to ba lowo lowo aya ma fe dola e ko ni kwatata
3: aya ye ti ten ten to le ni ti rago o n pa yin si o e ko ni san doga ma to ko daada ti si ra pe eniyan ta fe ko se ran re da ko ma fa re won iya n ba fomo ti o gbo e ko ba fomo ti sai kiri ma ro ga se ore mi ma ti se ojo n lo so gbo

92.9 Pont FM 92.9 Pont FM 92.9

0: kabo pada eku tetisiwa yoyin apapo nte siwaju eku kale ajo torisi eto lilo sile mimo aji Saudi Arabia ye National Hajj Commission le yi ti kede wipe awon alala aji ti o rin ajo ajo dun 2027 lo seese ki won san owo ti yo to million meje o le marun si million meje o le mejo 7.5 million to 7.8 million naira fun ise aji odun 2027 ajo na kon kede oro na ti won si buwo lu pelu ati leyin ijoba apapo leyin atotunu awon alelo ti oro un kon gbogbon gbon nipa irin ajo aji atati leyin ijoba Saudi Arabia ajo na kon so dubi mo pe won ti buwo lu owo ohun lati latari ayewo bi owo ori ti seri kakiri agbala aye ati pasuparo idokowo bo ti seri ni won se yo owo ohun lati je ki o rorun fun awon alalaji ajo na contest waju ipe ifuruko sile ati sisan owo ko bere ni wara sesa fun gbogbo awon alalaji ipinle kokan ti won seto aji lati bidaju pe owo ohun ko se be ni o si ye tori pe ti o ba fi di ojo kerin din ni ogbon osu kesan odun ta wa yi ni ajo na kan fi si gege bi gbedike ojo ti alalaji gboro san owo re tan si alale Nusuk ati Masar eyi ti won gbe kale fun aji odun 2027 o wa so di mimo nipe ti o ba fi di ojo keji osu kejila odun ta wa yi ko ni sanfani fun enikeni lati se eto aji na to je todun 2027 mo o Ale Bola Ahmed Tinubu ti rogun mo lede Nigeria to n gbe loke okun lati daju pe won be yiwo wa dale ise le nipa imo technology ati iriri won lagbaye lati wa fi mu daba soke ba orilede Nigeria o Ale Bola Ahmed Tinubu pe ipe na nigbati won side idanleko apero awon omo Nigeria loke okun to jomo ti idokowo ohun oro aje ti se olojo meta eyi to waye nilu Toronto lolede Canada ibi ti olori osise si are ogbeni Femi Gbajabi Amila ti gbenu are Tinubu soro nipa atunto to lo lowo leka eto oro aje labe isakoso are Bola Ahmed Tinubu irongba re ni lati je ki eto oro aje o fese mule sisese kilekun idokowo si sile fun awon onisowo kaakiri ile yi atawon omo Nigeria to nbe loke okun o se apeju orilede Nigeria lo lowo ta wa yi ege bi ilu ti oro aje e o fi gagbaga pelu awon akegbe re nile adulawo ati kaakiri agbaye to si ro orilede Nigeria ti won soju orilede kaakiri agbanla aye lati riran ojo ola nipa ki pada wale o wa dokowo lorilede wa Nigeria re Tinubu so pe lo lowo ta wa yi fun ida akoko lodun 2026 idaba soke ti deba owo to wole sapo ijoba be na ni idokowo ile yi ti ya laro oto pelu awon aseyori ti won se ti won si tun kowo ohun fi pese won amayederun leka ipese oju ona to dara awon ile ise lanla eto ilera to pe ile igbe olopoku eto dokowo leka eto ogbin ati mo idagbasoke imo digital ati bebe lo won ro mo Nigeria loke okun lati wa lo iriri imo jile ti won ni loke okun fi mu dagbasoke ba orilede Nigeria o won mo da won loju wi pe ijoba yo ma tesiwaju lati pese ayika ofin to fun lokan bale dedede ti o daabubu won lowo awon jegurujera ti nlo ni lowo gba lowo lori ero ayelujara loju na ati je ki isoko orilede Nigeria ko fese mule sisinsin Gbeni Femi Gbajabi Amila gbenu are Tinubu kesi gbogbo omo orilede Nigeria lati patopo kito owo ni eto idibo to nbo lona dedede kikaluku kupa lagbe osilu orilede ile ma tesiwaju si ewe ile ise apogun oyinbo jade lorilede Nigeria ti won je egbe to npese ogun jade ye PMG man ti won ijoba apapo lati dakun dabo je ki ifigagbaga awon ile ise to npo ogun jade ki o bara dore ki ayika to si fi lokan bale dedede ko wa fun won alaga egbe awon olupogun oyinbo jade nle yi PMG man ye o gbeni oluwa to sin jola yemi lo pepe na ni bi apero awon oniyin siwaju idaleko elekejo eyi to je ti manufacturers expo ti won se lododun ko to ri pe o bere ni ipinle Eko ogbeni Jola Yemi so di mimo wipe ayika to fin lokan bale dedede ni mo science lo ti de sise o be na ni pese ogun oyinbo jade yo fese mule sisese ti ayika to ba bada dore ni orilede Nigeria en to je to soju alaga igimo igbaradi fun eto apero na dokita Patrick Aja ona so di mimo pe ida dorin awon ogun ti won pese jade ni orilede yi lo je pomo Nigeria kopa to joju ninu re fun di eyi ti atileyin ba wa latodo ijoba ati ayika to fin lokan bale dedede ko si ti orilede yi lo ra ogun nile okiri mo ti won si ma pese re jade lo lede wa Nigeria o won ro ijoba leleka ajeka lati safin awon ofin eyi ti o ya igba idale ise ipogun oyinbo sile lo lede wa Nigeria ti won si ro webe si Are Bola Ahmed Tinubu lati daju wi pe awon ofin ti o ma gbaruku ti idale ise ipogun oyinbo sile o ni won se eto re ni orilede Nigeria o ni le okiri oita gbo so mo pe eniyan mejidini ogoji ni o ti gbemi mi to si ti je Olorun ni pe ni bi jamba ile riri eyi to sele ni orilede Indonesia lagbegbe Flores Island kutuhayo wo ni ni jamba buruku na lo sele ti awon ile to si wele loye rita gbo so di mimo pe opopona pin si meji ni agbegbe East Nusa Tenggara Province ege bi iroyin na to se gbo wi pe ifaleti gba ni ile riru ohun je fun awon ijoba orilede Indonesia won so mo pe gbogbo awon ilu to mu le gbomi legbe lo ti wa ninu berubojo lasiko ti a wa yo ajo to down si isele pajawiri lorilede Indonesia ti bere si ni dole mi awon eniyan ninu ile to ti ri mo inu ile won so di mimo pe ijamba ohun lo ti dajini jinile ba awon eniyan ni orilede Indonesia eyin eniyan wa isepe fa awon asiwaju atorilede ko lokun ninu oro wa ja fadura awon joba to nbe lode lowo kasi ma soro ri so lede Nigeria ojuse gbogbo wa ni ka to muro ina wa sokin egbo koko inu re leko si amwa wi pe eto idibo o ti bere ni perewu lowo bayi ni ipinle Osun lati daju pe ati yan gomina o tesiwaju ni ipinle na be ni waeki so pe esi donwo waeki to jade fodun yi dan loju wa lori re are Tinubu ro omo Nigeria to nbe loke okun lati wale wa dokowo lo lede baba won be la mu wa pe eniyan mejidilogoji lojo Olorun ni pe lo lede Indonesia ibi ti ijamba ile riru to ti sele royin apapo ni ju bayi lo lati le ise bond FM 92.9 keja nipinle Eko Taiwo Sadiq nlo lootu pelu ati leyin Sherifat Oyediran digba mi Tao pade Abdul Fatahi Abdul Gafar lo so pe rere ni keje ka se o hold double
1: edumare lo diri ewa faku.

kelengi wanne nkem okole lekere mbu gere akuko wanke sino gendi bo Bond FM 92.9 Ikeja Lagos tabu abalirini se mkongwa August afo 2026 ndi abu tubi siopi na akuko wanke ta otu Rotary Club iko yi agbanyela uloro loma ajanuko maka ezi mkpocha buburu state Lagos ntuli aka state osho na agani ihu n'ọtụtụ ime obodo steeti ahụ mmadụ ruru 38 nwụrụ n'ihi ala ọma jiji mere na mba Indonesia. Gerezi akụkọ ụwa n'uju ya abụ m Ngozi Nduche. Ụlọ ọrụ mkpocha na nzacha Lagos State Waste Authority enwetala nkwado otu Rotary Club nke Ikoyi na mbọ ha na-agba maka adịmọcha gburugburu ebe obibi na nkwalite ezi ọnọdụ akụnụba steeti Lagos. Nke a were ọnọdụ oge otu a gara ụlọ ọrụ ndị lọma dị na Ijora Ọlọkpa bụ ebe onye managing director ụlọ ọrụ ahụ Dr. Muyiwa Gbadegesi tụpụtara usoro otu a bụ ịhazi usoro mkpofu ahịhịa maka inwe ezi adịmọcha gburugburu ebe obibi na steeti Lagos. Dr. Gbadegesi kwuru na enyemaka otu Rotary Club ga-eme ka usoro mkpofu atiti na ureure kawanye mma bụ nke ga-ebelata ikposa atiti ezinụzọ niile. O kelere otu klọb a maka inye aka kposilata atiti ndị mmadụ kpojuru ụzọ. Ọzọ tụnyere bụ na nlekọta atiti bụ ọrụ dịrị onye ọbụla. Onye isi Leo Club bụ Agbola Yusuf n'osote otu Lottery Club Ikoyi bụ Olayori Fawaz kelere ndị ọrụ lọma maka ezi ọrụ ha n'ilekọta atiti n'ureure na gburugburu steeti Lagos. Onye isi oche kansụl ime obodo Badagry Maazị Babatunde Humpe n'ogbo ya na kansụl ime obodo Olorunda Maazị Ajose Peters tinyere Nigerian National Petroleum Corporation Limited esonyela otu Vision First Plan Health Outreach wee wetara ndị obodo nlekọta ahụike. Ha sonyere ndị obodo narị kwuru narị mmadụ wee lekọta ọnọdụ anya ha na ọnọdụ ahụike ndị ọzọ. Ihe omume a wetara ọha obodo. Ya bụ ihe omume nlekọta ahụike emeela nke ọma n'ebe ndị obodo nọ site n'iji abalị anọ lekọta mmadụ karịrị 1,800. Ihe karịrị 1,500 nwetara nnyocha ahụ bụ nke eji akụrụngwa wee mee. Mmadụ karịrị 1,000 hụrụ nlekọta dibịa bekee ebe mmadụ karịrị 800 hụrụ dibịa bekee maka ọnọdụ anya ha. Onye ode akwụkwọ ukwu nke kansụl Badagry Augustine Kriko kwuru na a wara mmadụ dị 151 anya ebe mmadụ karịrị 140 nara ọgwụgwọ n'efu. Maazị Humpe ji ohere a kwenwuo nkwa ọchịchị ịga n'ihu na nlekọta ahụike ndị mmadụ n'ogbe ahụ. Nnyocha na ndebanye aha maka ntuliaka steeti Osu amalitela n'ọtụtụ ebe na steeti ahụ. Nke a bidoro ka o ji ọkara gata 8:00 nke ụtụtụ site n'ịgbaso ntuziaka ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission. Ozi e nwetara n'Oshogbo n'ọtụtụ ebe na steeti ahụ na-egosi na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọrụ ntuliaka ndị akaebe otu pati dị iche iche anọrọla ka a malitere ịtụ vootu. Ụfọdụ ndị mmadụ abịala nọdụ tupu ndị ọrụ INEC abata ịmalite iwepụta ngwa ọrụ ha ga-eji wee rụọ ọrụ maka atụm vootu. Onye gọvanọ otu Accord Party bụ Ademola Adeleke agaala ime obodo ya bụ Ede gatụọ vootu ya. A na-eme ka ya bụ ntuliaka ndị aka na-achị steeti Osho na kansụl ime obodo 13 bụ nke kansụl ime obodo 13 nọ maka ya na mpaghara ahụ n'aha mmadụ karịrị nde 2 bụ ndị debanyere aha ha. Ekpojuru ọtụtụ ndị nchekwa dị iche iche maka ntuliaka ịga nke ọma. Ndị so azọ ọchịchị aka na-achị steeti Osun gụnyere Ademola Adeleke nke otu Accord Party,
Bolaji Oyebamiji nke otu All Progressive Congress na Najim Salam nke otu ADC tinyere otu ndị nke ọzọ nọ ebe ahụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule WAEC, West African Examination Council, nọ na-ekwupụrụ mpụtara ule WAEC nke afọ 2026 bụ nke ndị okenye e mechapụrụ nso nso a. Ọ bụrụ maka akụkọ siwa nọ n'ikuku, ha kọwara na e kere aji n'ume kwudosi ike ma gbasoo ezi usoro wee wepụta mpụtara ule WAEC. N'ihi nke a ka onyeisi ọdịmma ndị ọha obodo Moyosola Adesina ji ohere agwa ndị lere ule, ndị nne na nna, ụlọ akwụkwọ na ọha obodo ka ha leghara anya okwu ndị mmadụ na-ekwu maka ule WAEC bụ nke abụghị eziokwu. Otu kansụl ahụ kwuru na a gbasoro usoro atụpụtara wee nyochaa akwụkwọ ule ndị lere ule ugboro ugboro tupu e wepụta mpụtara ya, n'agbanyeghị na ha maara obi nko n'elu mpụtara ule na-enye ndị mmadụ, ọkachasị ndị chọrọ ịbanye ụlọ akwụkwọ mahadum na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị elu. Ha gbakwunyere ka onye ọbụla ihe gbasara mpụtara ule edoghi anya kpọtụrụ ụlọ ọrụ WAEC, n'ihi na ọrụ ha bụ ime ihe ziri ezi maka ndị lere ule WAEC, ọkachasị ka o si wee metụta ule nke afọ anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ ugbua ka ị na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ị na-anụ si wee na-abịara gị ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu agwala ụmụala anyị nọ mba ofesi ka ha tinye akụnụba ha n'ịkwalite ọnọdụ akụnụba ala anyị, tinyere iwebata mmụta na amamihe nka na ụzụ ha, tinyekwara ahụmịhe ha maka iwulite ndụ ụmụala anyị. Ọ gwara ha tinye ego ha n'ihe ndị ga-ekepụtara ndị obodo ọrụ ga-eme ka ha nwee ike wee kwụrụ n'ụkwụ ha. Onye isi ala kwuru na akụnụba ala anyị nwetara n'agba nke mbụ afọ 2026 gosiri ezi ọnọdụ akụnụba, na-ebelatakwa ọnụ ego ihe a na-azụta. O kwuru na gọọmenti na-etinye ego n'okwu ahụike, akọrọngwa obodo jiri wee biri, ụlọ ọrụ ugbo, mwulite ụzọ ọgbara ọhụụ maka ezi ọnọdụ akụnụba. O kwere ha nkwa na gọọmenti ga na-atụpụta usoro kacha mma ga-enye ha ohere, ga-egbochikwanụ ha na mkpamkpa ndị ọkụrụ ọta. Onye isi ala ji ohere a kpọọ oku maka ezi udo banyere ntuliaka afọ 2027. N'ikpeazụ, mmadụ ruru 38 anwụọla n'ihi nnukwu ala ọma jijiji akpọrọ 7.7 mere na Flores Island nke mba Indonesia n'isi ụtụtụ taa bụ Saturday. Ya bụ ala ọma jijiji mere ka ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ, ala, okporo ụzọ kụwara ma mebichaa. Nke a metụtara mpaghara East Nusa Tenggara Province. E mere ka a mata na ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ, ebe mmadụ 2,000 bụ ndị ọnọdụ a metụtara ebe ha bi bụ ndị ekpogara n'ebe ndị ọzọ. Na mbụ ka a dọrọ aka na ntị na e nwere ike inwe ya bụ ọdachi ala ọma jijiji, ndị ọrụ gbanụgbanụ ka na-aga n'ihu na-eme nnyocha ịchọpụta ndị ọnọdụ a metụtara, bụ nke a na-ekwu na ọnụọgụ ndị a metụtara nwere ike ị na-abawanye ka nchọpụta na-aga n'ihu na mba Indonesia. Tupu akụkọ ụwa nke taa akọrọ ọnụ, ọ ga-abụ ma igere nwuo isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere gị akụkọ. Otu Rotary Club Ikoyi agbanyela ụlọ ọrụ Lọma Aja n'ukwu maka ezi mkpocha na nzacha gburugburu steeti Lagos. Ntuliaka steeti Osun na-aga n'ihu n'ọtụtụ ime obodo steeti ahụ. Mmadụ ruru 38 nwụrụ n'ihi ala ọma jijiji mere na mba ahụ. Ọ gwụla bụ akụkọ ụwa bụ nke bịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ekele m Taiwo Sodiq bụ onye mere ka akụkọ a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo.
aha mbongozi nduche ndewo makigenti.

ndewo onye ma na-ege ntị anyị adakwala ọzọ ka anyị na gị nọrụ ya n'oge oshibego ọ bụ ejije ha iji akpọta uche gị n'ihe ndị na-emegasị n'ezinụlọ na nke taa ị ga-anụrụ ka ugo mma siri jiri mma ya na-eme nganga wee jụ ịlụ di mgbe o nwere ohere oge o tichara agbọghọ otu o si bụrụ mmasị ya wee tụbazie anya di o nweghị nke ọ hụrụ isiokwu ya bụ onye gbaka ute ya igbo na-ekwu na onye gbaka ute ya ọ rahụ n'ala ngwa sonyere anyị

0: ma ezo gbu ma gi na ebe bi mi si o mo ko nugo fodo aga ma no nebe nne nje maka egbu obi elekere mbu nke ime abali tutu ore nwe ike etom ezo okwu
1: okwa ya ya bu na nne chezi na go ra kwa ya
0: na wa kwa mo mana o ti he bi he na emebi si ha ni le o
1: gini zi bi ihe o bu
0: mgbale na anya obi ezo okwu na ma anya onwa ato ka mu na gi yarala unu na adi nke ozuola afa amezi okwu ọtụtụ mgbe ka m gbara ala gị ka m lụwa gị na-asị m na ị chọba ihe elu di ihe a na-erikwana m nri na ahụ ị kwesịrị ịghọta eziokwu m amakwa mma m ga-ebi nwu ma ewepụ gị o
1: ọ bụ ntakịrị ihe ahụ ka ị na-enwe mwute
0: ihe dị otu a ka ị na-akpọ ntakịrị ihe dịka ọ bụghịkwa ntakịrị ihe ma ọlị o
1: ọ dị mma akwa kọwaburo m gị ihe kpatara na m achọba ịlụ di mana akwa ekwere gị nkwa na ihe ọ bụla nwunye gị kwesịrị imere gị na m ga na-emere gị ya o nwere nke m anaghị eme
0: ị na-ajụ ajụ ọ bụrụgodi sọsọ ịmụtara m ụmụaka mara mma ka gị nwa
1: ọ bụrụ na maka nke ahụ ị nwee nụ ndidi ruo mgbe m dịrị njikere maka ịlụ di
0: ọ bụghịkwa naanị nke ahụ ị chere na obi na-adị m mma mgbe ọ bụla m hụrụ otu anya ụmụ okorobịa niile si aga na ebe ị nọ mgbe niile
1: hapụ nke ahụ ihe dị mkpa bụ na m na-enye gị ihe ọ bụla ị chọrọ

0: Adema nyawu chila na mwe gurego nko bachi tsabo bachi Saturday. Kedim ihe chere na ogeme. Makana ta bobochi abalinki 25 nonwa August afo 2026. Ngobora abalole no lugu a malite yabo asompi English Premier League La Liga ihe ni le akpotowa ehe. Mana eba ne tinye ono bo. Ihe gbasara egwuregwu bọọlụ na ala anyị bụ Naịjirịa tinyekele kama na gị tinyekọta ya ọnụ maka na agwa otu onye hụrụ na aghụghọ eke ka o sila dị hụlanụ ụmụ nwaanyị ala anyị bụ Super Falcons bụ ndị kwesịrị itozu maka iko mba ụwa n'afọ 2027 gakwara gbaa onye pa ọzọ kwakwa n'aka South Africa awọsị na onye mgbari ụkwụ adịghị ka onye siri ya ntọ ọbụrụ mba South Africa ka ha jị danye n'aka 2-1 ha wee owe burugba na South Africa meriri Nigeria Super Falcons nke na ala anyị bụ na ụmụ nwaanyị ala anyị Chinedeso agaghị aga iso wee zọọ ya bụ iko mba ụwa nke afọ 2027 mana kosila dị ka anyị tinyekọta ya ọnụ maka na dịka m gwara gị na agwa otu onye hụrụ na aghụghọ eke m ga-ebido n'oge ka m na-anụ ihe gbasara m ka o si wee dịgide obi ma ewepụ nke ahụ asọmpi n'ihe niile n'ala anyị olee ka o si wee dịgide akara 07063161916 ana m echapụ m okwu gị ka m magodo ihe mbụ uche gị ụmụ nwoke ala anyị etozighi anọrọ na-ekiri ekiri na ya bụ asọmpi alo oho mgbe emela ọ bụ na ịdị nje alo onye ka mụ na ya na-ekwu onye Moses si ejigbo tinye ọnụ n'okwu a maka na dịka
1: nke bụ na baịza ụmụ nwoke anyị anyị ebegharịọ ụmụ nwaanyị ebegharịkwazi wee bụzikwa na obodo na-achụpụta anyị achụ a na-abịa ha jekwa gaba ezi anya oke akparamanya mmiri
0: o kwesịghị ịgbaga anya mmiri o kwesịghị ịgbaga
1: iwe ọ na-agba m anya mmiri
0: nwanne gị nwaanyị ọ n'ebe a
1: mba hapụcha ya gacha alụ ọrụ ọjọ ihe a mere mgbe ọha na ọdị ike bụ nsukwu mma bụ ebe ọbụla e tiri aka Naijiria tiri aka ọ bụrụ
0: ọka iwe efu ọ dị mma Moses ya gazie udo dị ọ dị mma ọ gabụ n'oge ndị bụ na Bond FM 92.9 onye na-akpọ hello ndewo kedụ onye mụ na ya na-ekwu Nicholas kebi sakpọ Nicholas si olawansi ntinyekele ọnụ na ihe gbasara egwuregwu bọọlụ na Naịjirịa egwuregwu bọọlụ naanị ọ dị mma ọsịsa atala onye ọbụla ụta maka na m nọ ndị isi ya ka o si n'aka mana nsogbu adịghị hello onye ka mụ na ya na-akarị ka e ka ị mere onye kedu ka ịkọtọ dị olee ka ịkọtọ dị kọtọ dịkwa mma tinye ọnụ n'okwu a maka na mmiri achọrọ iju awụ ọnụ ka ọ dị ugbu a ọ dị mma
1: ọ bụrụ nke a ahụ ebe ihe na-ego ebe ihe na-ego na ebe Super Falcons anọ ọ dịghị otu ọnụ
0: nke kwuru bezi okwu ya gazie agazie. Hello, hello,
1: hello,
0: onye na-ekwu?
1: Eyi ọma.
0: Keke ị mere kedụ aha gị, ebe ka ị si akpọ?
1: Adị m afọ mbụ Chukwu Gozie si Ogun steeti akpọ.
0: Chineke ga gọzie gị isi steeti Ogun wee na-akpọ. Chukwu Gozie, kee ka m isi wee hụ ihe a tagburu enyi, ọchịchị a tagburu enyi.
1: Ọkwa
0: na ya ọ sị ya dị ba, nsogbu adịghị, ha ncha bụ ọlọ. Ị maara adị mma anụgo m ihe kwuru. Kemgbe afọ 1991 ire mba Afrịka Naịjirịa malitere ịga World Cup, ya anụ m ekwu maka ụmụ nwanyị. Ha aghabe ọbụgodu naanị otu afọ ya na-eme ya bụ iko mba ụwa. Mana o juziri anya ugbu a na Naịjirịa nọrọ no site n'ịpụ mba Cameroon tara plantain wee bịa gbapụ ha na WAFCON nke ha ga naanị otu ọkpọ e nyere ha 19 minutes na first half. Ha asata nwụhi ya ruo na enyekwere extra time nke ha ga asị ka eme play off. Ọ dabakwara ya ha na mba South Africa na Casablanca ka ha na wee gbaa ya bụ bọọlụ. Emechaa South Africa ewere ọkpọ abụọ satara naanị otu wee dulata Naịjirịa sị ha lọtawa na lọtawa. Ha bịa mara ihe na-eme ha. Ajụjụ m wee bụrụ, egwuregwu bọọlụ n'ala anyị ọ na-agadi n'ihu ka ọ n'ala azụ? Ị bịa na mpaghara nke ụmụ nwoke, atarachingom gaa n'ihu, atarachingom gaa n'azụ. Ị jụọ onye nke ọsịzi onye nke, ị jụọ onye nke ọsịzi onye nke, lezie ụmụ nwaanyị anyị mbugoro ya bụ iko mba Afrịka WAFCON ugboro iri, eruzie na nke ugboro iri na otu. Anyị anaghị ha gbalịrị mana eruzie na ugbu a merigodo otu ndị nke ha World Cup, ka a mara nọ nke a bụ ha chịta ha aja. Ana m ekiri ndị a kirigide ha kirigide ha. Ọ fọrọ obere ka m fụhụ nne m ochie n'ime etiti ndị a. Maka ile ihu ndị a anya, ọ dịzie ka ndị kụwa gwugoro naanị otu onye dịdị m ka mmadụ dị tuatua alọzie bịakwuzie nọ na pitch na-eme gai. Gịnị kpatara ihe a? 0706316 1916 0706316 1916. Hello. Ihe ọma ka anyị nọzi ugbu a. Ndewo, kedụ onye ka mere dị ekele? Onye amasị iwa isi onye ojigbo ebe? Ịshawo n'ikorodu ya gazie onye amasị iwa isi. Ndị amasị iwa isi karịkwara na Lagos. Enwe m atọ n'agege. Enweghị m ofu n'ikorodu ugbu a. Ya gazie onye amasị iwa isi. Ngwatinye asị m na ị malitere n'oge kiriwe ndị a. Adị mma onye masị wa ịkpọchi anya azụ anyị ka na ya. Hello, onye na-akpọ? Nna Emeka si ya n'Ikpaja. Ke gị mere? Imekwara training n'ụtụtụ a? Ị gakwara training n'ụtụtụ a? Nna Emeka, ka e ka ị soro egwuregwu bọọlụ n'ala anyị bụ Naịjirịa? Ke nke bụ isi n'isi gbarụ? Nne Emeka, obodo a nọghị ichere iche na anya nwere ike mee. Kedu iche na anyị nwere ike mee ka obodo a dị mma, ka ihe a dị mma? Hello. Well, it's all okay, my name. What's all my cake is worth for you? Ocha.
1: I'm not going to go. Lego keeper ndi Cameroon. Nata wanya Michele Behana. Kedi oyeki gajitu nyeria. Club ole na chia chubwa. On a break record na garo nguye. Maka na determination wins impossibilities. Kanso eno yibo. Otaka gajitipia siya na oga mwe gurugu nkubo chita no gendibo na Bond FM 92.9. Ekele mgi makiso nyere mna nketa. Kanekele. To be chuku, onye kache torum troyim. Ya gazie, chine du chuku pa. Mide wo.

0: kelem igbo mmadu igbo ndi nkwaba afu mi homa mere onye ya biko mekwara ibe ya adala mi wetara ga akuko na egwu nke izu a n'oge ndi igbo na bond fm 92.9 achi mgwaru mezi oke wee bia maka ime gi ka ikpori ndu n'ihi ya sonyere m ebere okwu ka ị na-anụ elu ya ọnụ na ụlọ ọrụ destiny natural care sonye bata n'ọgba ego ụlọ ọrụ ahụ na-akpa agwa dịka aha ya si ada bụ nkonsebụl ụwa nyere akara aka iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwa nrịanrịa dị iche iche maka ọrịa ndị ahụ na-echi gị ọkụ n'isi dịka ọbara mgbali elu ọrịa ịba n'ụdị
1: ọbụla igirigi ndụ

0: in a bus, I go see. That's
1: it. 92.9.
0: Anyị na-agbasa radio ozi na-asụ nke gị.

0: I na bas radio zi na sun kegi
1: Bond FM 92.9
2: Bond FM igirigindo.

Yeah.

duk mutumin da aka yi masa sihiri aka yi masa sihirin farwak aka raba shi da shi da matarsa ko aka je aka yi muku sihiri domin a hana ku zaman lafiya da kai da matarka ko kuma a je ai sihiri a hana yarka aure ko a hana ki aure ko a hana ka aure ko kuma a je ai sihiri domin a hana azzakarin ka aiki ko kuma a dauke maka sha'awa gaba daya ka ji baka sha'awa kaga tunda baka sha'awa wannan rashin sha'awar zai hana ka ka galabaita ya zamanto cewa ka kasa maganar aure da sihirin kulli da ake yi na mata idan kana dakin amarya gaban ya mike aiki idan ka koma dakin uwar gida gaban ya kwanta ki tashi ko kuma kana dakin uwar gida gaban ya mike aiki idan ka koma dakin amarya sai a sa mu kulli a rufe gaban sai jijiyoyin azzakarin su kwanta su kasa tashi to yau dai bayani nake yi akan tantagariya na sihiri da ake yi domin a cutar da dan adam ni sarkin sayarwar Afrika office ina yana nan a Lagos

0: Abdullahi na Osho, di ka samu labaran namu ka saurara? Ai gashi an jigge jami'an tsaro har 40,000 a jami'an Osho. Kaga ko
1: Najeriya gaba ɗaya game da kina son da tsaro.
0: Allah sarki, to Allah sa mu dace.
1: Dace hankalin mu da yau duna har nan na hari tun bai kai ga wannan ba da yanzu har nan dake.
0: To Allah ka mun mafita.
1: Wanda Allah wadannan shugabannin Allah ba su yi ko sai da abubuwan su dawo da yadda.
0: Amin ya ayyu ya kai, mun gode kwarai da gaske. Madalla. Ehe. Alo.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Kana magana da Alhaji Gana Mawaki.
0: Alhaji Gana Mawaki, barka dai.
1: Lafiya.
0: Lafiya kalau.
1: Sanadani.
0: Ka saurari labaran?
1: Muna lafiya.
0: To masha Allah. Alo.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Alan Kabir a garin Baban Fatima a garin Zanga.
0: Baban Fatima Gadanos ko Zanga, muna jin ka.
1: Wato ni abin da duke min da hankali cikin jaridar nan. Wato mai tanga da hankali duke mun so akan zabi. Ga mu can ɗan nagalawar shin mu ƙara hukumomin mu babu ko dan banga.
0: Ha ba babu ko dan banga?
1: Wa babu kowa, amma ga tana cewa ni da wato bai wani nan zabi kawai.
0: 40,000
1: wannan abin zalunci ne da kuma
0: to ai ka san kwanaki an samu barkewar tarzoma ne a jihar wanda har yayi sanadiyar mutuwa ne da gama
1: babu tarzoma ta kaga bayan bindiga an gama gaskiya
0: to wace kira zaka yi wa gwamnatin
1: kira na da gwamnati da gabar a ce wai siran zabi aka mun zubo ai kada a jibe gari ko jaha ko lokar gwamnati a ko can ga ta bindiga can wannan gara ma sai da kayuka a tattara wannan gari a tattara wannan gari babu kowa haba wannan abu ya kuma
0: to mun gode kwarai da gaske gadanar su
1: hawa.
0: Hallo, wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
2: Kana magana da Abdullahi Umar.
0: To Abdullahi Umar, tsokacin ka
2: labarin abin da ya bani mamaki kamar wannan mutum da aka kama da katin zabi zai yawa
0: guda 20 ko 200 kai
2: kuma na mutane na kuma shi bai ba su sun kai zabe ba shi ko gashi yanzu kuma yazo gwamnati an kama shi
0: fa
2: to kaga shi wannan lamari dai mu dai gaskiya da sai dai Najeriya dai Allah ka mana mai ta
0: amin ya hayya kai muna
2: shi dai ko ya samu ko a fita shi duk kaga shi dai in ya rasa ka kuma kowa kai wannan ina san Allah ka mana sauki don galaba
0: amin amin mun gode kwarai da gaske
2: Allah ka mana mai ta
0: amin amin mun gode madalla. Hello. Wa alaikum salam, wake magana daga ina?
3: Alhassan Bala Nuhu mai
0: Indomie. Alhassan Bala Nuhu mai Indomie, barka da shigowa. Alhamdulillah, ni fara yin ka game da labarai.
3: Wa na magana dai da wannan ne dai. Gaskiya dai a ce mutum ya kawo ni da yawa nan abun da bai haka da yawa ai. Dai mu ce da Allah dai ya kyauta wannan kafar.
0: Amin ya yi haka yin.
3: Kuma dan
0: kuma abin da zai baka mamaki yana daga cikin yan majalisa masu yan majalisar jiha amin amin kuma yan jam'iyya akwai din ne ma to mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa alaikum salam, wake magana daga ina? Gashi muna kai.
4: Kana magana da Abdullahi Alaban Rago.
0: To Alaban Rago, muna jin ka.
4: Amma ni Alaban ne da kawo labari ni ma ne kawo magana baban fati ne ga mai da inda ake son ma'aikatar da ake yi a zakawa.
0: Ai na ji azar zamfara da kebe wancan kwanaki hudu da suka wuce ai yan sandan sun fafure wayansu yan bindiga an kashe da dama.
4: Ana nakewa amma da yake abin ne ya yi yawa yi ake kama bayi ake ba zai sai dai albarka a addu'an da ana ta yi.
0: To Allah ya wuce mana gaba, na gode, mun gode. Masha Allah. Hallo.
5: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wace magana? Na'am.
5: Dan tafiya da wa ni Alhaji Gana Mawaki.
0: To muna jin ka Gana Mawaki.
5: Yawa na ce ba.
0: Wanda
5: ya dauki katin zabe har guda 20 guda 200 da abin nan nake ya zai ya jefa kuriya mata guna
0: wannan shi ya sani zai kuma musu bayani yanda aka yi. Yan sanda dai sun kama shi. Ai dan majalisar jiha ne ma mai fada a jini a jihar. Ai da aka je gidansa ma abinda aka gano an gano kayayyakin gudanar da zabe kala-kala har 140 da wani abu. Amin amin gaba ɗayan mu. Muna godiya ga na. Masha Allah. Bari mu dauki mutum da ya mu yi ban kwana da ku dan sha ruwa kafin mu dawo da wani shirin yau ba zama. Hello. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
6: Allah ne da. Kana ji wannan jangyo kuma? Abin da ya sake hawa to wannan kada suka ya sai inda zai da shi da ya kamata. To ka kana ba za ka san ba abin ke
0: so. Na'am. To ai ba dan jami'a APC bane. Dan fa jami'a Accord ne ba. Aha. Ba fa dan jami'an APC bane kar ku dora wa APC yanzu dai ba su bane su dai su jami'ar APC da jami'ar Akwa cewa aka an same su da laifin ana zargi ko an same su da laifin jaridar Point suna biyan naira 20,000 ga masu kwada kuri'u abinda aka ce kenan kuma jami'ar APC ba ita take mulkin jihar Osun ba ana fafata ne yanzu tana neman ta kwace sannan ga jami'ar Accord ita ce yanzu gwamnan ya koma jami'ar daga jami'ar PDP da ya samu matsala ya koma nan Accord to yanzu fafata da inda ya zafi tsakanin jami'ar Accord ne da jami'ar APC sai jami'ar ADC su ma suna nema da sauran jami'u wajen 15 ne ai suke nema abu Allah ya samu dace yanzu dai a ci gaba da shakatawa tare da mu kafin mu kawo muku shirinmu na gaba shirin abokin hira

0: zan bada fatawa sannan zan bada fa'ida wanda wannan fa'idar magunguna ne tajriba duk mutumin da yake baligi magidanci mai iyali ya saurare ni da kyau ya ji fa'idar da zan bayar duk mutumin da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara wanda ya kashe kwayoyin halitta daga cikin maninsa duk da namiji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin karfin mani ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara ka saurare ni da kyau wannan magani ne wanda na samar wanda muka sa masa da suna mai kantankar wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da saki-saki da ganyayyaki da tsirrai na tarayyar Afrika mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya idan ka sha wannan maganin zaka warke cikin kankanin lokaci kuma da izinin Allah ni sarkin saiwar Afrika da nake bayanin nan idan ka amfani da maganin nan zaka samu ingantaccen biyan bukata akan wasu lalurori akan namiji wanda yake da karancin kwayoyin halitta akan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa akan mutumin da zai je fitsari ya minti bi fitsarinsa bai ga mafita ba akan namiji wanda kwayoyin halittarsa suka yi rauni gaban su ya kankance sakamakon katuban istimna'i wani ya taba shiga ruwa ya yi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi aljanu sun fesa marguba a cikin azzakarinsa sha'awar ta dauke wani tun da ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin kaifi idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awar kai dauke gaban kai kwanta ofis ina yana nan a cikin Lagos a Agege Abba Tuwa gab da fadar sarkin Fulani ga wanda yake son gani na zai zo ya same ni ko kuma ka nemi ni a lambobin wayata kamar haka 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 da matsalar da ya shafi mafitsararsa tana ba shi matsala, kana fitsari ka dan wani lokaci, fitsarin bai gama fita ba, baka da lafiyar mara. Duk da namiji wanda ya rasa mazakutarsa ko ya rasa ƙarfin mazantakarsa ko gabansa ya kankance ko sha'awarka ta ɗauke ko ni'imarka ta ɗauke ko gabanka ya koma ɗan ƙanƙani, idan kai amfani da maganin nan, magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarayyar Afirka. Magani ne wanda na haɗa da ginseng, magani ne wanda na haɗa da ƙwayoyi na moringa, magani ne wanda na haɗa da hibiscus, magani ne wanda na haɗa da cinnamon, magani ne wanda na haɗa da farin gagai da baƙin gagai da tsintsiyar maza da mazatse da dullu da kukuki da farin makarho da baƙin makarho da icen katila mai magani 100 babu da zumbur alluran manoma da garangauɗi namijin itace da saiwar biyar rana sai azzakarin ayu da kitsan ayu da faruru kuci da bakin rukuci na hada wannan maganin magani ne wanda yake aiki dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar da gaban namiji ya dauke sha'awa ga mace ya dauke sha'awa ga dan namiji ya sa mutum ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 091 5H 00 00 06 091 50H 00 00 06 ina nan a ajeji a abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani duk jinyar da yake damun ka a duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinyar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne ɗaya tamkar dubu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukatar ka za ta biya
1: ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.9 yanzu lokaci yayi da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba shirin abokin hira

0: Masarawa, salamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku a wani sabon shirin abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bound FM dake kan mita 92.9, inda mukan baku tambayoyi kuma mu baku damar amsawa tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya kamar yadda aka saba kowace rana. Irin tayo Kabiru Muhammad Shaibu, jagoran shirin, za a same mu a wannan lamba 081-690-7625. Bari maimaita, kun shirya? To ku dauka, ba zan sake maimaita ba har a gama shirin. Nace 081-690-7625. A ajiye lambar shirin abokin hira. Muna da tambayoyi guda 10 abugo a amsa. Bari mu ji malami ko malama na farko. Na'am? Alhamdulillah, wa ke magana ba a jin kama. To, muna jin ka. Ta uku. Binin kura. Binin kura. To, saurara ba ka ji ansa, saboda ba jin ka da na baka damar sake zaben wani ba jin ka sosai. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Muna magana Sujan Ikembere ke na Ojota.
0: To, na Ojota, muna jin ka, akwai tambayoyi guda 10. Wace za ka ansa?
1: Abu
0: ta biyu? Kowa ya gaji.
1: Kowa ya gaji?
0: To, zabi wata lamba.
1: Abana ta dai.
0: Shugaban garin an iso. Shugaban garin an iso. Kana hayaniya. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana?
1: Kana magana da Yusuf Mandela daga Katsina, dan duma local government.
0: Yusuf Mandela daga Katsina, dan duma local government. Yanzu daga ina kake kiran mu?
1: Ni daga Katsina ne kake.
0: To, masha Allahu, ja mu je, muna da tambayoyi guda 10, wace za ka ansa mana cikin tambayoyin?
1: A bani tambaya ta ja.
0: Tabiat? Kowa ya ki tsotson hannu. Kowa ya ki tsotson hannu.
1: Bari ja miya mai daɗi ba.
0: To, bai ji daɗin miya ba. Haka ne, haka ne, mun gode kore da gaske. Wawa, masha Allah, kana sauraron mu ne ko kawai ka cincika cincikai?
1: A'a, wallahi ina ɗan yawan saurari wani zubin kuma ka cincika cincin ne kawai na je an ɗauka.
0: Allah sarki, to muna godiya kwarai da gaske.
1: Yawwa,
0: masha Allah, gaida yan uwa da abokan arziki na Katsina, yawa. Masha Allah,
1: hello.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Kabiru ne daga Sango.
0: Kabiru takwara daga Sango?
1: Tambayar nan ta biyu.
0: Wace ce ta biyun, tuna mun ita?
1: Wadda yake kowa ya gidi ko? Kowa ya gidi.
0: A'a, nace kowa ya gaji.
1: Ya saba ba.
0: Haka yake, to bai saba ba, haka ne. Yanzu kaga tunda na fara aiki.
1: Da fara.
0: Eh. ka buge mun ka burge ni ta kwaraba ka ban kunya ba mun gode kwarai da gaske
1: to yake dajewa
0: masha Allah ta kwara allo
1: allo
0: na'am wake magana daga ina
1: ta magana da sahabi ana ojoba
0: sahabi a ojoba ko ojoba barracks gashi muna kai kamar hula jamu je wace zaka amsa mana tambaya ta shida ka bar radio kusa da kai muna jin sautin muryar ma radio da kake saurare ko a jiki na tambaya ta shida kenan yi ba haka bane eh ko a jiki na eh to zabo ta lambar mana ko eh zabi wutar a ya zan baka ansa ai yanzu muka fara shirin ka saurara zaka ji daga karshe shugaban garin an iso muna godiya kwarai da gaske hello wa alaikum salam yan ka ji sauti mai kyau na'am hello Muhammadu mai babban suna jamuje na'am tambaya ta bakwai duk rinci ba haka nake so in ji ba yau ga munan Allah ya yi ga munan Allah ya yi ga munan Allah ya yi ta a ci gaba da saurare a ci gaba da saurare na'am hallo wa alaikum salam wake magana lafiya Hassan ina Husaini to barka dai ka bude radio Hassan ina ji na radio ka nace wace lamba za ka ansa ka bude radio ka matsa ka nesanta kanka daga radio nan mana yawa to ta farko shugaban gari ya yi so baka ma bude baka ma rufe radio ba wallahi ina ji har kai na ciwo yake hallo wa alaikum salam wake magana
2: kana magana da jama'an interest daga nan
0: Suleiman Idris daga Alumusha local government karamar hukumar Alumusha kenan na'am
2: tambaya ta biyu
0: tambaya ta biyu a amsa tambaya ta biyu tana birnin kura
2: birnin kura
0: ba a baiwa kare dillanci haka ake fada birnin kura ba a baiwa kare dillanci mun gode kwarai da gaske yawa madalla hallo
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: haji kabiru ya gari ya aiki
0: gari muna nan a cikin gari
3: to kana da magana da babali mai dafi su da
0: Babala mai dawo su daga ina tambaya ta nawa
3: abani tambaya ta biyu ko
0: an ansa ta biyu
3: okay an ansa na biyu
0: an ansa ta uku
3: abani tambaya ta daya
0: shugaban garin an iso
3: shugaban
1: abu kamar buya
0: to zabi wata lambar
1: to ba ni nabiyar mana
0: nabiyar
1: da
0: mana
1: a
0: hansa
1: da
0: eh ga ta shida in baka
1: bani
0: ko a jiki na
1: ban ji komai ba
0: da aka yi me to ba haka bane da hello wa alaikum salam to na ogba gu jafar na'am
1: a bani tambaya ta shida
0: ta shida ko a jiki na in ka ci wannan zabiyan ko a jiki na yayi ƙara samu
1: to
0: za ta bakwai
1: duk
0: rintsi duk rintsi ayi ne ayi ne duk wuya din ayi ne to ka ci gaba da saurare insha Allah wa da la yawa
1: hello
0: na'am ina ji ni ma
1: abana
0: ta sha biyu
1: a
0: babu sha biyu ai
1: ina da
0: ka saurara hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: barka mai wata raiki
0: barka de
1: so ina son tambaya ta goma
0: ta goma
1: au
0: duk abinda baki ya daura ko ya daure ne duk abinda baki ya daura
1: baki ko lawa
0: dai eh
1: baki ko lawa dai
0: a ba haka bane
1: abin da tara
0: ta tara
1: au
0: shi fa kifi baya kiba kifi shi fa kifi baya kiba sai da me haka yake sai da yan uwansa haka ne yawa mun gode kure da gaske
1: baban Fatima
0: ayya baban Fatima muna godiya masha Allah alo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: ina tare da nuna woshodi
0: nuna dan woshodi jamuje
1: abin da zai ta biyu
0: ta biyu
1: eh
0: ai an ansa ta
1: to
0: eh
1: dauko
0: sai dai ta hudu ne ba ansa ba da ta daya
1: to ta hudu ta hudu fa a bani
0: ga munan anan
1: ga munan anan
0: Allah yayi ba
1: ga munan anan Allah yayi ba yana rage kira
0: to muna godiya wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: kana magana danjaji kokkona na dan da sarkin Kalmo da aka rin gudure ga
0: to barka da shigowa konkonawa na gudure ga
1: tambayar nan ta uku za bani
0: wace ce an ansa ta uku
1: to an ansa ta to yana ne yana kokarin jiran ku
0: to mun gode kwarai da gaske ta goma duk abin da baki ya daura
1: baki kuma nawa ne
0: ba haka nake so ba muna godiya konkonawa alo
1: alo assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: ana magana da Isiaka Ibafo
0: Isiaka Ibafo jamuje
1: ina son lamba ta hudu
0: lamba ta hudu ga munan anan Allah yayi
1: aure da mara kwabo
0: a ba haka bane in ji mafadin auren sa yawa ga munan anan Allah yayi in ji mafadin auren sa kai kokari mun gode kwarai da gaske masha Allah yawa hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina Ayuba kana bacci ne ba?
4: Eh ina
1: to
0: mu ci gaba me za ka wace lamba za ka ansa ta shida ko a jiki na
1: ko a jiki na an za mu kakkauta
0: eh
1: an za mu kakkauta
0: eh wani kaulin haka ne amma yau ba haka muke nema ba muna godiya kwarai da gaske Malam Ayuba ci gaba da bacci hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
4: kana magana da
0: to oshodi muna jinka
4: yawa a ba lamba ta uku
0: lamba ta uku an ansa akwai ta daya eh
4: amma ne lamba ta
0: ta daya
4: eh
0: shugaban gari an iso
4: talaka na dai
0: eh
4: talaka sai ku rate kayan ku
0: a ba haka bane
4: jama'a
0: muna godiya kwarai da gaske hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: kana magana da garkuwa daga Ikeja
0: to garkuwa na Ikeja na muna da lamba 7 8 da 10 da 1 lamba 10 ko duk abin da baki ya daura eh
1: duk abin da baki ya dauka kike so wuce
0: duk abin da baki ya daura nace ba haka yake muna godiya kwarai da gaske

Tuna da lana tare ne da sashen Hausa na gidan radio Brown FM da ke kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Bari mu baku amsoshin tambayoyi guda 10 nan da na jero muku a baya. Na farko dai shugaban gari an iso kare ya gagawar kura. Kowa ya gaji to bai saba ba. Birnin kura ba abaiwa kare dillanci. Ga mu nan Allah yayi in ji mafadin auren sa. Ko uwa ya ki tsotsan hannu to bai ji dadin miya ba ko a jiki na wai an jefi kaza da gishiri duk lintsi a barwa mai gado gadon sa sai ta takwas duk mutumin da za a kashe to dan an karere ya shi ba wani abu bane shi fa kifi baya kiba sai da naman dan uwansa duk abin da baki ya daura hannu baya kunce shi a takaice kenan tambayoyin mu ne guda 10 tare da fatan ana jin dadin kasancewa tare da motar nan za mu saki maimaita su

92.9 Bond FM.

0: o da bi pe disco ni wa si wa labi ko nbe yen ni therapy ni obi kan ni ko ti yin
1: awon ojo ta ka su pe ta ma sa pa bi apala bala baba on ni mo jo
2: se ekule akude ri asiko ye ku orin gbogbo bi kibi te ti gbo mi te si ti wo mi ni to ba ye pe lori facebook aje olaide olohun je wa nbe biba to ba ye pe lori tiktok aje olaide olohun je olohun se gbogbo ba se nda bi edun ta ro bi owe gbogbo ele ma riwo nbe te ma ba wa pade nbe ekude de asiko yi o mo ki yin mo ki yin mo dupe fun yin gbogbo eyin ya meyin baba mi to ye pe keto ba ti bere baye tin pe mi pe so tin lo so ti wa loju ona mo dupe fun yin o mo dupe o atun ti de na niyan to ba pa kokon teyin kokon gbe si le ise 92.9 bond fm to wo ma ri be pa eto wo na se eyi wu mi ni o eyi to ba wu emi ko kin wu ore mi mo ni choice mo ti change mo ti yi pada ko fe yi pada so mo ti feel as ayi e pe ko n to ba wu mi ko wu emi to ba de wu ohun na ko wu ohun na ohun lo mo so ere eto yen la wa bayi ile ise 92.9 bond fm number 1 a adekunle fajiwi oni gbogbo lo npe bi o mo ki gbogbo yin ti ma ki patapata progodo mo ki gbogbo yin cabbage ten gbo mi ni dede asiko yin ni gbogbo bi kibi te tin gbo mi e ku pale mo o Thursday ko ni on the 20 abawalaye wo awon kan ti so pa kuku jeri laide o je nle gungun ni mo ni ko si wahala olorun lo ni ko ri be olorun ma gbenu mi ti mo fi njeun o ba ye pe ti christian ni awa nle to ba ye pe ti muslim na dede ni to ba ye pe ti iseche ni iseche ni ka ma se o iseche eye folohun sile sayi e ma judge laide e folohun sile sayi e mo ki gbogbo eyin ba le patapata kara o le mo ki gbogbo eyin ba le e ku dede asiko yi o mo ki gbogbo eyin iya loja mo ki gbogbo eyin iya laje mo ki gbogbo eyin iya lode mo ki gbogbo eyin iya to je pe ngba ti ya mi bi mi tan o wa bi mi leyin lowo e wa ntoju mi mo dupe lowo yin o oja te fin pon mi oni jabo ori eto yi wu mi na la pale si pa olumighty oko 30 minutes se kino tu ma ya photo aso yin ma fi ranse si
1: mo fo olorun se yin
2: ati bosede ati abosede
1: sokan be
2: awon ode so ko pupo won ja wa yin
1: no
2: awa le so ti le ma fi mo
1: won ni wala no
2: okay, awa ta wa so la ni wala
1: iro mi le lagbaja o
2: okay awon wo su o tin bu yo dada
1: emi omo yin se kino to ye gbele aki so de mo ki yin kabo sori eto wa eto yin eyi wun mi be ni eyi wun mi o eyi wun mi eyi ti e wa wun mi leni olorun olumighty ati seki aso won papo ohun mi leni
2: okay
1: eyi wun mi eyin arale ani fi n sawati
2: ami
1: eti yin o ni
2: ami
1: aki gbogbo eyin ololufe wa eyin le ni ka ma ni so ti o ba seyin awa o le wa nbi be ni awa la yin o ma ri eyin na la wa na o ma se kini la o ma de ba eyan kokon nu wa ani pede ibanije o ni je titi wa ore mi sofi
0: se dada ni
1: sofiat
0: Sophia,
1: I love you.
0: Thank you so much.
1: You're welcome.
0: E te wi dagbon.
1: Eyo.
2: E ku de asiko yi. Se ri ki ka ma mu lo lope wo na. Se ki na tu. Sori oni eni ti to me ni badrara ipe ka wi.
1: Be.
2: Won ni ani fi se kini? Ani fi saya. Sori oju wo mi. Oju.
1: Be.
2: Ohun wo mi. Sugbon ko si bo se le wu ko ri. Eyin a pada lo na ni tori ani fun o ani gba be to bond fm bo se ri o na ni oro ile ise 92.9 bo se ri ti o ba si yen ni mba ni kalaji abdul wa ba ko sile mba ni ko ma lo mo akosh ta ba so pe ta lo je ki mo dun bayi lori eto yi wu mi te mi ba ko letter kalaji wa ba ko sile ti o ba science nko ki mo fe bolo se bara ki wa ba kosile ba science ta management ba ni ko so na be sugbon akosile ni iwo na wa patu owo e wa so nkan to mo wa so polo e awon ile ise 92.9 bond fm ma na wa fashe si mo dupe lowo yin alaji wa ba kosile won ti wa feyin ti nsin lagbara olorun baba mi e ni feyin ti leku lowo e ni feyin ti lahun lowo lagbara olorun ni sare wa pe yin e ni lasu we pe aburu sugbon mo fe ke ma ran ti tori tabi awon ba wa ma boju we yin ni o e ma boju we yin ke ma wa awon ti a te fi sile si bi ipe bawo na se nse si mo ni wa yin ti bakan na tun ti wa ni oga mi ni ayin tori ani fun ani gba ni bi mo se so ngba ta ko sile lo tan ati wa tun wa lo ga mi to je pa awon tun ni GMO wa ba esin atun ka won na ka bo
1: awon na
2: o ni ki won ka
1: Gbenga Fatile e ka bo si Bond FM igba yi atu wa lara pelu ogun Olorun eni sise se
2: amen
1: adaba
2: oko ba adaba oni sayin lese ba se se eye fun akosile gba to lo be na la se ma se eye feyin na inshallah bi kudara ti lai e oja te te na ma fi pon wa ni jabo ni eyin asi ni jora wa loju inshallah bi kudara ti lai ki la lo je to wa ni takke te ken oni ki ka bi esi to mi ma lo si be mi ma lo jeun o
1: a jo je ni
2: emi ma lo jeun
1: le wa bota
2: a mu te jeri
1: ka bi esi o a ki ka bi esi oba wa oluwa segun ajasa onigbongbo awuse ti ilu onigbongbo ni ilu wa nbi bayi ka bi esi ani fe inshallah
2: ani fe inshallah ti ka bi esi mu mo pe a jo se odun muslimi ni a tu je se ti kristeni ni a tu jo se ti se ise ina ni be ti e pe wa wo yoju mu te wa je riyin e ma pe wa gbogbo ilu orugbogbo ni baje ko ni da re gen ki dl o wa na mama agbalagba mama to je pe won wa nbe fun wa ni gbogbo gba wo la de ni kade goke mo ni wa yin ti mama mi eni damu e o oluwo ogun na ke eyin na owo yin le ma fi gbeto yin bakan na mama bisola balogun owo yin le ma fi gbeto yin o eh tujo lale kan bere gbolohun gbogbo yin patapata owo yin le ma fi gbeto yin ateyin ti amo ta daruko ateyin ta amo ta daruko gbogbo alasa to dari le se Bond FM owo yin le ma fi gbeto yin o ani wa yin tin gba kankan yin inshallah bi kudara ti lai e wa so pe ni bo la nlo lori eto yi wu mi se ri ni titi temi ni temi se pe to ba wu mi o kin wo re mi ore mi kan lo se party ngba to se party o ma so 150,000 eni e ma wo ngba to ma se 150,000 mba de mi a aso e ko ti poju nkan ti eyan ma ra to je pe ko ni mu eyan dani lo okay o je meyan meji meta je mu dani ti pe ko ma se mi nikan e sa mo ah en ba ti ara se bi se bi nikan ni ba ra mi se gbo niyan ra mi ni eyan melo wa lo fe mu lo mu na at least ma si mu eyan meji dani o kere ju e jo se mo ti je bi o ba le mi o sele mi ro to emi o pin mo olode ni olode ni orun ni o wi pe olode ya tori titi temi ti won ba ti ni awon to ba ma wole o didi so olode pe lade so wi pe eyan meji lo ma ko dani wi pe ti eyin to ba ti mu access card dani pe ko ma je ko wole se o ye ko ri be se o ye ko ri be n to ba wu emi ko n wu ore mi se mo ti je bi mo se so fun pe mo fe meyan meji dani
1: ni temi o mi o je ba won sin di ote mi o ja ba won pe jo abosi o owo mi mare fufu lele se gboro se fufu ko lowo mi wa
2: ibo lo fufu si
1: nigba to ra so 150 to fe so ni o ba won pero si inawo ni
2: to ba ni o ba won to ba ni ki ba won pero si won ba ni ki ba won pero ko ba ba ni ki ba won pero ko se o ti poju ki meyan meji dani
1: pe
2: ka
1: ejo ma lo ka jo ma bo
2: iwo ka jo ma se ke ka jo ma
1: ni ejo joko won ni ni o ma mu dani eyan meji tonton so fe je gbogbo nje le olonje
2: won le je gbogbo nje olonje ba won le je ton won le je ton ma je se kun
1: oro ti mo so je ko ma
2: ye o je mi iko to ba wu mi je ko ma wu e
1: is by place ti mo salaye fun niyan won ti ka eyan kokan to nbo sina wo pe laso to
2: won se ma ka
1: onje to de fe pin place
2: won se ma ka be se bi sara le yan fi party se ewo la buro ma ka ewo la buro ma ka pe yan meta lo ma wu oje yan 40 ni mo fe se ko gbodo ju 40 lo nitori pe kini
1: e tori pe won fe extra
2: extra wo no on that first fancy
1: o se ma extra le
2: o ma first fancy o ma first
1: fancy eyan ara le 081 35 814216 081 35 814216
2: ah kilo sele
1: hello e kro le ma oruko yin ati bole tin pe wa Mrs. Adetan lati Bafo.
2: Bafo ni ko ni mo gbo.
1: Okay ma. How are pelu?
2: O ye ba da se to.
3: O ye ki ita to no de ko ki. O ti pe ni lo de o si ma so. O ye ke to ba invite
2: mi. Aso ye ti mo ju ya mi ju pe ki ma me yan dani lo aso 150.
3: O ye ke ba, o ye ke to ba pe ro. Sa ni o be ni pe e ba bi wero.
2: Ko se pe mo ba pe o mo ni ki me yan dani ni. Aso ye ti mo ju.
3: Ola tobe o tope
1: ma
2: o da mo ti gbo ya mi mo ti gbo mi ni ba pero soko mo sugbon emi mo ti gbo mo ti gbo
1: hello
2: mo ti gbo mi ni ba pero soko mo
1: e kro le oruko yin ati bo le pe wa
2: 150,000
1: ko poju o lagbara lo ah za
2: I'm going to go to the hospital.
1: Hello,
2: mo ti gbo yin. A ni tori nkan to je pe to ma wu mi ko ki wu eyin. Ma worry.
1: Ma je
2: aje. Mo ti gbo.
1: Ma je aje.
2: Ma worry.
1: Hello, oruko yin ati bo le tin pe wa ikrole.
2: Alagba si tu lati mi ara ku dede asiko. Se yo ko je pe nkan to ba wu mi ko ki wu ore mi. Ah ah. Okay, se bi bo se meyan dani si pe ba se bi nkan to ti poju.
1: I'm going to go to the house.
2: Se o ti wa poju ti mo de mu ti mo ni ki meyan kan da eyan meji dani ni o. Eyan meji le mi ti e ni ki mu dani. Ti o la.
1: E ma ba bo.
2: A ti o ma la ko si wa.
1: Hello.
2: No problem.
1: E kro le oruko ya ti bo le tin pe.
2: Ah madam Solaja.
3: Ah
2: kadi yi ti wa lori o ti wa lori wo data yin.
3: Okay, e seun. E mo ka won ton fun apun mo ti pe won won ra ni gba.
1: Amen.
3: Lo ni mo awon bi ta ti ja ni Nigeria. Te ba ri ba ti ti mo na won ma so 80,000. 100,000.
2: To.
3: O ja mi baba iya ni baba balagba ti ja won so bi won ta ni.
2: To.
3: Won la won check ya check tai. Ko ma bi yo won ni.
2: To.
3: E se pa ti ja pe ma e ma gba ni.
2: To.
1: Hello, ekro le oruko yin ati bo le tin pe.
2: Okay, aku Felix latake san.
3: Ah, entry from Ola ma bu pe mo ri kasi mo pa so mo la ma bu fun Ola ma so poro fun.
2: Ami na ya la.
3: Ben se ri owo yen na o gara na, o ti ba fe ni yen lo to mu se.
2: Owo yen na le mi wo pe iya wa ra du aso yen ko ni le meyan meji dani.
3: Ra aji ju le yen meji. Dani le po je pele je se kan le gira so. Abi to ri o je le gira so.
2: I don't know. I want to continue something. If you are there, you want to go and you need to take away all
3: your.
2: I want to have a little less of a. Okay.
1: Hello. E kro le oruko yin ati bo le tin pe.
2: Mo wa de ka ki yoju lati ba nko le mo.
3: Mo pe ra ta ja sa ni fo.
2: Aja sa ni fo le wa bayi.
3: Eh
2: si o. E gba wa ketekete. Oluwa se. Eh ore mi to fe se party mo de ni ki mo eyan meji dani. Sa mo mo ni mo awon star po nbe.
3: Emi ko ma pe la mo ton lo.
2: O se ya mi.
1: Eyin na tun lo.
3: Bye.
1: Chai na tun. Se ba se ska de yo kono fe yin na. So ni e kero wa ni.
3: Ma
1: ni so mo te ni. O se ka we yami. Yami o se.
3: Awon.
1: E se ja mi. E ba mi shadura fun wa laji abu wa wa
2: o ti de pete.
1: O gba mi gbo
2: mo le gbe gbo
1: tori wi pe majo ya bolode fe loju
2: ohun na lo
1: awon awon ninawo kan wa to je pe to ba ti fun won nikan laseska to ba melo bi dani won foju na epampati bo fe gbon je ohun ni mo so fun e olowo ni e ma je kan rubbish
2: won le rubbish mi won to be ma rojo won lo
1: radio o kin gbo te mi
2: ma rojo won lo radio
1: eni to ba n ba lo party awon to surround eyan to ba lo party elo mi bi koko gbogbo nje lo le ohun ko lo nse nawo a fe le kon yin te wa lori joko gan liko tori onje o ma so fe pe ko jose o mo se so fe pe ma mu yan lo ko eh iwo nikan ni ko da lo
2: igba tawo yan te ti wa so pe ki ma mu yan lo yin sin mo ti gbo mi ni mu yan lo
1: mi ni wa
2: sugbon e je ka ki otun ba
1: baba oko titemi
2: ewo ni baba oko titemi se boga titemi ni
1: otun ba elogbaje
2: e je ka ki won pe
1: happy birthday
2: igbodun odun kan ni
1: fun mi baba ko mi
2: tori gbogbo gba a jo ma seto iwu mi boya tori pe mi ni be je mo le je kan wa bakan na ki n ki Abdulaziz lati orile ifo omo egbe RCC Service Coordination ni awon na sojo bi ati ope yemi omo case awon na sojo bi lana gbogbo yin patapata e se odun onigba e se oniwo gbogbo ele se patapata e ni damu alekun wa lekun mo alekun arisi sekino tu ati mura de se ri ode mi o ti ma wa wi pe nkan bayi mo buku fun e mo bayi ni mo buku fun e ma je ka jaje ranju tori njo ta wa na ba ma se ti wa na ko ma da bi pa mama ni ata o to yo to se pe nkan ta ba fi gba ta ba fi wi ka o na ma
1: fi san be
2: ka ma ma fe tori nkan ba je ma nko erun elerun ta wa na ba fe sode a ma lo yoju wo sasun ni sasun
1: be
2: erun melo ni laide mu ama melo ni kini mu to bi won na se ko ni gba ti won na iwo pe o ma ko ni gba ti
1: be ni awon nkan ti e wa nbi nawo re mi to ba ri to fe o mo pe tan ba mu eran gba mi won le fe feran sori onje felomi to ma meran la eni to nbu ani ah o ti to bi ju gesi meji oni nawo be o oni nawo be ko lohun ko sanu
2: a dupe lodo olohun ati lo na niyan a so pade ni jo mejo sugbon ka to lo je ka fi dupe fun ale haji abuwa akosile ah gbogbo bi kibi te ba wa oga e ni damu o olo aba mi duro ti mi inshallah bi kura kan oga tudu to de sese de na oga wa lagba olohun
1: isa gbe nga patele
2: wa lara be lagba olohun ati bo se na ni ka ma ba won ki on tun ba fe mi
1: happy birthday long life
2: olumaiti olumide oga mi lo so ni wa ti edu ode olumide to ba dago mokanla titi dago mo collabo eni wo pe eni waya ateyi to su igiji ateyi to su bambam
1: o de ni pe
2: ki a pe patapata lolumide ma fi fun yi awon ti o pe wole sori eto leni
1: adupa pupo lowo eyin ololufe wa latori Mrs. Adekab lati Ibapo Mr. Maruf lati Alakoko Alagbashitu lati Merun Sister Omolara lati Ikorodu Madam Solaja lati Ofin Mr. Felix lati Akeson ati Madam Borade
2: eni to ya ma fun ni card leni ni ama to pe lati Ibafo eni ke text message si wa lagbara olohun ati pade ni ojo mejo akika biesi o eku pale mo odun inshallah prayer ti na ajo koju se ti e lo wa buolade ni ke adegoke emi a ma so wi pe
1: radio ti o legbe o ife so

0: Bond FM 92.9 le n gbo lowo lowo bayi be ni awa lo lope a n fi asiko yi ki oga wa otunba abiodun elugbaju ku ojo ibi teni igba odun odun kan ni o happy birthday to you sir wishing you long life and prosperity in Jesus name amen
1: mi no n ki won ri pe yini yini kan le se mi gbe yan bada ka so ko da ati pe kan na ni yan se odun bo ba si ti ri be godo ma lo anfani kan ma kira wa oga dada ni eni yi ni won eni ti o ti da ti o fun yan ni wala ti o da mo enikeni mi no si gbele adura fun yi pe oga e ti ga o eni wa lagboro lohun eni giga ni egbo lo be se nkan ma se lo o otunba elugbaju abiodun elugbaju se sa oga long life and prosperity ani alejo ni agbara pelu mi nbi kan sare se papa pa n te ti mo bi eni mo ni won lati le se ri ati point limited odu ni won o ki se aimo fun oloko gbogbo le ma gbo awon anfani ti won ni mu fun wa lati le se wa nbi bond fm ko to di pe a lo si ori eto ori odo ka lo gba bodu sawo ni baba ji gan asiju ile ise won ti wa n kale gege bi e ti mo won bi eni mowo won na ni e ma gbo gbogbo lese ese mo mu wa eko ole o eko
2: ole sir
1: eko ojo meji meta o
2: Aku
1: weekend ma.
2: Yes sir.
1: Gbogbo le nko o. Ki le mu fun wa ni lati le se ri ati point limited fa won ton gbo fun igba koko.
2: La koko na ye ke koko awon ara le. E kuro le ni gogo bi te tin gbo wa. Oruko mi ni Ife Oluwa, Fajendagba. Lati le se ri ati point limited. Thank you ni Sakio Landlord Gang. So la koko na ala won le kakiri ni Mowe Ofada ni estate mi gisi Mowe Ofada te pe no ti wa nbe, omi wa nbe ati se gate. Egbe titi ti Dangote nse lowo ni nitosi Trinity International School ibe ni ile yen wa adesun ni ile si alapoti ni Adowota ni Ogun State bakona la ni ile si Kobape ni Ogun State no sir
1: so awon bi ti ile yen wa lowo lowo bayi
2: adesun ni si Ibeju Lekki ibe ni ni egbe Pan Atlantic University ni opposite Eleganza Industries
1: nipa awon leyin yi ma mo ke mo so mo ni pe emi ni mo mo yin awon to nbo afun gba koko won o mo yin sugbon fe mo yin lori awon ile yin kokan te menu bayi awon anfani wo lo won lori kokan ati pe se gbogbo pelu ti laju eyi ti o ba ti laju je kon mo nsin tori pe
2: mo so le kon pe ile wa to wa ni Mowe ipe ile ti wa nbe awon eyan ti wa nbe more than 100 occupants to wa ni ibe bakan lo le to wa ni alapoti na ni Adowota ibe na ati fence awon eyan de tin gbe ninu ile na ani inu estate na then back on in to wa ni Ibeju Lekki on pe ko ti fi be si le lori around the bend so a ti ma sise lori e ba won
1: sugbon e ti nta
2: be ni eniyan le ra ko de fi pamu back on le nta ninu ko ba pe na eyan le ra ko fi dako ile oko ni for now eyan le ra be a kan ra fun omo won ati be be
1: loruko mo lojo waju
2: omo won fun ojo waju ko pe awon ko fun ra won na fe ra lati lati fi de owo mole
1: very good
2: very good
1: o pe ile ile o ki n wale ile ma won si ni ah lo n se emi gan ma mo n lo ofe lasiko wi pe ah emi gba mo ngba ti mo ra le ngba na ba ti bu ga mo pe le ma ti te o ma ti te janfani ba si gba dupe lowo olorun pe o ti ra o si ri ko lori awon leyin ba wa ni ma fun awon omo wala omo nile
2: ko so
1: mo ti ri firi firi mo ri ni o ko la ko da ni mo ni
2: ile kokon lori awon le wa ile estate ni ko so ro omo nile kokon even if te ka awon omo nile ba wa that is you know the possible awa la ma face won eyin
1: gbogbo ti e ke se patan ni se
2: se lori e be
1: ko da ko fe gbe nso ka wi ari kokon ko si pon ma da won ma yoju
2: ara ko si kokon
1: to ola mo le po mi nipa wo fun yin o oke nu awon leyin ma ko to ri pe e pero ba ni sori ati bi ti le se yin wa se anfani wa ti ma sunday die to awon ni se osu awon to ntaja gbe ni to le jite na rowo
2: anfani wa lati sunday ti ba ti wa to ba ti pe mi o to ba ton fi to ba ti jo soro lori te se fe sanwo te de mu adehun in se lori te se ma sanwo ko si wa la lori e
1: oke e ni awon document kokon lori awon leyin na
2: ara awon awon most of our estate wa lati ni register survey tade ni approve layout awon kankan nu wa n wa nu ote pe ati ni si ovo lori awon leyin to ma ti wa lati eyin to ma fe la ma so pupo si nipa ile ton fe ko
1: e ma sala gbogbo e fun olekore lori ero ba ni soro oke awon to ba ye pe won fe ra le kan na abi won fe ra bi cooperative se edin wo te ma fun won
2: tomato won na ma soro lori e
1: lori e ojo le ma n gba won lo si ori le yin
2: most of the time I ma ma won lo sori ese to anijo Wednesday Thursday Saturdays and Fridays
1: ko ni pele ko lo yoju to fe ra to kan am ko soro ni ma eyan bi mewa le 2000 le wa ka ni pele ko lo koko yoju se anfani wa ti pele ko lo be
2: be ni ko si wa la lo o fe se la ma n gba won lo ka kin go lo
1: bo ba tun je n ba tun din je lo fe I do follow along. I know that you're married. I think I'm invited. Oh, that number is your mama.
2: Number 9. I do buy Ogunrombi. Ni Ogudrojo Sani baby.
1: Ni Kumbi.
2: Okay.
1: Oh, that even follow ballet player. Obanisa. I go any question.
2: If you lower Fajenda,
1: that's the share.
2: Realty Points Limited.
1: Even follow ballet player. Obanisa. Ima. Can you leave my pay? Buy one for me. At our own. Got only jewelry. I want the Ima.
2: 090
1: 94 92 090 390 39 34 24 90 92 92
2: 92
1: 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

0: pro eleyin ti wa ilese bo lese na wa leni Saturday to je ojo kedogun nlo osu kejo odun 2026 salafia na la bayin ni boroka yin mo inu moto le wa ni oju rin ni ninu koko le wa ni abi eyin ti wa nle e wa nle ile safe ile faaji bi yo to won ko ka yin mo leni lo na gbadun lati ilese bo FM 92.9 pelu awon mo yin ololufeyin ore ololufeyin na ni Nurudin Salahuddin le ni je o legit ni keje bi asami ro yi wa nle ta ma fun lokoko ejeje papa bo se lo lowo ere ballu to le re Nigeria bakan na ife son se ni ti o waye loke okun atawon ton ti gba seyin ito tun gba lowo e ro lafa lati bo leni a tun lafa lati foro ojo mi te roro la sare teyin na pelu awon ife son se to ma bere La Liga Premier League Serie A Bundesliga bakan na French Ligue 1 ati ifesonse ori Nigeria MPFL tenin teki santa ta gbo ma menuba tori pe o se koko ori Nigeria pe ka gbe to na daruge ju be se lero lo bo se niyan emi na lo mo yin ore lo lufeyin Mr. Legit emi ni koko o
1: be ni Ibrahim Olalekan IB Sport no wa lo yagodo be ni bawo ni opin ose yin se nlo se ngbadun e bi Legit se so bawo ibo lo kan yin mo e se gbiyan jade ni abi won gbe yin jade ba o lo se nlo se ngbadun e sa tori eyan gbodo sise lati ojo Monday ko wa di opin ose ko ma te wa ojo kan kun te fi pe kun te fi gbadun ara e ko se dodon ni keyan jade sita eyan na eyan le gbe faji eyan le gbe sile be ni be ba de se mo pe bayin sin sa ti bere bayi ko se o pe sa ti nbo mo sa ti bere bayi tori pupo nu awon iko asikagba ohun na se leni eje sare gbe sin leti ko to di pe to bere pe Chelsea world champion o lu ya susada leni ege be mo pe Chelsea life okundun kan ma na awon to ba wa lati Spanish yen won ma ku won leru gan so won tun ku won leru leni na be ni Morgan Rogers agba ball yen lo ko gba ball sawon first match first goal be lu se lo nbe pupo na awon iko won ra agba ball won ta agba ball ewo ni iko yin ra bawo ni iko yin se nse ni oja pasiparo se won se daada se o da yin loju pe ti sa ba bere igbe se iko yin ma se daada gbogbo e na ni ati lati la igbagbe nipa Nigeria ki lo nsele si ball Nigeria lati omo kekere ni dagba gbogbo e na la ma farabalẹ so teyin na ma pe wole teyin na ma so erongba yin ki leyin ro ati atunse tori ko soro pe keyan kan so lasan atunse wo ni o ma se to pe nkan ta nso yi ta nso fi ma complain the same complain mo be ni be lu gbogbo e se ri be lo ye lo nbe
0: o da to ba ri be ni papapa loko ko ejeji be se ngbo lori oro ife so se lo je pe ti be kaakiri awon ko de pe olorun so re won yo wa o ti wa so pe leni bi Chelsea se jaworobo ni ngba ti won koju iko AC Milan bakan na awon nikan na kan gba so leni loro ta wa yi Man United awon na ngba lo ti wa se ti wa so pe gan ti won koju iko AC Milan resource la ni Chelsea ba gba ti e to si jiya lowo yo Chelsea meta si eyo kan sugbon le kan tele 1-1 o mi ni Man U shin gba ka wa won to to para jo si bayi kan e ko bia won ti para fede re mi
1: mo mo pe
0: dada na lo ye ko je tori Olumide Mighty o kun fa adua lopolopo yan tori pe anise yi ko awon se oju ogboro ti awon tori pe iwaju waju bayi jubaye na ni ojugun re si won si be ma lo soke dada ni awon slide olohun je won wole biga onu won du pe Chelsea tu se kini yen fun o tu si won la sugbon jo gbe eko ibe eko do ni se e ma ti joju de mi awon ge bi awasa lasa ti sa wa bere gangan la mo won te won de na lo ye ko AC Milan United to gbogbo e na lo to olorun so re ni 2-2 emi ri to je pe ko ye ko ri be sugbon afin mo igbaradi iko ati awon agbabodu kokan bi ti won ku si na ni ele wa fun ti sa ba bere gangan a mo en to gbagba sun lo ye igba en la mo ga ota a mo gba agba oje ninu won iko be na ti gba ti won le ni won koju RB Leipzig ni ti olorun sorry te pe bayan si lu Leipzig ni meta si ekan Aston Villa para je iya o se se ko pe won rese won player ni kon ba ni farapa ni sa to nbo igba ti won koju iko Mönchengladbach lati orilede Germany ni olorun so ton ba ni eni
1: be ni Tottenham na iko Tottenham o lu Fenham pelu ayo meta si odo be lo se lo nbe ke ma gba pe Brighton ati Bologna na Brighton lu Bologna pelu ayo kan si odo be lo se lo nbe
0: ni ti Man United so mi le kan won se n gba lowo o iseju kankan le ni ogota 61 minutes na ni won wa won si nta omi meji meji iyen tun won si pe bi ka so pe apere lo ba ro wa lojule won ni tori o n gba dijo ni meji meji o ti di 22 tele 11 ajele bayi o ti di 22 bayi
1: gbodo ma ri be tori pe AC Milan yi o jiya lowo Chelsea ngba ti Chelsea na 3-0 so ohun na o ma gba se England meji ma pade ohun o ma na ohun ni so tori en a ka de tun ma gba bi pe akoni mo gba ma yu tele Ruben Amorin ohun na ni akoni mo gba AC Milan sin to ba na o ma fi gbadun so ohun na ma be wo pe ko ti e gbianju to o ba ti e le na ma yu bo je awon ta omi o ma pe
0: o da ko mo se wo yi ohun fe igbaradi ti e ni pe ko ohun lu ma yu ni
1: be ni
0: o yu ni gba fun
1: o fara bale ni
0: to fi le mu ko ma ti ko n gba meji meji tin di 1-1-2-2 o lo sori
1: bi ma yi se n gba sawon lo n gonda
0: dada fun pe won ni
1: eh ninu fese won se na Bruno Fernandes o na so penalty
0: agbele gba nu ah iyen o ko
1: ko je o ko so ko se ran be ma yi ti so olumayiti ati pilot o ti so pe awon pe ni sata wa yi o ni ko si nkan po pe gbogbo ife eye to wa available ni ma yi fe gbe
0: ohun to ba dani loju a fi gari ni eh to ba ti dani loju
1: o ti da wa loju na
0: tori pe sa to koja ton gba na yen ta wa ni pa laarin awara yin mi ati won bere laaye to da ngba ti akoni mu gba bara to da po won yin akoni mu gba won Michael Carrick won se dada lo gbu won de ipo keta ti won fi ko ile afani ati gba Champions League ni sata fe mu yi ni yen Man U sugbon sata fe mu yan gan bi te ntimo pe won fe ni ipenija die ni pe nigba na lohun ti Carrick se dada won o ti fun ni onte pe ohun gan lakoni won gba gangan ni sansan nigba lo tun wa gba onte bayi pe ege bi akoni wa tun sun bayi ah o se ko fe fa yo for die sugbon jugbo e lo
1: nkan temi na tun ri si nkan kini yen na ni pe n sa to koja won fi be won ko gba sise yen pe a mo pe o da pe iwo na gbianju
0: bi
1: to wa ko wa nbe ki sa fi pari o da wa ri pe ohun se daada nbe ibere wa ko lo ni ise tori sa to wa nbe won o wo tele ko si yan to fi be wo koda ko ma se daada gan won ni fi be soro npa e sugbon sa yi bayi wo soro premier league nikan ka so pe premier league nikan no wa nsin a ma so pe ko si boye le se go ba go sha ti o ba ti e gba fi eye yen to ba gbe top 4 o si pe sugbon bayi won a gba champions league won a gba premier league won a gba fi cup won a gba carling cup
0: o je tutun
1: gbogbo awon cup yen no wa available by idamu to ma wa nbe gogo ni pe akoko na o ma ni lo squad depth tori agba ball podopo tori ko si ba se fe se ni ifarapa ma wa ta won agba ball gidi to wa nu iko yen ma la ni ifarapa sugbon agba ball mi wo lo ma paro fun iyen wa nbe fatigue na de wa nbe to pe ta won agba ball kan to ba ti gba fese won se gba se won se o ni lo ati simi tori ti won ba fi le simi o ma o ma ni ara lo ma fa bo si to ba de ti farasa abosara yen Premier League royan igba mi ma wa de pe laarin ose e le gba ifese won se bi meta bi meji ko si nkan to ka won pelu yen
0: Ibrahim se ka ma tan wa oro to so yen je pe o ri so sugbon ti ko ba dangaja to n ba so pasiko won ni fatigue ni o ifarapa ni o ko ni afet won lo diva fun Arsenal ngba ti Arsenal fi gba ife ni to
1: ko bayi Arsenal ni squad depth Arsenal ni squad depth
0: ayo ni suru o je to so ye mi anu mo so pe mo so do mo ro pe to ai pe asoko ba to fun ikokun lati gba ife eye yen koda je ko to fe le yen first level nikan na ni won le ro ku be won lu be titi fa won si fi be se be gba ife eye kan ni sa ta fe mu yi iyen fun ma yi de ko na ba so asoko won to but asoko ba to keyan ni first level second third level ko tun ni akon ni wa to dash be lo ko si nkan ti o sele o le gba nkan eh eh task ko ba to ko da ko ye ko bi first level nkan chuno le ni ko pa to ni farapa yin o te be won ni bolori po esi bi papa won fi be da to task ko ba to e ma se re mo
1: se ma bo su e lo ni sugbon ka ti ma agbagbe amo na task ko ba to lo to sugbon ka ma agbagbe pe awon iko to ku iru Arsenal yen na ni sa to koja ti o ba se pe boya Man City kuna ni bi kan Premier League yen o jabo mo lowo die lo ku o
0: bẹẹni
1: Premier League yẹn o ja mo to pe saa to lo yẹn ka ni pe Man City o pada subu ni nibi to ti awon eyan ti lero pon ma subu o se se pe Man City Arsenal o ni gba kankan
0: bẹẹni
1: ni saa to lo nkan to de fa isubu Arsenal yẹn o ko ja pe awon eyan ti mo pattern to nlo bi ko ma gba corner kick awon corner yẹn to ma fi run bo wole
0: omo na so pe ati kasuko yẹn ba ji to ti o ni sele yo je
1: bẹẹ nkan ko sa ma sele o be da bi o be da bi gba ti Chelsea na ma oko gba Champions League akoko yẹn to ke iko awon iko to pon ro mo ma ti won si lese won o ye mi be bo wa nbe sugbon iru awon nkan be kokan lo ma waye o so ki ma yu ma fokan si ru nkan be tori awon eyan ti nawo awon eyan ti nawo gan koja pe ko ma wo pe asiko ma yu ni kini kan o amo
0: eyan nawo eyan ba nawo to nara ju be lo tasiko ba ti to yo tun lo toni o tori pe daya ngba ti arsenal bere ngba na na won ra eyan agba bodu seyin seyin ti ti ti fa lo pe ah asiko won toni se ko sin agun si ko to ye ko to nawo ju be lo ni ki ps don gba se ma gba champions league o mo to si na na seyin ni won ra ile agbara agba ju be lo sugbon gba mo ye nawo to po na lo njo si
1: won
0: fe le won fe le champions league reketa ni afojusun tori akoro ma ori so bayi coach won di so pe to won fe sa yi count e le piyanju piyanju kon fi ton bare kan gba meta gege bare se se tele to ma le se be yo di won o re ti gbe kini e sinu awon agba bolu kokan ka kiri be de pe won so pe awon ni confidence o du o duro re awon ti e le ba lo ndi o bayi to won ba le se kan gba meta ile alera iwuri gidi ma je fun ko psg ati pe awon awon gangan tawon na fi ton bale pelu akono gba won
1: bẹni mo de si lo nbe tori isowo bi psg se nra gba bọlu lo lo bayi
0: bẹni
1: o ti ri pe liverpool o ti nkun si eti bakola pe o se se ki bakola kun nbe agba bọlu meji ototo no ra lekun na
0: bẹni lati mi pa
1: o ti ra akluish agba bọlu to wa ni ajax na o ti ku die laarin ose yi si ose to nbo won ma kede agba bọlu na gege bi agba bọlu won tuntun PSG won si ri rara won ba yan kokan
0: won mean business
1: again ni
0: eni ba ti wa ko tu je ige lo
1: bẹni bẹni tori e bayi emi ko ri pe gbogbo iko to je big team gan na ready lati no over
0: bẹni
1: o yato si Barcelona to je pe won ti ri yan ya won olowo
0: to je ko won ready lati no na fe no
1: wo won mo so ko sowo nle won wa bank to ma ya won olowo boya ti olotu wa ba le ya baka lowo ko ti ri awon agba bọlu
0: mi e lo lo lo ti wa ife
1: ke awon fans
0: ife ife lo lo tu ni si Barcelona ni oje ko nbe
1: o ma awon fans wa bo ki ko awon fans wa ko dajo ko dawo le ko ba le ri tori o le agba bọlu gan won ti so Cancelo agba bọlu won Cancelo iyen won ti ri iyen gan register o iyen no de re o tin so pe won o fe play fun iko to wa tele ni Saudi bi pe Barcelona lo fe ma play fun problem ti Barcelona ni pe on ni ife pe awon agba bolu on ni ife Barcelona gan on ma ni ife lati wa gba bolu fun Barcelona sugbon Barcelona
0: wa
1: n tabi tele mo
0: oruko yen wa mi oruko yen lo se nta lo
1: kodara be oruko yen lo nta lo sugbon anfani ti Madrid ni ohun ni pe anfani na awon meji na la anfani ko ti mo ri afani akoko ti Madrid ri ohun ni pe Madrid lowo ati ra gba bolu to ba fe bo ba se fe si ti Barcelona na de ri awon ni pattern yen to je pe ko si akoni mo gba to ba le wa o ti ni pattern kan ti Barcelona ma n play
0: to
1: pe to ba de ti tele kini yen o ma n je ki o gbori awon iko to ma n ba play o ma ni won lara gan lati lu Barcelona afi to ba je pe ojo yen kan je ojo ti e o ni ko loku o de tun wa ni bi abi pe ka pe ni building machine ni abi bi akini awon Chinese soccer yen to se n gba yen te ko ma lo build player tori te ba so si pe agba bolu yi kan o bi pe ohun ni agba bolu to je pe eni fe si ni Barcelona o to ba ko ya ni arin odun meji won tun lo mu mi wa lati academy to je pe eyin ko ma de tun ra agba bolu ma so pe ibo le tun ti re leyi
0: eyin wo gbe se ri wo nkan laye ko lo nsanu ni ori ni ogun kan ati pe nti e ba ti mo se tetele so fin dara asi ma dabi dan oro Barcelona awon to je pe bi e bi a le pe ni bi a bi scout won ton so wari agba bolu fun won won je awon to ni ri dara pe won si mo nipa ise yen lo kukudun
1: awon pe
0: bi pe eyin na mo so pe won ti sawari awon mo to ati keke na tin sa won je pe awon ran bi won won ma ti ro awon lati bi obo ndu mefa meji mejo won ma fi kini yen ko won pattern ton gba yen won ti fi mu won lati le pepe be won ba be dagba le 1819 to ma di pe won owo first team won wọn a mọ lù dáadáa n tó fa gangan ni wọn ẹ sábà ta àpapọ̀ láti kéré síta bẹ́ẹ̀ wọn akọ tọ̀ dáadáa láti lẹ̀ bẹ́ẹ̀ dágbàlagbà ni wọn fi ń jẹ lọ lórí táwọn sọpá wẹlẹ kan àfa sọrọ òjò kù man u ó ti di mẹta sí méjì àmọ̀lẹ́ ọ̀gá kú ó ti tanná yẹn
1: ramos
0: tí wọn kówólé láti inú ikọ̀ psg ló tanná sójú man u ó tún sí wọn lára ṣùgbọ́n o bọ́ ò tí ì tán o
1: torí
0: man u ló kọ́ sọ̀ láàkọ́ èsì dàgbà ṣúkú ezè man u tún dàgbà òdì méjì esi tu da kwa odi meta odi meji meji bayi sin esi lo akoko ju odi meta bayi odi meta si meji bayi
1: 3-2
0: yen lo kuta ndo de bayi bi o ma pa retreat ni bi a 4-2 ni o kama reti esi ayo tori orusun kan tin mu olumide mighty be si re atan esi le o wa n ya bi kilo de pe ah se a tun ma lose le ni bo ko ri be oko yen bale tori pe mo pe leyi igba adaso ile je ifaradi
1: bere la eh
0: won fin gba de won fin fe fun mo bi ti kokokan ku si ni
1: sare ti be bere bayi
0: sa fe bere awon mo so bi ji ni si
1: ojo mefa maluku bayi
0: eh league yan kan mo so
1: eh na ojo mefa maluku 21 august 21 ni sa ma bere
0: akoko ti won yi ma ko pade ni ori eh league won en ton ko pade ni league ni pl gan gan sin yi mo mo pe all city ni
1: all city ni
0: iko tutun to sese n bo
1: o ma lu mayu ma fi yen jeun
0: ah
1: mayu ma lu
0: ah ah
1: go da arsenal
0: mi o le so kun wa
1: arena gan
0: mi le so kun wa ilu tori pe kini
1: commentary o ma lu
0: jasna ti se ti e rojuna it mi so arsenal ti man u ti mi le dawun ni pe league eh all city se n bo bo o se n para bo ni pelu mayu on wa fi fe so won se yen laarin gbe to wa ma wo bo dada bo e fresh dada bo ba ti wa losan gan bi milago kan ni o ago meje la ago meje la abo ni o o ma saba le first match de bi pe gugu awon to ma saba n ta ticket o ma n re si yen o ma n je inira fun won first ticket first match lu ma ba ticket won je won ma jo so mo le pe ah fo abiru kini
1: ah sai lo ri
0: o ma se pe
1: o sai lo ri
0: be kon ni ma yen ni ki lo de ki e ta lo ran yin wa
1: ah
0: o de ke bi je o si
1: ah ma yu ma yu
0: e wa ni ma yu pe be se e ma se ma yu pe
1: se ko da to di pe kari ki de ma yu awon eyan ni fe ma yu ara o
0: jibon ife yen ti pada wa tori be
1: de pada wa e
0: ah orogun owo ni Chelsea man u orogun owo ni Arsenal Chelsea orogun owo ni bakan na Tottenham orogun ni derby o so je London sera won wahala ni pe pe Chelsea na o ma kuju fun am ife se sa ko to ma le fun won to pe derby match ni form lo so wa nle e kan na mo so pe man u bakan meji to pe Austin wa nle won de ma ko gba lejo man u won le fe taton kan lo gba bi draw ṣugbọn man u ni fe gba ko pe kan ti kokko mu 3 points ni le onile na kokko fi en sara ni
1: Man, you man, no, city, you damn loser, man, you.
0: Come about, but you're right, you're a coin check, but I've actually, dear, as we buy, I don't know, I can't feel my silly. Okay, I have a dash, dear. Ah, oh, don't know, man, you. It was the demerit. Yes, you never know.
1: You let me know. You let
0: me see, Barrett, you
1: let
0: me know. What's the demerit? Simeji, ah, on last week on me, another. So, you put in law,
1: I'm not going to be able to do it. But you want
0: to see me come out? No, tell you, only you know. I see you now. Wait, over your own, could you put you? Well, I'm okay to bear to bear low. That's my coffee will be shown. She did see. I did to show you a good mean bear. Low to my dear Lima for anybody. Quack me, Kinney, snow, my pay. Ellie shaking in, coffee, any confidence, a wallet, a shame that it was a gig in you, 20 minutes, no, who shall be shaky. Lati be yo tun ri agbawo mi de ko tun le ni ifokan tan pe bi sa ba se nbo wole wole ege bi pase paro lawon aye kan oto ni pe kiyan eleyin sin tori olorun sori lasan la pe friendly ni to pe league won nje bayi a so pe ah o tun nbo o se kini eh sugbon lati bi na ti mari kude kude Chelsea na ti lose ri Arsenal na ti lose ri no first one olorun sori eh arin yi lati be se correction atu se die die na lo wa fun lo bi je pe ah ti le bu enu atelu gba mo de pe iko mi a ja olowo yo ni gbo friendly lo e kili gi bere ku je o ma je yaju you come in
1: Chelsea gan sin sa to lo
0: na ko no tori a le fi friendly ka fi judge won so a ma ti sa ma ti so pe be ju be lo a n fi ere saya a n fere west wada na ni gbo yin lo lu fe ere ball la papo Ipswich na lu Union Berlin ni merin smiji lai pe lai jina boya fi ran yan na ayan le lanfani ti e ba gbo iroyin die lenu Ibrahim
1: Ben, agents of me pay a babble Nigeria, ye. Law, what you Taiwo, I won't ye, and don't babble from Nottingham Forest. So did I for more you call Coventry City, right? Funsa Tombo, Lati, the Agbabble, who wants to law, what you call Coventry City to Jack with Lampard in me, according to Mobbam. She a lady buys in your funyan fan, Tori, I'm a pay, Nottingham Forest, ye. I won't ye if you beg bad doom, all right, Tori, if I buy injury in your con, polo polo polo. She go law by. Ama wo pe
0: agba ti de na ni
1: agba o ti de na mo mo de na si ni
0: iwo na awon lo ohun fun re mo pa agba ti de so ohun omo ojo ori e ni
1: ojo to ba so fun wa sha la ma gba ojo ojo to so fun wa ko ti dagba ju so eh bayin si ama gba do ya pe to ba eleyin si a je bi like new beginning fun ni
2: bẹ́ẹ̀
1: ni sọ fún yín pé ọlọ́wọ́ ẹ̀mú yìí tí ó jẹ́ ọmọ japanese ni mo sọ fún yín lọ́sẹ̀ tó kọjá pé ó ṣeéṣe kú darapọ̀ mọ́ ikọ̀ PSG àmọ́ báyìí sí ìdílì yẹn ti kánsù ẹ̀ látàrí pé gbogbo ẹ ti lọ létò
2: bó ṣe yẹ ṣùgbọ́n
1: ejẹ́ǹtì yẹ owó tó fẹ́ gbà ní last minute àwọn PSG wà gbà bó ṣe pé ẹlọ́wọ́ ẹ̀mú yìí tàbí ẹ̀mú yìí wòye pé bí òun ló máa jẹ́ nọmba wà ní wa àkọ́fẹ́ àgbọ̀nífẹ́ẹ̀ ní pé fún future ṣùgbọ́n báyìí sí ìhun Aston Villa náà ti ṣe kí ni wọ́n ti torí bọ́ pé ó ṣeéṣe kí àwọn ta ọlọ́wọ́ ẹ̀mú wọn Martinez
2: fún
1: Juventus torí Juventus ń kùn ipa wọn fẹ́ so bó báyìí jẹ́ ń bẹ̀ ṣáà máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ níbẹ̀ yẹn.
2: Àgbà ti dé sára Martinez náà náà ṣe díẹ̀
1: nàbà
2: yìí jẹ díẹ̀ lórí kó tó gbò.
1: Òun náà ti gbìyànjú o legend ni ní Argentina yẹn o Messi ò lè fi ṣeré.
2: Kódà gan nínú
1: ikọ̀
2: Aston Villa náà àwọn fẹ́ràn dáadáa
1: bí
2: pé ó máa ń sábà máa ń ṣe
1: dáadáa. Ó dẹ̀ tún láwọn nǹkan tó máa ń ṣe tó máa ń pa mí tó bá yẹ pé Aston Villa ń lead lọ́wọ́ ìgbà yẹn lèèyàn máa kórìíra Martinez torí ó ní àwọn nǹkan tó máa ń ṣe
2: tó máa ń waste
1: ball máa máa waste time mo máa ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ pé
2: ìrírí ni
1: bẹ́ẹ̀ ni ìrírí ẹ̀
2: táwọn bá ti sọ pé tó bá ti ní experience dada a máa fẹ́ máa lo apply àwọn gbogbo ìrírí tó ti ń tẹ́lẹ̀ yẹn láti máa fi máa control. Wọ́n máa waste time kí wọ́n máa di pé yá wọ́n máa lọ jẹ gbogbo àbọ̀dì máa di 2-1 wọ́n wà sí yẹn bẹ́ẹ̀.
1: Ẹ̀dẹ̀ ń sọ fún yín pé ọwọ́ iwájú Chelsea Pedro Neto kẹ́ báyìí mọ̀ pé Chelsea ní sáà tàwa yàtọ̀ sí pé wọ́n ń ra agbábọ́ọ̀lù wọ́n ní ìkọ̀kọ̀ tí mo ti rí tó yẹ pé wọ́n mọ bó ṣe ń ta àwọn agbábọ́ọ̀lù tó yẹ pé àwọn ikọ̀ míì wọn ò tí mọ bó ṣe ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀. Agbábọ́ọ̀lù yìí ń se Pedro Neto Alilal òun àti Alilal jọ ní àdéhùn láti darapọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ó kọ̀ ku iye tí Chelsea fẹ́ gbà bíi 60-70 million ṣùgbọ́n ṣé Alilal ṣé wọ́n máa lè san gbogbo aná là mọ̀ pé Saudi Arabia
2: owó wà Saudi ju bẹ́ẹ̀ lọ
1: owó ti bá ń bẹ̀ owó ti bá ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ni Barcelona owó kan ti dé sí wọn lọ́wọ́ nísìnyí látàrí pé Ferran Torres ó ti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ PSG pẹ̀lú 50 million ó yẹ kọ́ lè pa owó pọ̀ láti fi ra Rodri náà at least kíyàn ṣe ọkọ̀ wà lọ́wọ́ wọn
2: náà owó Rodri ò ṣòwò ìgèrè ṣá
1: owó 80 ni 80 náà fẹ́ gbà á ní ó ní kọ̀ọ̀kan tó ń pa
2: mí lẹ́yìn ní England nísìnyí wọ́n ta.

0: kan ti won offer eh Man City tele ti Man City reject tori bi bid meji
1: won ti do leketa
0: eleketa no be lo bayi so to ba yo ninu eleyi to ba yo ninu eleyi to ba fi kun ti Rodri to fi brandy eh won le ra Rodri yen o ma mo pe ti yen ti kuro nbe be a mo pe Julian Alvarez ye
1: lo ku ta won fe fi laarin mi ati e kan ma ton ra wa ti a ko ta pe mi ba je bi bi alamoran fun Barcelona ko sun wala ra Rodri latade pe akoko o ti pe omo ogbon odun 30 years of age ni Rodri Baresin o wa je gbagbo de pe o ni ifarapa sinu je pe won yen si wa be je pe ko da gan ni Man City wa fa le pa pa do Man City o ye ko lo ya scan ni o ye ko ya scan ko e Man City lo wa sugbon won toju e fun won le ba kokko ta na iko to wa ra nsin yi ko si ani ani o gboro se scan to wa le se scan fun won a da ogunbo
0: se bi
1: won le gbe ra fodu kan
0: na se bi Rodri eh se bi
1: Bakari pa ko le
0: yi Bakari Baka Shari ko to ni
1: la ni.
0: Sebi Bata pelu awon agbabolu mo mejo to lo si World Cup. Sebi gbogbo nkan to gbe ti Rodri gbe ni World Cup yen o lo fa teyin fin
1: run
0: to fi ni back injury. Eh now o ti gbe won ju now. O ne tun fe ko tun wa ma gbe won ni club na. Sebi ka ni pe o ti darapo mo iko Madrid nsin ni. Koda ko je pe o ma lo injury ni. O mo ko to wa ma fi de o ma wa fresh because Madrid o ni rush e
1: lati.
0: Sugbon o ti pele ni. Eh o ti kun si leti. To gbo won na fi pada wo pe wo je ti ku lo ba won ile.
1: Te ba kura na si ni tan age of 13 sin. Asan bi 30 bi 4 years.
0: Eh na. Eh na.
1: Bilokun o se le nkan lori
0: e. Eh bo sugbon time yen, time to ma fi wa nbe yen. Awon si, won si lo awon iriri e fun awon kokon na. Bo je Champions League meji, bo je kokon wa gbe.
1: Iriri injury.
0: Be.
1: Olorun Olorun
0: Olorun Abawo. Rapid na ko se pe. To ba se enjoyment aboya gba lo nde to fi ni injury lo be en. Ko se agbabo to ma ni injury lo titi tele na.
1: O da wo yan ale kwana ke bi akini. E ja kokon de e ka kuro oja na. Ka so pada wa. Ta ba pada de ngba na lohun. Ehn. Ka wa se ero pa yen soro. Fun gba de mo ba se ide to kun yi. Ke na ba da si oro to nlo yi. Ile se bodo fe na la se wa.
2: Nje irufe aisan kan be bi to nda yin laamu to ba ri be iroyin ayo kan re fun yin yen nipa ile iwosan kan to ya lara oto IA&S Natural Medical International Limited labi akoso Dr. Idris Ajibade PhD ti won tu je oludasile ile iwosan IA&S yi orisirisi aisan ara ni won toju pelu imo ejile ti o mu ogun lilo dani rara yen non medication therapy gege bi Chinese acupuncture to je ilana itoju ti awon China ti won lulu ile China tan fi ma n toju orisirisi aisan lodo won be ni won tun ma n lo awon ilana itoju mi bi coping ijama physiotherapy heat therapy atawon machines lorisirisi ti won fi n se iwosan ara be na ni ayewo gugu ara lati run ori titi de kana ese ogbeyin atawon ona itoju meri iri mi nkan te n wa lo si sokoto ati ona jijin loke okun lohun ohun gan re lapo sokoto yin o iyen ni bilabuli egba ni true test medical diagnosis building legbe jendo U-turn bus stop Abuli Egba Lagos ele pe tabi ki e WhatsApp won lori 0803-869-0104 le kan si 0803-869-0104 eka ile iwosan won wa ni ilu Ikorodu ni number 2 Daniel Sunmoni Street off High School Road Sabo Ikorodu Lagos ero ebani soro tabi WhatsApp won ni 0816-585-8582 le kan si 0816-585-8582 aki kiri kamo didun obe eyin na e darapo mo ogoro awon eyan ti won ti ni alaafia lati ile iwosan IA&S Natural Medical International Limited ijafara lewu awon mariti yin

wa nbi ko ni jerin wa ri to polopo awon yo nsuko awon to mo mi nso fun ni olumaiti munishi o sisa oni baba ko ma ku ni oni baba wo ti mo mo oni mi o mo oni odise oluwa ni o de ni church bo ko si nkan isese ti won ma se ko asiko bayi bayi ma mu wa o le ma wa o won fa won lowo pe owo temi ro o iwo nu o ba lo awon kan lo ma so dadan pa ti e

la la ki le le gun le se ko je bi oluwa a da se fegun fi ti e fegun a da se fo ni male ti ya a da se fo ni male ti ya ki le le gun le se ko je bi ola gbogbo ni se se an ki yo a ku ipale mo odun se se a ojo Wednesday to nbo ati npale mo ojo Thursday ogunjo osu yi ona ni odun sese bo si gbogbo ogunjo osu kejo kejo August 20 ona ni odun sese gbogbo ni sese anki yo lati le se ti wa Bond FM 92.9 to fi kala si number 1A adekunle faji iwe jaro ni gbongbo ikeja leko be na le tin gbo wa ketekete o ba ni sese oba onisasa oba baba ti de oguro nbi akin lowo won a ma nki

tọdẹ ni o bi e ba wa siko ta wa yi ti gboro ri bo se ri ti gbogbo n tututututu bae bi o ba loko n lorogo bi o ba ni yawo n lorogo anfani kan be ti mo le se fun yin ipade mi ra ago mokanla ale ni obirin ti yapa o tawo o fe mari mo ni bae obirin kan po si po si po legara o

gbe la ro la e ma kuro nbondo fm se

92.9 Bond FM, Emma Tani Wakala.

aago meje ale ti lu e kale o aku faaji opin ose mo si gbaladura teni koni jari mo gbogbo wa o iroyin agbaye la mo fun lati le se bond fm 92.9 ka radio nigeria to fi kale si onigbongbo inu jaro ikeja leko ibe na lati nre amo siwaju na eja farabale gbo koko to le fu ninu awon iroyin ohun na ajo ileto idibo ti bere si ni ko gbogbo esi ibo tawo iyodi fun ti ibo ipo gomina ipinle osunjo ekun ile ise olopa ipinle oyo ti mu afurasi mewa ototo kan to nta eya ara eyan ijoba ipinle bauchi ti kede ojo aje monday otuna gege bi ojo isimi lenu ise ijoba orilede uk ti fi otelu o ti gbe owo itan kale fun ike yi agbani sise to ba gba osise senu ise lai tele ofin igbani sise wayi o iroyin na re lekun rere eja farabale gboyokun latenu olumide olalere ajo eleto idibo le yi di independent national electoral commission inec o ti bere si ni ise akojopo gbogbo ibo to wole bakan na won ti nka lowo lawon ekun idibo to nbe kaakiri ipinle osun latara idibo si ipo gomina to waye jake jado leni saturday iwadi fi han pe lawon apa ibi kan nipinle na ti idibo ti waye ni awon ose eleto idibo ti bere si ni ka ibo to ti pari tan won si ko abajade si idibo won ti ko sinu iwe ko to di wipe won pada kede en to jawe olubori ni seju awon oludibo ati asoju egbe osilu kokan bakan na iwe ati gbo wipe ajo inec tun ti bere si ni tari esi idibo ohun lo soju iworo ta mo si resort viewing portal rvp ti gbogbo ijoko yoo ti ri garagba laisi pe magomago o wa looto won ti n jabo adije to n lewaju lawon ibi idibo kokan na sugbon akujopo ati eni to n lewaju nisin won ni o ti le so pato pe ohun ni o jawo olubori o ni bayi won bere si ni ko esi idibo na ojo ko to di pe asoju ajo eleto idibo inec yo kede oruko adije to pada jawo olubori looto gege ba se mo ajo eleto idibo ile yi nikan lo ni ori ofe ati kede esi idibo ati adije to jawo olubori bo ti e je wi pe ekun ile ise lopa ipinle osun ti fi to wale ti pe ohun ti rọwọ to ọlọpàá kan ti fọwọ́ ṣàfihàn ẹ̀ bó ṣe ń fi ẹ̀rọ tajútajú tá a mọ̀ sí tear gas tó fi ń lé àwọn èèyàn níbi ìdìbò sí ipò gómìnà èyí tí wọ́n dì nílùú mòdákẹ́kẹ́ ti ṣe ìjọba ìbílẹ̀ ife east níbi ètò ìforúkọlẹ̀ ní mòdákẹ́kẹ́ wọ́ọ̀dù kẹwàá ṣùgbọ́n ọlọ́pàá sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà èyí tí wọ́n dì nílùú

Mudakaka ti se ijoba fe East nibi eto ifuruko le ni Mudakaka kewa sugbon olopa so pe isele na ko kin le ibi idibo lo ti waye o amo iwadi sin lo lowo lori e gbe ile ise olopa na se gbe iroyin na sori ero aye lu jara pe ohun ti gun le ise iwadi owo lati mo ohun to sele gan pato ta won olopa ti won fi in tear gas sugbon ti olopa ohun ba wa aje pe yo fuju ba ofin ijoba bo ti je pe ekun ile ise olopa yi won kan yin si iroyin kan to so wi pe isele na wa fun lati fi le awon olodibo to fe wa buruko le seyin ni o si ni iroyin ofege ni onikori be yewe ohun ti ile ise olopa wa so ni pe olopa kokon ko lanfani ati gbe ibon dani o lawon aye idibo nisin ekun ile ise olopa ipinle osun ti wa rawo ebe si awon olugbe ipinle osun atawon ale loro tori si oro idibo ti isele na to ko baju lati ma se binu mo ijoba ipinle bawo si ti kede ojo monday yen otuna ti se ojo keta dilogo gege bi ojo simi lenu ise lati le lo ba fa igba awon ise lona ti won fi le lo dibo ijoba ibile e to fo to fe waye ni ipinle na ni isimi yi gege ba se gbo o wa fun awon ise ijoba lati esikukuwa to fi de ori awon to je ti joba joba ipinle ati ti joba apapo koda o wa fun awon ise ile ifupamo gan sugbon ko si fun awon ti ise won po dandan o gbogbo ijoba ibile ogun to wa ni ipinle baoshi ni ajo leto idibo ba ti ye o ti waye bo ti je wi pe ekun le se pa ipinle na so de mi mo pe ohun ti ko egbelegbe olopa ri ile idibo ati enu iloro ilu lọ́nà tí kò fi lé sí wá àti ìtàjẹ̀ sílẹ̀ lásìkò ìdìbò àti lẹ́yìn ìdìbò alūkkóró ìṣẹ̀lẹ̀ ìpínlẹ̀ náà sp nọ́fíù abib ó sọ pé àwọn ọlọ́pàá wamwam láti dáàbò bo ẹ̀mí dúkìá àti ohun ìdìbò fúdìí èyí ẹkùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ti wá kọ́sẹ̀ dímọ̀ pé kò ní sí nǹkan tó jọ pé à ń fowó ra ìbò à ń jẹ́ àpótí ìdìbò gbé à ń dá wàhálà lẹ̀ ó ní ẹnikẹ́ni ọ̀tí ọba tẹ̀pẹ́rán yóò fojú winá òfin ni níbàyí gómìnà ìkì Bala Mohammed o ti wa ro awon oludibo lati tuye daada lati lo dibo o si ro ara ilu na ki won fowo po pelu ise leto dibo atawon eso agbofiro yoko iru agba ile sin gbo lati le se wa bond o ti wa ro awon oludibo lati tuye jade daada lati lo dibo o si ro ara ilu na ki won fowo so po pelu ise leto dibo atawon eso agbofiro yoko iru agba ile sin gbo lati le se wa bond fm 92.9 Ekun itede siwa iroyin na nte siwa je se Bond FM 92.9 Ile ise ijoba papo o ti je to je igun to nko ni loko lona bi a se ngbohun safefe ni Nigeria FRCN Training Arm National Broadcast Academy o ti fi to fi kale si ikeja leko o ti dun le awon ise atunse lori ile atawon nkan pepepe to nilo atunse lona ti o fi ba igbamu oga agba ajo ohun dr Mohammed Bulama to wa fun ise abewo so pe ise atunse yi na o wa fun lati fi mu ayika ati agbegbe ko dun wo fa won keko ni lasiko abewo na ni dokita Bulama tun darapo mo ile ise radio Bond FM ati awon ogbo muslimi agbegbe to nbe ninu ogba NBA ohun to ti se eto adura nbe fun oga agba ile ise Bond FM to se feyinti lase yi laipe iyen Alhaji Abdulwahab akosile o sun so de mo pe laipe laijina atunse to yara oto yo ba ile ise Bond FM ati ibi ti awon ise yo ma lo si pelu ile onje ijo fun awon losin Kristi ati ti awon ati moshalashi na nla fun awon muslimi na ngba ti ohun na yo soro siwaju en to je oga agba yanyan fun ekun ile ise radio eka ti ilu Eko Princess Adenike Adegoke ohun na fi idunu han fun bi dokita Bulama bo si tete takiji ati bo se gbe igbese akin lati se atunse si antenna Bond FM to ti baje bakan na alakoso ile ise ile eko ohun dokita Sam Anyawu ongo okosara si dokita Bulama to mu ayipada ba ile eko NBA.

0: bó ṣe ròyìn bọ́ndẹ̀ fm àwa má lọ bá.
1: Bon FM 92.9.

0: wa won o tun se bujoko wa lati ran dina ki a to bi awo ke nla ati ki iwo ki o to da ile ohun aye ani lati aye raye iwo ni olorun hallelujah eleyi mo fin ki wa kaabo sori akoto eto gbogbo e fun oluwa ni eto iwa so ro olorun to mo nwaye lati ni ijo Grace Redemption Gospel Assembly International 5 Oroku Street Abule Labo Stop off Apapa Road Ebutemeta West Lagos eje mo ki baba wa ninu oluwa prophet Isa Morayo Ogumade mama wa pastor Mrs. Salewa Ogumade pelu gbogbo omo ijo Grace pe aku ase pari convention 77 ti o pari laipe yin enu aye o se opo elaye ami Olorun yo si mu adua wa woli ase ami baba wa ti wa lori joko nile agodo Monday FM 92.9 lati to fun wa ni wasu tose yi baba ami ninu oluwa eku asale kele tun ni fun wa lo se yi
1: mama ki gbogbo eyan bro oluwa ti se be me se be emi ati wo how loud yi ja a fe bara wa soro Olorun ni role yi ora itura ora iwosan oro agbara oro alafia nitori akope alafia ni mo fi fun yin ki se eyi ta fun to fi gba pada atepa so lola ti ni we mi won iwe lu ori keji din ni ogun ese keji din ni ogun to ka ba yi pe o si ki gbe pe jesu iwo mo david saanu fun mi Banu ba ti soro yo dara yo si se se Banu ba ti soro yo dara yo se se sanu Olorun anu o arakunrin yi o wo eyin o wo otu o wo waju ko sani kani bi pe ni pe gbo girigire ese o gba girigire ese o gba riwo o wa bere wipe ta lo koja won ni Jesu ti Nazareth ni Malubia o ti wa mi ri o ti pe mi wale o so mi da segun Jesu ti Nazareth o mo ni Jesu ni ibe po ki gbo Jesu amo David sa lu fun mi e wo Bartholomew afoju so ne mu afoju aye yo foruko gupin o ti o ba gbadua ti o ba gbawe aye le so lokota tolorun so Bartholomew afoju lo ma gbe supo anu fohun anu soro ni ojo na o ma riran o ba oba je o ba ba mo ko toro wo mo eyin ewo lojojumo oba ona lo ma wa igba ojo eba ona igba oru eba ona to pe ko riran afoju o sagbe egba ni elaja ewo odun melo lo fe toro wo to ma ra moto to ma kole to ma komo lewe mama supo anu soro o ti de Banu ba ti soro Banu ba ti soro Banu ba ti soro saye mi yo se se Banu ba ti soro Banu ba ti soro o Banu ba ti soro saye mi yo se se anu soro agandi olomo anu soro afoju orira anu soro ara dide Jesu ma David sanu fun mi mama odi lu anu ato wi pe ni we ro emi yo sanu fe ti o sanu fun anu soro sai Jacob o ma lo odi la anu soro sai Abraham odi la leni o mo wi loruko Jesu anu soro sai re anu soro sise re anu soro foja re wo je ki so fun o bere fun anu ninu awe bere fun anu isoro re bere fun anu bi o ba ti ra anu gba o se se anu ko ki wo ipile anu ko ki wo ana anu ko ki bere boya oni baba boya oni iya anu ko kan o to ni pe ise ta gbe ni pe ko satunse ise ta gbe ni pe ko tu kan se ise ta gbe ni pe ko wo wo sa ise ta gbe anu pe ko tu kan se ko tu kan to fo ogun olorun fo ogun olorun fo ogun olorun mo wi ni ro layi pe o ri anu gba amo yo ri anu gba ijo Grace Redemption Gospel Assembly ya o ni anu gba nitori ko pe emi yo sanu fe ti o sanu fun wo peteru ori anugba leti odo o di apeja ai kan pori kan sanaba e wo samueli omo kekere ori anugba o di wole e wo josiah o na ori anugba last age of 7 o ma di oba wo na ori anugba eyin e wo joseph ni dogba won ori anugba o di alase iwo na lodi ori anugba anu yo gbe wa jide anu yo wo wasan yo to aye wa to e wo be dedamu e ta fe koku anu fohun o di ore oba e wo jabesi omo ba duje anu fohun o ma jo lowo o ma jo loro lebi anu to aye wa se anu o gbe wa jide anu o sa aye wa ji that about this song that about this soro o ma ta wo sister pere fun anu brother pere fun anu ae kan toria anu ko se da duro anu ko se fa seyin anu ko se di lowo ni tora ko pe Oluwa sanu fun mi kedu se fere the book of Psalm 51 Oluwa sanu fun mi kedu se fere marriage pariwo Oluwa sanu fun mi ae kan poria to gbogbo fun Oluwa e pariwo Oluwa sanu oh for God ni tori ko pe odo lati wa to la pada si malobi kaile kasaba Daddy, whoa, what was that for me? Yo, sir, Batira Nuba, Rayo Nyaju, Batira Nuba, what did they, Batira Nuba, what said they, Batira Nuba, what Sagu, Nitrakaque, I said, Guatia, Jogunia, Nipa, Jesuatine, Sagu, Bonu, what about the back in your subu? Koso Uto Lipuri, I got a Sagoniwa Nipa Jesu Baba Po Wani Sago Nipa

0: Ago mẹjọ ku ṣẹju mẹwa. Biere biere biere Olorun o ṣe o. Ago mẹjọ ba tulu ma yeba.
1: Ani won ni aṣa ko gbọdọ gbewe.
0: Baba ni Jesu. Ba yeba fufun kaadi sa. Ro agbe erin di ago mejila. Ago mọkanla le ila tun pade looto.

0: oúnjẹ tó ta wọ́n yọ pẹ̀lú pẹ́pẹ́ tẹ́ra.
1: Ìfẹ́ ìyá ò dá

ojo tete Sami. To ba lo gbesun me ti osowo itise go ni o.

0: ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní òní. Ó dá lórí wípé igba tàbí àkókò ta fún ọ ojú owó lọ. Igba tàbí àkókò rẹ ojú owó lọ. Ohun tó wù ó lè rà, igba nìkan ló lè rà. Ohun tí owó ó lè rà, igba nìkan ló lè rà. Wo bí owó ò lè ra ẹ̀mí o, ṣùgbọ́n igba máa mú fún, igba máa fúnni lẹ́mí. Tígbà ẹ̀ ò bá tí ì dé òní kú, tí ò bá tí tan òní kú, torí igba ló fún ẹ lẹ́mí. Tígbà ẹ̀ bá tan wà kú, wo bí tígbà ẹ̀ bá tan, owó ò lè ra ẹ̀mí ẹ̀. Ṣùgbọ́n tígbà ẹ̀ bá kú, o lè lọ ní kómà kó tún padà wá, torí igba ṣì wà fún ẹ. Wo bí igba ojú owó lọ, igba ojú owó lọ, àkókò tá a fún ọ ojú owó lọ. Wo bí tó bá sọwọ́ nù, tí igba bá wà fún ẹ, o sì lè rówó padà. Wo bí tọmọ bá kú mọ́ ẹ lọ́wọ́, tí igba bá ṣì wà, o sì lè bímí. Ọmọ ìyọmọ tó kú lọ́wọ́ Jóòbù ni, wọ́n gbowó, wọ́n gba nǹkan ìní, wọ́n gba ọlá, ṣùgbọ́n wọn ò gba igba. Gbára padà fún ní àníkún. Báyà bá lọ, ìgbà sì lè tún fún ẹ láyà mìíràn. Bíṣẹ́ bá bọ́, ìgbà lè fún ọ níṣẹ́ tó tún dára. Bọ́ọ̀rẹ̀ bá kọ, pẹ̀lú ìgbà o lè ní àwọn ọ̀rẹ́ tuntun tó tún dáa ju tó sọnù lọ. Tó bá jẹ́ nǹkan nílò lọ, o lè ní tó dáa jù lọ. Tó bá jẹ́ àwọn èèyàn mímọ̀ ni, tí n bá ṣe kọ́ bá ṣe tí gbọ́n bá kọ ẹ sílẹ̀, tí gbà ò bá tí ì kọ ẹ sílẹ̀, gbogbo ẹni tó kọ ẹ sílẹ̀ sì lè padà wá gbé ẹ sókè. Tó bá sì jẹ́ pé ipò ló sọnù, tí gbà ò bá tí ì tán, o sì lè ga ju ipò yẹn lọ. Ṣùgbọ́n ìgbà tá a bá lò kì í padà wá o. Ọmọ lè padà wá, owó lè padà wá, ọ̀rẹ́ lè padà wá, ilé lè padà wá, ipò lè padà wá. Gbogbo ìgbà tó bá lò, ìgbà kì í padà. Ohun tí ìgbà fún ni, tí ìgbà ò bá tí ì tán, lèèyàn lè rí padà. Kí ló yẹ tá a fi ń ṣí ìgbà lò? Kí ló yẹ tá a fi ìgbà ṣòfin? Ìdí ẹyọ kan péré ni o. Ìdí náà ni pé a rò pé a ní ìgbà tó pọ̀, nítorí pé a ń fi ọjọ́ orí ka ìgbà. Tó yẹ kó ọjọ́ orí la fi ń ka ìgbà ayé ènìyàn. Ọmọdé ò ní kú, mọ̀jì sí ò ní lọ, omi dan ò ní dòkú. Arúgbó nìkan nìbá máa kú, ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó kan ìgbà pẹ̀lú ọjọ́ orí. Ohunkóhun tó nǹkan ò kà, èyí tó ti lò sẹ́yìn ló máa kà. Ènìyàn fìgbà ṣòfin, wọ́n gbàgbé wípé wọn ò lè ṣàṣe, wọn ò lè ka èyí tó kù tán máa lò. Ìtàn ti lò tán ni ló lè ka. I'm now 50 years, I'm now 40 years. Ó ti lò ó. O mọ̀ bóyá èyí tó kù fún ẹ ṣì ka ọdún kan, bí ó ṣì ka oṣù kan, bí ó ṣì ka ọ̀sẹ̀ kan. O mọ̀ bí o tiẹ̀ ṣì ní ọjọ́ kan àbó ò ní pé mọ́. O mọ̀ iye wákàtí tó kù. Then èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ, èní nìkan ni ìgbà tó dára jù. Èní yẹn ni kò lò. Fásitọ́lá ọ̀la tún máa dèní, ọ̀tún la tún dèní. Ọdún tó bọ́ náà máa padà di èní fún ẹ. Agbára tá a fi ń lo ọjọ́ nínú èní pẹ̀lú ìṣirò pípé láì ṣí lò. Torí tó bá ṣí, èyí tó ti lò sẹ́yìn kò wúlò mọ́. Tíwájú ò dẹ̀ lè rí ṣí, èní nìkan ṣoṣo ló lè ṣírò. Èní yẹn gan lè má dalẹ̀. Wo bí ọlọ́gbọ́n ènìyàn kì í fi ìgbà ṣòfin. Ìgbà wọn ju owó. Bẹ́ẹ̀ni ìgbà tó ń wò yẹn tó rò pé ìgbà mi ni, èmi ni lògbàlògbà. Apá olórin yẹn fi kọrin, ó ní lògbàlògbà, lògbàlògbà, lògbàlògbà, ẹ rọra o. Ó láwọn kan ti lògbà, wọ́n ti tẹ́ra wọn lọ́rùn o. be awon kan lo gba nse na se ra won lese oni e je ka lo gba ta lo gba rere ki le to su tori aye olo bi o pa ibon wo igba igba won jo wo wo bi ori ko lo fo yin nipa igba an ya ni lowo won ki ya ni nigba anti owo o le ji igba eyan lo wo bi o le ji ipo eyan o ni ji igba e tori okun emi la fi won igba eni o le ji lo asiri be ni yen igba won jowo wo bi igba yi to nlo lowo lowo ti e ko olorin kan na so oni gba aye mi oluwa moya si bi mo fun o ba gbogbo akoko mi ko si je tire titi o je da pada fe to ni ko be manage e olorun o ba ti be manage igba e won mo ya oni on to ya yan teyan o ba ri interest ori esan won de ye pelu interest tun ni yen lo buruju onisowo lo lodumare iwo eyan pelu polo kekere ori eyan se iwo ko le dede gbe owo tunu tunu ko gbe fun yan ko ni ko lo ma lo lai si to ti ma benefit ye ti eyan pelu opolo ko nkolo ba le mo pe o need the profit lori investment tan so fe polohun o ni ba profit lori investment aye e to ba je pe awa lana igba obama ku because abama to ba ti fe tan lawa ma se ds abama produce mo babe o ni gba babe ku baba e oku abi alagbara ku oba aye ku olola ku oloye ku tan so fe pe o ni ku wo bi igba ju gbogbo wa lo igba ki se gbe enikan oni sowo to fun eni igba lati sowo gba o gba pe ninu bibeli ni oni o fun awon kan ni talenti mewa awon kan marun o fe lomi leyo kan oni kan lo sowo wa se o mo pe igba ni won so ni emi gigun ni talenti yen igba ki gba to hun ko pari todo e the same measurement ni won fi won te ba tu bo owe miran ti Jesu tu so oni awon kan ninu ogba yen won bere ise laaro awon kan bere lasan awon kan bere lale ngbo ma fun won the same reward lo fun won hey time is a currency of life beni currency ti o tu eni currency lo on gbogbo ti owo le ra igba nikan so lo nra ohun ati owo ki se gbe tori ka to da owo toro olohun ku da owo eyan lo da ko tori pe won da owo lo olohun ti da igba oni mo se ka fun yin ninu iwe oni wasun to ni gbogbo ni igba wa fun ati akoko o ti mo nso re ni igba ti eniyan ba fi igba sofun ti won gbagbe wipe igba ma ntan abamo ni mo ntele omode o sari ba won se ma dagba nitori pe won si ni hope ireti pe ta won ba dagba igba ti fun won ni ireti wipe mo ma dorola ma loju dadi mi lo ma loju mo mi lo mistake ti gbogbo ala ma so mistake ta won bi mi se mi na o ni se kalo so fe popo ja wo bi e lo ota igba ota akoko to ba won bi e ja so ropo ti ku ni eni to so won di olofo ni ojo ale agbara to mu ki won padanu eni to da igba ru mo won lowo emi to fi gba sofun mo won lowo so popo ma nku ni won lo sipodo lo sa ba eni ti agbara e ka won to ba ti lo ni di olohun ma worry ma worry suba ma se mistake kan profit ti a ma ri lori igba tabi to ye ka ri lori igba a ma ro pali decide look the profit God want on your time will be decided by God, not you. You will call masope in combat in bati she you're not in jiri. And the miracle to bati jiri la ye, ton lola, ton bimo, tango mon shurire, ton no shurire la ye, onti loba. Ah, oti sofon, o loba o. Wobi, o da bi kenyo, kenenya. Koshi ile she, kwa fiye she manager, kwa ma produce oja. Kemata. Instead ke ko wo si account company ko mo ko wo si personal account ye ko wa ma ra moto ko ma ra so ko wa ni eyan la ni ko lo lori ire ni o o de jo ko lori ti mo pada wa fa n cup gbe o igbe lo an ko lori ibu ni o obi iwo ko lo laye to nlo obi nsin lo ise lo ya awin lo gba. You will pay back with interest. Awon agba awon ye won gba gura ka won le do omode nitori abamo asilo igba ti won lu wobi igba ka wo yi o ni lu ati lowo ko to ni igba nitori pe ko nse on ta nkowo le a ki fowo ragba en to si kan ni gbogbo agbaye to si ju o ni igba o nlo igba o le ku lomo 100 odun in fact o le pe 150 ko to si ah igba ship de bi pe ediyan logba aja nlogba ewure nlogba even e fon gan nlogba bo e pe wakati lawon ni efo gan lo igba ko le mo bi ti igba se pode en ti o no wori ti o pa wori laye yi nlo igba sugbon eni to lo woju ni aye ko ri igbara sori ko wa mysterious pain is priceless but cheap n ton pe ni igba ti wo nlo bo se mu eniyan ko si odun won igba lowo eni keni gege bi mo yi so o lo fe won aye e ah yi to lo seyin lo ma won o le ri to ku won sugbon to ba ku awon to ba ku leyin lo ma won fun e awon na ma so pe he was born in 1970 and died in 2028 awon na ma so o le ri igba e ka awon to ba ku leyin e na ma ka iwo ti ka ta won kan awon kan na ma ka titi e ibi ti igba wa mysterious de niyan ibi to buru de o le ka igba onigba be to ni ri ti e ka toro oni ka pe afi to ba to ku igba yen ni won lo bo se hun e e ti en ki lo wa fo ni bayi awon fallen angel ti awon baba wa n pe ni emi okunkun dimo won wa ni kan mi ton se bai igba wa no wa fi shofun won ti gbe smartphone le wa lowo igba to ye ko fi ronu what next to ye ko fi share lori business ye tabi spiritual life we phone laptop tv Netflix orishirishi any suru no won po won ni entertainment enterprise ẹrù pé wọ́n kàn dédé jí láàárọ̀ wọ́n wí pé àwa produce aṣọ káyéwara a produce bàtà káyéwara a produce oúnjẹ káyéwajẹ àkọfẹ́ máa entertain ẹni sùúrù ẹrù pé entertainment world ó kàn dédé wá from nowhere àbíṣẹ́ ọlọ́run ló create tẹ́tí gbogbo mi àwa ènìyàn wò pé àwa la wà ní charge entertainment hall world our color one in charge you I want to mo how precious is time I awon ni won fe waste e mo wa lowo ai mo ya accident to sele loni to je pe keyan ma wa on the wheel ko de to ma play game ko de to ma telephone elomi atun ma wo film lo won to ba yin se de bi pe won se moto to tun ni screen eli ma wo Netflix ke de ma drive kiku yin le fast nto se kini yen fun o lagbara sugbon won ni so be fun yin won ma so pe to make life easy YouTube lori screen ninu moto ai je ka lo opolo wa now. To drive, you need 100% concentration. Am I right? When they were buying the screens in no motto, a wallet should loan power. He used to call a wallet parawa. Could they send a film parawa? Do you pay? But when you make a story, Adam at Eva, oh Jesus, it's where you cannot fool Eva to get. But it's tough for one is in language. It's a thought it's just 10 million. It is so raw if I could see for a man could see case at a man bombing. Surely, ba to one bar official that my joke would television will feel moon play game. It by any new show, I done a why to find it here. It was in shoe, was in there. O si lo fun ohun tu wo gan o jere tori wo gan o jere awon ka so pe won fi ba pa ronu re stress awon lo fun an stress se ba won people yi na ota olorun ti won fe ka pofo awon na create stress si gbogbo aye awon na create wahala idamu lotun idamu losi eni ti won eni to to omo single wadele abi baba ati ya ton to omo lo university to graduate to se graduation to dem bo le ta mo won bandit jigbe sọlọn lo create yen eyan ni awon wo lo wa ninu eyan yen awon fallen angel so awon ni ota olorun to n ba wa afa so to ti e ba ti di si olorun to ko e ba ti lo di si olorun awon ako ni pon awon abolomo to mo mo wa laarin wa ti ko gbọ mi ko si eda laye kankan to da igba aye ni ṣugbọn eni to fun wa ko fun wa tan o ya wa ni lati lo fi show o si fe jere ere ki Ọlọrun o je lori e nje o mo ipe ati gbe ise ele fun e Mashala yise na wobi idi ni to fi le lu aye e bo se hun e elemi ask my life is life emi mo laye mi e wo ko lo ni to ba je wo lo ni wo na produce kan oni e se bi mo ti bimo womb to fi bimo yen sawon kan oni ru e tan le bimo iwo fowo ara e da womb sibo ni ye pelu Ọlọrun fi mo awe yen iwo na ko ye pejo ko create kan ko wa to ba wa create ton ko wa fi life sinu e life gbogbo awon to ku yen seyan kan ni won ni nkan yo kan lo ku ninu won life o tin gbo mi awon to lowo ton nipo ton lagbara ki lo sonu ninu won life emi iwo na da kan ko wa to wa fun nkan yen ni igba to ma fi lo life ni eni to da keti o soro oni ko lo ni kokoro emi ati igba ti emi nlo emi ati igba sise papo ni won program emi ati igba papo ni o moye igba ti won fun emi inu e sora won bo se dodo eni to ni igba aten to lemi to ba ti to button to switch e off ti e ba eniyan te ti ko gbo mi sori owo to fun eyan mo mi n pe igba ton fun eyan mo mi pe life ton fun eyan emi ton fun eyan to ba ti lo fi sowo ege bi okunrin ni sowo nu yi beli to fa won kan ni mewa marun meji eleyo kan towo iba je emi kekere lo fun iba ni ko ku lomo 18 years to fi le ni ko ku lomo 18 years dabi ko to fe jere lowo eyen 18 years according to his own project and program o ye ko ti pari e e kan ku si gbe e ma ke alagbaja ti ku o mo bi o ti pari project ti e ele o baba 80 se ti si bere project ti yin te fi pe 80 e to ye kaye ma sukun fun to sukun oku okun sukun oku elomi araro alaye e baje e mo boya irinse project e lese e to ro boya tese o ba ro boya irin ti ibarin ba ma re project e se elomi o fo loju e londe wa lo ki o le je koju un fo iwo mo boya toju e o ba fo oni re project e se elomi a wa so pe ohun wa helpless our week tori n to sonu wo o je sora e sora e gidigidigidi gan nitori pe aye to nwo yi program project aye yi calculation and direction master plan ni e ko si lowo e o do awon kan tin be toju bo na won ti si file won ti read e but yet you can still win over them iyan oni ko ma so si tori to ba win ati e tanu a wa lade ni o nkan buruku ni keyan mo win ni o bo tun kon lagbara to gbodo win ni idi ni e to so yi pe emi oni je ke da wa line ni olutunu won lo sodo baba lati ran olutunu si wa oruran lowo si wa ki de ni se oruran lowo yo mo so fun e won tin bo nbi gba bi ma ti gbe gbe le oya sare gbe oya koja
1: Hand of God. Ogun agbara Olorun tin gba ni. Isoro nla wo lo ka olaya ore. Ni bologun tin ja o to le so fe ni kankan. Wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday. Ninu adura agbasegun. Mighty Hand of God. Nile Joseph Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tombe ni number 31/33. Adeye First Street. Lagos Abeokuta Expressway. Car wash bus stop iyanu paja. Nibi t'Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo. FA sise iyanu. Hello mommy. 080-3282-5416 080-5060-4508 Mighty Hand of God ni gbogbo ojo Monday mabogun re mole Jesus yo fun lona payo

bi parun ni o nzi ma o n gbe ra re lo bi parun ni o le o n gbe ra re lo bi parun ni dana dana o n gbe ra re lo bi parun ni aji ni gbe iwo na n gbe ra re lo bi parun ni nitori pe towo ba ba gogo yin e ni bombe ile ti ma si pe ah islam da po afi bopo lopo ti se gbe ye ka won na di muslimi ko siru islam wallahi o ma wa kan ko siru re gbo awon oro to lu an ba wa so so ro iyan leleyi wala tulqu bi aydikum ila tahluka e ma fo ara yin gbe ra yin lo bi parun eni kan no yin ko gbo ro je po n lo gbe ra re lo bi parun ohun ile se saba bi ko ara re ogiri kan ti degbe po n fe wo o wa lo teni si idi ogiri alapa ta lo so pe dide ko nbe ogiri yi bo ti sese iko fini lokan bale wa so pe ti ku ni ba de se le gba mi le ni e da ko fini le jari Allahu akbar awon yan ibi ti won tin wu ta won kan ti e pinu ka won lo wo ku lagbara ka won gun to de be ogiri ti wo pa be ni nitori pe islam o fe o se pe olofo ara re se ku para re ma gbe ra re lo bi parun won wa mato mato ti won wa yi bayi o je mato to se pe ko ni janu breki o si fun mato yi o wa gbera lata papa olorun bo wa si on bo wa si beggar o wo bi oju ana yi ti se ma tuntu te pa won mato lotun mato lo si igba mi gan sun kere gba kere oni di ke rona lo wo wa gbe mato ti e bo ko ni breki o wa n sa ile asapajude e dakun ire eleyi bayi se won ko sunmo ko je pe mi fa na fasu ni mi re lo ma to ba dabo mato pelu re buruku to n ba bo eni to gabo gan awon gan gbaye ba wa ni wo to dabo won ru ale da wa ko fe ka fo ara wa ka fi se ku para wa wa ahsinu ru ani e ma se dada laarin yin ati Allah e tun ma se dada laarin yin atawon eyan e ma se dada laarin yin ati eleda yin e tun ma se dada laarin yin atawon eda to lu ada bawo lati se dada laarin wa ateleda wa annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam lati salaye leyi fun wa ni igba ti malaika jibril alaihi salam to bi annabi lere ala fa akhbirni an al ihsan oni so fun mi fun mi niro yin nipa dada sise annabi ni an ta'budallaha ka annaka tara ona ni ko ma sin Allah bi ani ko ri Allah fa in lam takun tara ti huwa bawari fa innahu yara daju daju on bi o kama pe a ma se ijosin wa bi ani ko ri Allah nitori pe ni ti ba se ijosin re bi ani ko ri Allah yo ma sin Allah raghbata pelu oju kokoro pe n fe wa aljanna yo ma wa se alekun nafila ko ran yan alekun nafila ko ran yan alekun nafila ko ran yan ninu gbogbo ijosin ti ba se ameni ti o n ba je pe ko re leyi se ko gbiyanju lati ma je ki igbese keje obo mu lowo o na ni pe ti o ba ri Allah o daju pe o n ri o ka ma se josin leni to mo pe Allah n ri wa awon lu ma wa ni eni ti ba n se josin bi eni to mo daju pe lu a n ri o ko da bi teni ti n se josin bi eni pe o n ri Allah sugbon ori wa nu mejeji nitori pe won ma se josin rahbata tiberu tiberu tori pe yo ma se josin pe won fe wona yo ma se josin pe won fe wona eleyi o wa tani di kan lati ma fi gbogbo oran yan rari gbogbo oran yan ni o mo moju to o le ma se na fila ama oran yan ri oni 30 eleyi tun ma se pe dada ta sinu laarin wa ati Allah ama dada eleyi ta se olorun eyan ninu ba se po wa ka je eni to se pe irun ta wa nfe kíyàn ṣe sí wa lára náà ṣe sí wọn ìwọ ọfẹ kẹnìkan ṣàìdá sí ọ èyí ti rí tí wọn ṣàìdá sí wọn ìwọ ọfẹ kẹnìkan bọ ọ jẹ kí ló dé tí wọn ń bà wọn jẹ ìwọ ọfẹ kẹnìkan sọrọ rẹ lẹyìn láìdá kí ló dé tí wọn sọrọ wọn lẹyìn láìdá kò wú ọ kó jẹ pé tówó bá dọ ọpọ pẹ lẹnìkan wọn jàǹbá rẹ àmọ kí ló dé tí wọn jàǹbá wọn ọfẹ ká pé ẹnìkan yóò fi lọkulọ lọ ìyàwó rẹ èyí ti rí tí ìwọ sì ń yan àwọn obìnrin olóbìnrin lálẹ Allahu akbar eni pala bu si lopolopo ninu awon mi eyan nkan ti wo je gba eni wa se so ma la keji nto fe kun fi lo ni won se si won sansan ti won ba firu re lo

0: lobara aba capsule eyin funfun ni yenu o duro mole kediri ko yin lo fa ati lorun ko bo lowo ko ma ro ni gorogo ko si ma ma se pe onu wa pe ni oju wa la lafi ara oju lobara aba capsule egbogi karoto ta ku papo pe mi owe ati gbole baba wa latowo authentic clear vision to si wa fokunrin ati lobirin e lanfani ati ra ni authentic clear vision to wa ni 29 and nipuko street first cinema agege great bakola la yi sisile lati je alagbata oju lobara aba capsule ile to ti le se authentic clear vision jadi oni ko ro loju lobara aba capsule ma se ba won raye de ojulowo ni ko ra ile se navda ati o tebu oju lobara aba capsule fa alaye e pe 081 4254 3127 081 4254 3127 oju lobara aba capsule ile se authentic clear vision lo ni odumaro ni so wa soku kun aye ami
1: won ni ewure ti wo lu ko pekewe ilu oku o be ni agutan ki wo lu ko pewe ilu osofu ojojo yi se gbi otutu yi meja lade odo bo ba ri be omi tutu ni o tenu eja bo oro tutu ni o tenu mi jade ope pataki lowo gbugbo en te gbo eto aye dogbon te tun gbo le se radio naija bond fm 92.9 baka tu dupe lodo yi ti ira oju lobara eku ti mo pe to a o ni nkan meji oju lobara na ni ope pataki lowo gbugbo yin a tun so fun wa ile ise yin o ye pada te ba ti de agege ni pensima runabout ebere 5 anipupo street back of fidelity bank nilu agege lohun to emi na ni dele ogolade aise gbagbo daran atokun eto sugbon won ni eye kan ki fapa kan efo emi ati alaga ile ise authentic clear vision ti won se gbogi oju lobara awon e wa legbe mi timoti mo bayi ejo e ba ki awon ara ile
2: e se atokun mo ki gbogbo awon eyan to je ololufe ile ise oju lobara aba capsule atawon ti yo se npe to wa ni ale yi gbogbo yin mo ki e se gan oruko mi ni awolewa samson ti mo je alase ile ise authentic clear vision ta se ogun oju lobara aba capsule jade
1: alaga lai ni fi opapo lopolopa ejo a ri pe gbogbo ile ise kaakakere lo ni ewu era awon elomi to wa ni factory awon machine to wa nbe o lewu pupo ta ba so pa awon alapata o lewu ta won ere mo pe ewu to wa nbe ri koda te lo gangan to re so bayi ise won o lewu ise wo lo wa ni ewu o toro mo irire waju
2: e se atokun gbogbo se pata lo ni ewu fun oju ko si se kan ta le yo soto wi pe eleyi o ko ni ewu fun oju sugbon ma ko daruko bi melo kan ta le wo e kan en alapata alapata to nge eran te gugu pata bo loju se wa lode se yin
3: tabi
2: alokada
3: obe lowo
2: ti o ngun okada lo to subu ti ko yelu ba loju se wa lode
3: wala ni
2: ani to wa moto to nagent ti glass ba le yoju tabi to joja lati oju window se wa lode ko si sehun ti ko lewu ta bawo awon to ro fufu to nda na gi awon to fi gi se oro aje won
3: awon to so bole tabi tun so
2: abe ni o se nikan ta le so pe ise tele yin se lo free ohun lo je pe gbogbo wa pata la gbodo ki e si iran wa se ti tara mere ko ni ko ne wu foju ni se ni to nko mo loju board to gbewo to ranju mo to ma ka legba to ba ti eto awon owo to mo tu pe obo bi mewa ogun lo anu class e a tu gbe ni kokan a tu ma ka ku to ma ma ke isoro na to ko ti teju mo ta ba wo eni to na office lohun wa ba office lohun joko si o kini kan to wa di laptop lataro dare isoro yi ran ma wa fun tabi o to pe phone lo ko lo nlo lego gba lo ma nte iwo lo so bi lo se pe phone ibe ni business e wa ibe ni shop e wa sama ni ko ma wo phone ni isoro wa nbe na phone na ko si se kan ti ko le foju ni itamba ugbo kan ta gbodo ma se ni pe to ba tin ran won apere kokan kudiye kokan ni iriran e ma joko ma wo ni na tete so jade o se pataki fun gbogbo wa lati le ma moju to iriran wa o si gba kan ti o gbodo fi iriran e sere idi ni ti le se authentic clear vision to bi se ogun ju lo baraba capsule dadi to ba ni po tin ran won apere kokan o le lo si pharmacist or chemist ka kira dugbe ko lo ra ogo ju lo bara aba capsule to ba ti wa ri po ti ro won apere kokan to ni pe ko salaye o le pe wa sori ero bani soro wa 070-3467-1162 070-3467-1162 lagbara olorun oju gbogbo wa ko ni rele de wa o
1: amen
0: Yoruba bo won ni oju lo bara tori pe oju te ri ye na ni atona eda ninu irin ajo oju wa lowo lopolopo lo fi mu ki eledumari oba se oju lojo sinu koto kan pataki ninu agbari iwa eleyi to fi awo oke ati ti isale garu re to wa fi run pe peju se asiri bibo peju bi oluwa se wa se oju lojo to yi sibe opolopo won ki se amojuto oju won bo ti se to ati bo ti se ye tori pe awon ise kan tabi iwa ti opolopo n ba oju lo ma n ja akoba fun eyinju won yato si cataract glaucoma ati awon aisan mi be to ma n ba oju ja awon afowofa mi na wa to ma n towo mi eniyan jade bi ki eniyan ma foju ko efi na gi ati awon efi mi eleyi to le da oju laamu to ma fa ki oju o ma wa mi ati awon ijamba miran to le ko ba oju opo ni o mo pe ko da ki eniyan ma tejumo screen fun opolopo akoko lalai da abobo oju re gege bi awon onimo nipa itoju oju se je ko ye wa oye o to ye opolopo elomiran debi pe oba to da oju to toju e to se lojo saaye ti abawon tabi abuku ko le titete kan na lo tun se awon onje kan ati awon eso kan leto fun omo eniyan lati le ma ro oju won lagbara awon bi carrot sweet potato iyen odukun eyin jije iru asala ta mo si awusa iyen walnut melo la fe ka ninu iyen adipele lawon ohun ti eniyan le je to le ran oju won lowo sugbon ailaka si ise to gbowo opolopo ki je ki won raye se asayan ohun ti won fe je beke koju o mole kedere ko ma roni gorogo ko ma sepin wa mi ohun ni won pe ni oju wa lalaafi ara eleyi na lo mu ile ise kan ara oto ile ise authentic clear vision se agbekale egbogi ta npe ni oju lo bara aba capsule eleyi ti a ti pa gbogbo eroja to ma nro oju lagbara papo fun lilo omo eniyan ti ajo NAFDAC de fi ontelu pe o dara fun gbogbo eniyan okunrin obirin omode pelu agbalagba lati lo fun iriran to jagerege oju lo bara aba capsule ko se ma ni ni fun gbogbo ile ma je ko digba ti oju re ba da egunle ko to di pe wa se amojuto oju ile ise authentic clear vision kale si 5 anipupo street leyin ile ifowopamọ fidelity bank pen cinema agege oju lo bara aba capsule oni koroni ki se nti eniyan ma kan soju lo fi gboro ragba rogudu e oju lowo bi ti awon alagbata oju lo bara aba capsule kale si re fun nilo lati le wa larowo to re eyin ti lagos island igadu gboro street ni ke ma bo ni chris and chris pharmacy chides pharmacy alobas pharmacy wa ni 53 obun eko surely loss pharmacy ati Mabins Pharmacy Lagos Island na ni won kale si o wa ni slash pharmacy ni woro ni kan ni dumota Jutas Pharmacy Isheri Dimu Roman Pharmacy kale si Ikorodu Justina Pharmacy Kola Bus Stop Lalagbado Polyman Pharmacy Dalimo Janki Pharmacy Badagri Good Year Pharmacy Agbadu Oja Goshen Pharmacy iyen wa ni Yanoba Famous Pharmacy Olorun Sogomushi Life Back Pharmacy Orilegomu Good Mark Pharmacy Ajuwon Mitch Rossin Pharmacy Underbridge Songwater Eleyo Pharmacy Owode Agboyinu Pharmacy Idiroko Max Pharmacy Sagamu Underbridge Sabu Deco Pharmacy Along Sabu Isagamu Iwo na gbiyanju lati yan egbogi oju lo bara aba capsule layo eleyi to njade lati le se authentic clear vision ta se agbejade re latara awon tenu nja to tenu mu to dara fun iriran koju o bo lowo yiyun riro ni gorogo wiwa mi sepin tabi ko ma wo bye bye fun alaye e pe 070-3467-1162 070-3467-1162 ma dabo boju re lori kori egbogi oju lo bara aba capsule o ti wa ni nilo fun gbogbo eniyan lekan si nibo ni mo ti le ri oju lo bara aba capsule lagbegbe mi 070-3467-1162 oju lo bara aba capsule ti le se authentic clear vision se agbejade re 5 anipupo street leyin fidelity bank pen cinema agege
4: ni wọn kalẹ sí.
1: To ohun le ti gbọ yen o lori eto aye dogbon to ba ti ri bayi eyin gan na e ma ja fara e ma je ko di gba ti o ba di nkan la ka to ese ma sare ka kiriki idire ti le se oju lo bara to fi wa ni agbegbe wa ti gbo awon kemi to ba ti pe number yi gbogbo bi to wa ni awon kemi to wa ni agbegbe re won ti so fun ko si bi ti owo je irin ti o to ile ise authentic clear vision ti o wa ni number 5 and ipopo street leyin fidelity bank pen cinema agege pe won sori ero 07034671162 07034671162 oju ni imole ara titi ta o tun pade ara wa ni ojo mejo emi ni deni ogunlade fun anfani tabi lo si waju lori eto yi e le pe ero bani soro mi 07055863441 I say gbagbo dare o
4: ojulo bara abacaps eyin funfun ni yenu oju o mole kediri ko ri lo fa ati lorun ko bo lowo ko ma ro ni gorogo ko si ma ma se pin oni wa pe ni oju wa la afi ara ojulo bara abacaps egbogi karoto ta ku papo pe mi ewe ati gbole baba wa latowo authentic clear vision to si wa fokunrin ati lobirin e la afani ati ra ni authentic clear vision to wa ni 29 and nipopo street first cinema agege ileto bakan laye sisile lati je alagbata ojulo bara abacaps ile to ti le se authentic clear vision jade oni koro ojulo bara aba capsule ma se ba won raye de ojulowo ni ko ra ile se navda ati o telu ojulo bara aba capsule fun alaye e pe 08142543127 08142543127 ojulo bara aba capsule ile se authentic clear vision lo ni edumaro ni so wa sokukun aye amin.

wọ́n àwọn ayé ti bẹ̀rẹ̀ jó.

Ake kabiyesi awuse olugbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa won ni fun ka ma je kinu eru o to la nse baba mi

0: Impossible doxology wonderful ukomo ne wa ja ko ni gbogbo yan pe ni okun mo fe so fun gbogbo eyin yan patapata pe e mo gbo eto kan eto kan ti orukore nje ipe ya wa tara eto gidi ara fe afun gbogbo eniyan to n gbo eto yi lowo lowo emi fura mi
1: jai akobi egun egun to jasi asiwaju gbogbo egun ni ile yoruba ti oni leke lorun boju nbe ofo ajara toriko jamale ofo iworo ajido asuka gbogbo ofo idoleyin emi gaga lo so wipe eto igbeyawo atata igbeyawo atata eto to larinrin ni e ma gbo eto yi lati enu irumide olalere olumaiti yaya ti besile yaya ti besare

to di pe mo wole agodo lale yi mo ni kin sare ye ori ro aye lu jara social media o nkan kan wa ti mo sare ri to ye se pe o le ma sele si awon idile kan lowo lowo bi mo se n seto lowo yi mo ri oko ati yawo kan mo lebi kan ni won won ti bi omo mefa wo ri pe okunrin yi pelu bi lon se jinke to yawo en foro emi e debi pe oko ni ohun fe se ayewo si awon omo ohun mefefa boya ohun lohun ni won abi ohun ko lohun ni won amo yawo sa nlo ni fun pe ki lo fe se ki lo di to fe lo se gbe leyi oko ni ohun to wo ohun lo wo ohun ohun fe mo nitori ojo waju ni ko ohun to nawo jina lori omo ti ohun se omo ohun bo ba de jomo ohun ni we a je pe all well and good nigbati won de ile iwosan won sayewo awon dokita so fun oko pe omo marun akoko ekeji ikata ikerin to fi de ori marun oko lo ni eri to wa gbe ikefa ohun ni o je ti okunrin mi okoko lo ni o

0: 0706316 1916. 0706316 1916. 0706316 1916. Tabi 081-270-44485. 081-270-44485. Hello, Ekale, kwaju.
1: Hello,
0: Ekale,
1: ma.
0: Ekale, sa. Lati lo gidu e shon, sa. Ejibo, ejibo, o da e shon, sa. E man shagidi ni, to.
1: Kani arabini, ayakun eno ba jibo, peya umi ba e ni se. Kutoni ama ni dupa, don vi chile fon.
0: Fon ni, Hello, Eko Aje, Eko Alesa, Eko Alema. Yes, my Eko Alema.
2: Ah, it's anything come.
0: I'm here alone.
2: Madam Shola Jala talking.
0: Yes, she, ma'am, Eko Alema.
2: Hello, my dear, you're Tawani.
0: Ami.
2: Ashira moto le ni obirin ye je. Si be ro Olorun popo lopo. O ti popo yen saye. O ma to ku lo gbe san to ma tu fide o na mewo. O je yawo omo kekere kan lo ma fe le Olorun ni su. Ti o na ma lo fe to ma bi mo ti e. Ti o ba je ko na ni nkan kan lara.
0: Eh gbese to wa ro san lo nko ko fi le ko sa yo da ko ma san gbese e lo. Hello, Eko Aje, Eko Alesa, Eko Alema.
3: Hello, Eko Ale, Eko Eto.
0: Yes, Olorun lo to.
3: Olorun amara pelu yin o.
0: Ateyin na sa.
3: Ah, in fact, ise gbe ira le tun lagbara o. Loji iwoye kini. Bo ti we akoko eni yen bo ni ko ti bere. O we ta koko e to ba je ndo ti dagba to ti wo bi 50 years. Olo ti fe bere. Je ri e je ka gba pe bo ko su akoba Olorun lowo o. To ba je ge ge bi emi. Emi o ni lo oko mi ni lo bo best spiritually. Woman yen na mo wa ni ofo.
0: Iye le ma ti da se ria fun spiritually le ma gba
3: by spiritually help for me
0: agboye sir
3: e ma run bere marun ba ti bishwari to tin ba lo lu awon ko tabi ibo tabi ada joba le mu mi be ba bishwari to ja pa ibo adada e karun o ma yen go ni si laye awon omo yen go awon ma lo si e so o wa mama jo wa ni bi mo le ma pa duri yen o wa to wa ni bi ti ko no wa lopo o da duri yen go ma pa la pa saye to se pa ni la pa saye na boni ki ti bere
0: Orto pa ni
3: era
0: pa sa
3: ori ko fun re ni foko bale omo e ole je ona lo papa da sori fun ole e ko kilo jori ni
0: be ni
3: e won ba yo sun o ba yo sun o se ti o won se so but to ba binu se to ba ko je ere wo fe je to ba lo jo ale
0: o mo so bi so ti daja o pe a si pada sore fun oda sa e se sa kini eka lesa eka lema
3: hello
0: hello sa
3: eka lema
0: yes
3: e ku se ataro
0: ataro niyan oruko ya ti bi te tin pe wa
3: oruko mi ni Mr. Bola
0: lati mushi
3: seri ngbadu bin todun go ba nsoro yin e ba nso yin se
0: agboye
3: ngbadu ma e so emi na ki leyin so seri ngbadu ko wa nbe ni pe ko pa fo lohun ti to ni on gajo lodo are lohun de ti mo ko ma gbe to mo ma gbe je jani so si no ma gbe da jo come out le da jo kokko sare o na lo mo ejo to le da fun so ti yin chango
0: agboye
3: o na lo mo ejo to le da fun tori to ba so stage kan omo si ma pada mo ba be
0: omo sha ti mo pe ki n se ohun lo bi won bi gbogbo won je wa le wo san gba ti won ayewo ma fi jade ni
3: so ko gba lo ko ma wule so bo n dajo latodo are fun are ko je ko lo ma da ko ma lo da lejo pe igbo to lo si fun are ko ye pe wa ti o se lo be ko to lo report ko to ti go dajo fun are ti ma so no mo gbogbo e ko gba fun lo n be
0: o ma dun so be lati ye odun yi omo to ti to o ta o fa ngba to saisan eh awon ohun ni e o ta o tu gbowo banki o si sowo gbese titi o to fi mo ipe omo yi iwo ko lo ni e ku ajin
3: o eka le o
0: eka le sa
3: a di ti mo tun
0: pe o okay sir
3: awon ko to sele lori oro yen
0: Hello,
3: ni ta mi so ba ni nko be na akuma ye ti nko ba je po ni
0: se se oni so pe ka gba kamu ka fi ja fọlọun ja Olorun lo mo idajo to to lati se fun won ni keyan fi nkan se o ba je mo obirin yen ni okunrin yen bi mo be sita ah Olorun sanu omo obirin o ani esubeleke won ko ra ma well to e je ki mele ah aba ko o te tin pe yi late nkan ba de lanfani ti ba ti gbe pe mi ni pe yen tu ma nwole on lo tu ma nwole e lo e ku ajin
4: e
0: ka le sa era sa
4: Ọpọ ilẹjọ
0: Ko ma pada nu ona meji, ko ma pofo. O ti wahala ti lo. Akoko ti lo. Owo na ko tun lo be, a ni a fi ja fọlọrun ja. Emi o dajọ o. Ah, akoko wa ti lo. E ba se le ni papa pa ka ma fi lo eku ajin o.
5: Hello
0: ma, e ka le ma eku ajin ma. Ọ̀nì ká gbà fọ́lọ́hun nísinmi. Ọkọ ìyàwó, ọni ò fìjà fọ́lọ́hun jà. Gbà fọ́lọ́hun pé bọ́lọ́hun ṣe kọ́ nìyẹn. Bàbá kan sọ, àwọn ò tí ẹ̀ níbẹ̀ dá wàhálà jọba rárá. Ọlọ́run ṣe ìṣẹ̀ṣe ló ń bọ̀ lọ́nà yìí. À fẹsẹ̀ létọ́ ni. Ọni bẹ́rì yẹn bá dà mí lóògùn nù. Èmi ò ní ń fọ lẹ́yìn ni. Pé kó o tún gba ilé ẹjọ́. Bó bá kọjú sí ẹ, tá. Bó kẹ̀yìn sí ẹ, tá. À ń ṣe Ọlọ́run. Ọlọ́run dáríjì wá. Ìwé mímọ́ sọ, ó ní 70 times 7 lèèyàn gbọ́dọ̀ ṣẹ́. Kó o tó bínú. Mélòó wá leléyìí ṣe kò tí ì tó 70 times 70. Fọwọ́wọ́nú kọ fìjà fọlọ́hun jà. Bond Lawa 92.9